0: kumain ako ni Auntie Claire. Alas 8 na, mga igalas buntag. Sa atong pagbalik, usapay sunod na nagab si Auntie Claire, gyapon na sunod. Siya, gyapon? Usapay na iya, ha? Unsa ni iya, ha? Sunod, gining expected na, ha? Kunya na, unemployment, kaya nagkagawin trabaho karon. Dinod beto, daghan may galag na wadang trabaho. Unya, matod pa mga igala sa Malacanya, nga expected na mga igala, kay mauna mga igala ay, unsa ni, resulta sa gira sa Iran. Pwede tayong gihimo, yun? Oh, yeah. Unya, unsa man niya ito ang, maupod lagi no, kay ayuda raman sa kuya, nahibawaan na to. Napatay lain gihimo, mga igala, ayuda raman sa... Sige, tanaw na to, tanawan ninyo ha, ang naong ni Auntie Claire, the way siya mutubag mga higala sa kining pangutanan, ginina nga Sara Duterte ang topic, unya tanawa sa garon, the way siya mangutana mga higala sa, the way siya mutubag sa pangutana nga ang gisgutan, ma'am na inigawas balita, daghang Pilipino ay trabaho. Tanawa. Makumpara ni mo na, di ba? When it comes to Duterte, mga igala, makaingon siya ka, ready, always ready good si Auntie Claire. No? But pag ingon ni mo dito na mga igala sa mga specific issues, labi na mga igala may kalambigitan sa ekonomiya, medyo ipit good si Auntie Claire, mga igala. Kaya, ito na tanawa nun niya. Kaya, tuman ako sa... Narakit time check di agad? Tuman ako sa oras ba? Alas 8, commercial yun ko. Okay, mo kalimot may kailangan mag-Santon Plus Gold Tough Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity para di mo mga HB diha. No, para di mo mga high blood diha, bagay gala. Mag-Santon Plus Gold kita, mga kaigsunan. Kapalit ka na sa nakuna, mga butika sa inyong lugar nationwide. Oras, 2 minutos, pasado, alas 8 sa buntag.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
3: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabukat.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabi gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyong gijan, Turbo.
7: Turbo Supplement for Men. Turbo, may maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
9: Mas lalakas ka pa. Santa Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Pili na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Flu. Osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
13: Premium D3 user.
14: Ako na si Lalay, 29 anyos. Nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, yun na tumalikay.

0: sa mga butika sa inyong lugar. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line In sa Purog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: Mare, unsa nang imong ipang-impake diha?
2: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
1: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
3: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
1: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ng serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Million the time na.
2: Pag million the time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven. Ug made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Hala, happy ta akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsa na adik to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Walag yun?
4: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Ito ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pang nawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Dong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukar karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, maminaw pagod? Pakuratira good imong mama nga. Buntis ka?
5: Minyo programa, atun kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
6: Busy ang tanan, nasa impeachment, nasa laway ni Luis Trumegala nakatutok o sa sipon may gala ni Ligutan. Tinood dito na. Alas 8.16, pabinawan sa nato, may gala. O, tanawan ninyo, sige kayo ko na. Ikumpara. Oh. Ikumpara unsa ka ready si Antikler kung Duterte imong isgutan o kung sa mga igala daway siya mutubag kung ang imong isgutan, other issues, but sensible may galang issues sa itong katilingban. Sige.
7: XFM Katropa.
8: Karoon po talaga ng pagbaba ng sa employment
6: rate. Hapag pa impeachment ha? Ang iyang ipagayin mo. Ang iyang employment ng may galang iyang nasuna-una pero hapit niya malitok impeachment. Balika ka, balika, balika.
8: Karoon sige po talaga ng pagbaba ng sa employment rate dahil...
6: Ha? Apit na impeachment to? Tuloy na sa suot-suot to. Kuyawag yung mind conditioning yung mga tawhana may gala eh. Sige, para yun!
8: Ito po naman ay talagang inasahan expected dahil na po naging reason ang global oil crisis.
9: Tatanong lang po kami ng Palace reaction regarding dun sa latest labor force survey results na binalita po kanina ng PSA.
6: Balik. Parang hindi happy ah. Iyahang ingon may gala. Gipalita man gala, tinuod man may gala nga ni ubos ang kuan ba, kining employment rate mga higala. Nagagway trabaho. Oo, nagagway trabaho. Ah, nanapay mo trabaho nga inyo naman lang ayudahan pero. Ganaan pa din ka manarbaho ang mga higala. Pati imong mga anak, gobyerno na imong pakaon. Makatapulan pag-ayos tao. Oh, tanawa, paminawa ha. Ibangutan na siya mga higala sa reporter. No? Magtatanong lang po, bla bla bla. No? Labot sa lumabas. Aha. Maldita ang anti niyo ah. Sige daw ka, balik-balik ka gamay-gamay lang. Atras ang gamay-gab. Kuno. Katong yun siya. Sige, go!
9: Palas reaction regarding dun sa latest labor force survey results na binalita po kanina ng PSA.
6: PSA? Sige.
8: Atin din pong nakausap mismo. Ang tungkol dito.
6: Ah, dugaya matubag.
8: Kasi nakita po ay nagkaroon po talaga ng pagbaba ng sa employment rate dahil ito po naman ay talagang inasahan dahil nga po naging reason ang global oil crisis. Kahit po sa parte ng agrikultura, although hindi po natin alam, may naibalita rin po ang PSA na merong bumaba na employment patungkol po sa agrikultura. Pero tinitingnan din po ito ni Secretary Kiko Laurel, anong sektor? Dahil talaga pong malaki rin po ang naging epekto ng naging kaguluhan sa Middle East, sa ating mga kababayan. Kaya nga po tuloy-tuloy ang pagtulong at pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan dahil inaasahan po talaga na maaapektuhan ang mga employment ng ating mga kababayan.
10: So, ang inot buhaton, kaya kaning naapektuhan magyunod ko ng employment, mga higala, no? Dili man tong, siguro, na, nanguli, di ba? Mga OFW nanguli. So, tuloy-tuloy lang ang pagtulong, no? Kaya apektado man daw ang employment, no? Natabangan sa gobyerno, pero nagpabilin ang kamatuuran, wala gihapoy trabaho. Okay? So, ano siya kasimple, mga higala? So, ang pangutana, naabay na sulbat yung problema. Ah, di man gumuingong wa, naasad. Ngano man, pagkaon di ay. At least nakakaon ka. Pang pamahaw, paniod to panihapon, at least nakapalit ka. Pero, how about sa sustainable nga pagsulbat sa problema? Hulat-hulat lang mo nga, ma-okay-okay ang gira kay kana, pwede na mo makabalik. No, pwede na mo makaulit dito. Sa pagkakaroon, wala pa. Oh, kapaliw ko gabi. Alas 8:21 na bagay gala. Antag na sa ito ang pagparagumanuman. Hindi may gala sa ito lumanong bullseye. Pero, no? Kung imong tanawan, mga gala, si Auntie Claire, kani ba ako nabantayan? I don't know kung ako rin nakabantay o kamupod. Oh? Nga, pag Duterte imong pangutana, ah, muna ginaingon, may gala nga, wa pa makablit ang gatilyo ni Sutoy ng bala. Labi. No? Excited kayo na. Paspas kayo na ba igsoon? Birago na ba sa kung ano? Pagpangutana ni mo, kanina nga mga problema, wala, no? Dugay kay may galat. Mabantayan mo siguro ninyo na. Kasi ako na po yung nakabantay ba? No? Imugin na may galang mabantayan. No? Nga, basta Duterte, maayo kayo mo away. Pag-abot na may galat sa mga iskutanan nga nagkakahitabos katiling ba dinoon, mga igsoon, wala. Halos may data eh. No? Ang ila lang may gala, apektado ang magulko no, sa gira, pagkaumantri mo, nag-iayunahan lang sila. No? Kay, kuwan. No? O sa maginahin mo sa itong gobyerno, mag-aigala, panahon sa gira. No? Panahon may gala sa pagtaas sa presyo sa petrolyo. Ayuda. No? Ultimo itong mga panawagan, may gala nga pagtanggal ang usa sa excise tax. Wala mang yapon ito na hitabo. Nalay pag-ubos gamay, mga kaigsuunan. Pero katong panahon na, mga igala, wala eh. No? Nagpaabot yung tag, kuan? Nagpaabot as kalanganan. Di pa muangkon nga na i-crisis, no? Di pa muangkon nga na i-crisis supply. Di pa muangkon nga na i-crisis sa Pilipinas. Sao, mali mo na. Di ba, ang resulta karon mga igala, expected naman dahil nila nga maubos, mga igala, ang labor for ang employment. Hindi naman! Niya ang matod pa mga igala diri nga ang ayuda pili ra pod. Oh bampod mga igala man tanan. Ambo tong mga OFW tanan nga nakauli ko nakadawat ba tanan. Mga kaigsoonan inyo mga parente na nakadawat tanan ko nakadawat maayo. No? Maayo, ang nakadawat tanan total ila man ang katungod mga igala. Sir, update sa Pilipino nga nag rally sa Canada, nakauwi na ba daw? Ingon si Raimundo Ribucas. Wag gina, paulion gina ni Raimundo Ribucas, may galat ng mga Pilipino nga nag-rally sa Canada. Wala. O, dito basta-basta mapauli. O, dito basta-basta mapauli. Ni mo mapaniport, ni mo ito basta-basta. Mga Canadian citizen, mabunta. Hindi man ito basta-basta Pilipino lang. Sige, balik na mga kaigsunan din sa itong isgutan. Expected na di ay nila, nga maubos ang kuhan. So, wala lang, nagtanga lang. No? Adi man katramang araw lang hatag mag-ayuda lagi. So, human sa iyo, dapag human na nagtanan, wala na. No, human na itong mga tricycle driver din, papil man to sila. No? Ipanghatagan, magayagala, o tagpila to, 5,000 ba to? Ipag human, ang uban, wala man mamasada kaayo, kay naanagoy kwarta. inahin nila sa sunod na kay naamatay 5,000. Oh. Ay, uban gihapon nga, sige lang, padayon lang, pero ang uban, natay 5,000. Kung ato ni ibumasada, kulangon na sa ni Igor Asada ni Bayad Gasolina, paabot na lang ta, standby sa taron, total may kwarta man, standby sa ta, sunod na ta mo, pasada ka ng medyo brato-brato na. So, nakatabang ba to? Katong ayuda nila, oh, nakatabang. Dito na mismo sa pamilya, mga igala. Dito na mismo sa pamilya, baga kaigsuunan, sa... Kini bagay-galang mga katong driver, isa ka driver, dua ka driver, tulo ka driver, and so on and so forth. Mga katropa, pero how about katong uban mga pasahero, may gala? Wala, kay mas gamay naman ano, may galang namasada. No, kay, tanaw nila, masada taron, ginising kumil, ikurasad na ito ni gasolina, di na lang sa, di, mas ni gamay mga galang namasada, mas daga mga pasahero, may galang tao, madugay, magpaabot mga gala sa... Ano na inindot nga epekto magaigala sa ayuda. And after that, unsa pa man, wala na, no? Pumulsaay! Grabe ng kalampag magaigala sa nagkadaiyang mga... Kining... kuha, nagkadaiyang mga... kining... mga community. No, nga unsa may gikuan sa itong gobyerno, sa pagilangan. Wala lang, no? Importante yung nakaayuda. Importante nga nakabutang ang pangalan sa ayuda, no?
11: I talk to my where the
10: wagi na dagyon. Alas 8:25 na may galantag na sa tumbag pa na gubanuban. Pasahon sa nako ninyo mga mensahe diri ba? Si Eugene Oyang ko rin dag akin mahuman ani. Jasper Salmorin Galvez, sumayong buntag. Shout out sa Pagdato Shop Santo Tomas. Good morning inyo dia.
12: Good morning.
10: Buntag dia sa may Pagdato Santo Tomas. Hoy, Klaring, tulong sa imong kagaral. Wala man may nagkinahanglan na ayuda o nga bugas sa NFA, bisan iro dili malamoy. Ang kailangan namin muhawa na mo niya. Hawa na ginay, ha?
13: Hawa!
10: Diyan sa palasyo, ang bungbong. Ang bangag na yung bungbong sa palasyo? Ano man? Nabangag na di ay? Leonardo Abiera, maayo lang sa ato si Andik Ler, pero dito sa Canada, murag manok gidunlok. Okay, ilabay ato ipa-deport no, mga ikalain tao ng mga Pilipino nga to. Ano man po din tao, no? Kuyaw na gano'y sila. Kung mapa-deport to nilabay, makaingon yung kubay nga, kuyaw gano'y gobyerno ha. Diyan, basta-basta yan. Ang manang ayagin mo kumpiyansa niya. Kasi mo pinakalitrang abot niya, may galang waranto pare sa inyo, ha? Marina Dunio, parihas rabamig hairstyle. Di basta-basta. Ni Claire Ring. Pero giluod ko nagtanaw kang Claire. Ay, nalang tanawa, piyong-piyong na lang. Nico Sidiro, sir, patugtog muna yung kantang bumbong bangag tuktuwak. Ha?
11: I talk to my where the
10: Wilma Flores, maayo aning Claire, it's a hug trapo nga naay marka nga Duterte, labukan si U. Kena, basta Duterte mo iskutan, kuha na siya ka ng master, kena, kuha na siya may galam, sukol gina siya. Pero kayo muna ang pangutanon, ma'am, ubos daw ang unemployment, naghadaway trabaho karon. Oo, expected na no? Kay nagira man sa Iran. Puta na gani. Gusto may gihimo sa gobyerno nato na man, nanghatag ayuda. Ang pangutan na tanan pa nakadawat, dilipod. Diba? Asa man ganda bundak ang ayuda to, sa Manila, bay? Na dito sa NCR. Diris ato, ah, katong mga tinuod galisod. No? Katong tinuod gagwanta mga igala. No? Wala na, pamimbro nila sa Aguanta Partilis. Niya, saan man po yung ihatag ninyo? Niya, saan po yung kwarta ni Aguanta Partilis? Aguanta, saan mo? Di ba? At Balugan City, watching, gikan ni Ringo's TV, may buntag. Buds Badong, si BBBM lang ang nakalutas sa solusyon sa paghihirap sa Pilipinas mula sa korupsyon sa panahon ni Duterte. Ano daw? Buds Badong, no? Kini, BBBM ni supporter ni. Si PBBM lang. Si PBBM. Pandamay.
11: I talk to my...
10: Si PBBM lang ang nakalutas sa solusyon sa paghihirap ng Pilipinas mula sa korupsyon sa panahon ni Duterte. Sige. Dawato na to. Pag-igala kay... lisod. Lisod daw ang kinabuhi atong panahon ni Digong. Yun na pa. haman day asa man day nahitabo ning una blood control scandal panahon ni BBM, no? Pero pasangil nila kang Marco kang Duterte kay wala gihimo, no? Apil pa itaw sila Ninoy Aquino, apil lalo Gloria kay wala gihimo daw itong mga nakalabay, okay. Pero bangutan na karon, in question ba ang GAA? Itong GAA ba? General Appropriations Act, mga higala. Unya, dito nga GAA, mga higala, no? Isa dito mga igsoon sa nakitaan ng daghang insertion. Insertion ba? Kiniilang mga kabuang niya, no? Labi na katong Cabral Files. No? Kanto mga higala, na-identify diri, even ang mga congressman mo ni Tugan, Irise, Pananglitan, silang uban pa ng mga kongresista niya, mga higala nga nanugan na. Irise, for example, pinaka-vocal yun na. Nga nag-ingon, nga ang pinakadako mga higalang insertion, pinakadako pondo nga nadawat niya itong mga higalang panahuna, no? During 2022 to 2025, kining mag-uyuan, no? Si Sandro o si Martin, no? Si Sandro, mga higalang iyang distrito, doon ay 300,000 katao, pero takting taku ang mga higalas pondo. No? Na ay mga distrito nga gamay ra kayg tao, daghang kayg tao, mga higala, pero perting gamayas pondo. Asa'y gipalabi? Gipalabi dito mga higala sa anak. No, tuwa dito mga higala sa norte. Oh. Kisa pa, na akang, kini mga higala, Martin. No? Inda ko agad po sa ilang mga higala ng allocation. No? Now, gisubay, unsay mga nahuman ng mga tulay dito sa norte, na yung mga punuan lang, mga posti lang, gabarog, mga higala, wapag yung tulay. Pero given ha, nga bilyon-bilyon mga higala ang pondo, trilyon pa mga higala. Pag-abot na po dito ka Martin, no? Lubak-lubak, karsada, may galas na kluban. No? Huwag niya po'y kalambuan. So, ipasangil niya po na ito kang digong. Panahon, mga igala ni Duterte, oh. Panahon ni Duterte, bagay soon, kaya nga itong 1,000, no? Mahal mang niya po'y sa una, no? Pero dili, pariya ka mahal ka ron. Wala may wala, barato aning market man agud. Merkado man ang galihok diha mga higala. Daghang mga factors diha magkakuha. Pero at least ba may umoy pagyud imong 1,000 sa una karon. Tandi na lang nang kuan no kay pag moingon man gutag inflation number. Lisod maguna tuuhan na to mga higala no. Kana bang di ta kaayo ka sabot ana ba kanang mga numero. Pero mas ma-feel og masabtan nimo na siya. Kung ikaw mismo magdakag kwarta mo at tukag palingki, itandi ni mo sa una. Ana, no? So, sa pagkakaroon mga higala, makaingon yung kag ipit, yun. No? Mudala kag 1,000 mga kaigsunan, ambot lang yung uban. No? Kung tanaw nila kung sanay value sa ilang 1,000 karon. Pero, kung ang inflation pa istoryahon ni mo, ang 1,000, naanag yung mga 700 mga higala, ang iyang value, tungod sa kataas sa mga pamaliton, mga kaigsunan. So, asa may kapobriho na sulbad ni BBM, ani? Eh, ingani na lang. Para dito mag-isgutan ng market, dito mag-isgutan ng mga inflation, ingani na lang. Kamang mga naminaw ron, pobriman mo sa una? No? Pobriman mo sa una? Dato na mo ron? Ayaw! Kita-kita, apil lang kung kagalingon, kaya huwag man ko mga igalay mansyon. No? Pobre man ko kani adto. Dato na ba koron? Dili pud. Mao lang gihapon, no? Mao lang gihapon mga higala. No? Nangandoy gihapon. Mao na ginaingon may galang tiban nga. Kwartahan pero kwarta na lay kuwang. Alas 8:33 na mga higala tag na sa ato ang pagpanaguban-uban mga kaigsunan. Kung kinibahin natin kaninyo mga katropa no, sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga higala, doon na kinibahigala ka food supplement. Kaya makatabang ka na ito, makatag na ito, healthy body o stronger immunity. Oras na ito ba? Alas 8:33. Nasa itong linya karon si Professor Ramon Bilino III. Prof, magandang umaga.
12: Yes, magandang umaga. Magbagi din sa lahat ng nakikinig.
10: Yes, Prof. No, medyo matagal-tagal na din tayo na hindi nagkakausap, Prof. Welcome ulit dito sa ating programa sa Bullseye sa XFM Tagum and Davao del Norte. Professor, ano sa tingin nyo itong, can you enlighten the people? Ano ba itong mga nangyayari na ngayon? What's the mga economic implication, political implication, at Sino ba talaga ang nakakalamang dito sa unang linggo ng impeachment, Professor?
12: Yeah, una-una, no, lagi kong sinasabi, no, sa mga nagtatanong, no, we don't keep score, no, kung sino yung nakalamang. Kasi it's not scored that way, no, yung, okay, one point, no, we're looking at it in a general, no, parang sa, ano, eh, parang sa mga beauty contest, di ba? So may mga category yon, no, and then sa mga category, general na, ano, no, category, lang, titingnan lang natin anong mga evidence yung hindi natanggap.
10: Mm.
12: Pero since napaaga pa, no, isang witness pa lang, no, out of 92 witnesses, isang witness pa lang po yung napepresenta, eh. So medyo na-excite lang siguro yung mga tao.
10: Mm.
12: So kaya sabi ko na, na hindi naman siya ganun yung scoring. No? Mm. So medyo we will look at it on a general perspective, 'di ba? Titingnan lang natin kung may mga ebidensya pa talaga at kung natanggap pa yung mga ebidensya, no, pero titingnan natin sa huli, no.
10: Mm-hmm.
12: Kaya nga, 'di ba, may mga statement doon na, like, for example, yung ginawa prosecution, na yun, na nagtanong itong si Senator Risa, and then sinagot ng prosecution, and then gustong ipatanggal, no, ni Senator Pia Cayetano, dahil sa yun nga, no, sa ending, no, yung pagtatahi-tahi ng mga ebidensya sa
10: kumbaga,
12: ending,
10: ano, yan, siya,
12: so yun ngayon conclusive, syempre, represent pa lang ng mga ebidensya, ng mga witnesses, pero sa ending na po yan tatahiin, no. Ano bang ibig sabihin ng mga, so sa ngayon medyo very premature pa na we keep score again, ha, kasi nga aga, eh, no, you would notice na ako sa tingin ko aabot pa nga ng Christmas or even bagong taon, no, itong hearing na to.
10: Mm-hmm.
12: 'Di ba, kasi kung 92 ito, 'di ba, and nangyari is 3 times a week lang, no.
10: Oo.
12: yung hearing, 'di ba, so i-compute na lang natin magiging ilang buwan to instead of 3 months lang to, syempre lalampas. Tatlo lang naman per week, no? And baka bumaba pa sa dalawa.
10: Mm-hmm.
12: Dahil sa may trabaho din sila late doon pagpasok ng July 27. So for me, medyo too early, no? Nakita lang natin kung ano talagang gusto nilang mangyari. Like for yung prosecution,
10: mm-hmm,
12: they are more appealing, no, doon sa political aspect ng hearing, while ang defense naman very technical, no, very judicial. Eh kasi ang sinabi ko nga before, no, ang impeachment is both political and judicial.
10: Mm-hmm.
12: So yun, magkaiba sila ng approach, eh. Kaya nga sabi nga natin, na magandang tingnan, no, kung alin yung mananaig, no. Pero at the end of the day, like kung sinasabi, it's all the numbers game, no. Political na political siya kasi numbers game naman siya.
10: Okay. Prof, hindi naman ito nag-i-score itong sa nadinig na natin si Attorney Michael Poa. Sabi nga niya, it's too early to say that. And pero dito makikita natin sa prosecution kasi, una, every after the hearing, may press con. Pangalawa, talaga nagbibigay sila, vocal sila ng statement na, say for example, the lead counsel, no, attorney or representative Luiso, sabi talaga, is 10 out of 10, ma-score talaga. Ano ba ang nais silang i-imply at iparating sa taong bayan sa ganung mga uri ng mga actuation?
12: Again, kasi nga, political yung kanilang approach, di ba? So kung political yung approach nyo, syempre, you would appeal to the public opinion.
10: Mm-hmm.
12: Di ba? Na papalabasin nyo na kahit na inadmissible yung evidence, no, kahit na bawal yung evidence, sasabihin nyo, hindi, may ebidensya naman, no?
10: Uh-huh.
12: Kasi nga, more on political nga yung approach nila, no? Na at the end of the day, wala silang pakialam kung admissible or inadmissible yung evidence. Ang gusto nila, maniwala yung taong bayan. Diba? Kasi wala naman pakialam yung taong bayan. Hindi naman alam ng taong bayan kung admissible or inadmissible yan.
10: Yes.
12: Kung it violates pa the Bill of Rights,
10: mm-hmm,
12: diba? It violates pa data privacy, violates pa bank secrecy.
10: Mm-hmm.
12: So hindi, wala naman silang pakialam. Important sa kanila, may mga. Kaya nga, sabi ko nga nung umpisa, yung appeal nila, kaya nga nagkikip sila ng score, nagpapapress con sila, because they are appealing to public opinion. They are appealing to the political aspect ng hearing. So maintindihan na natin 'yon kasi nga ayun yung kanilang strategy, no, appeal to people.
10: Mm-hmm.
12: 'Di ba, na sa kanila ang judge talaga, hindi itong mga senator judges, ang judge talaga sa kanila
10: ang tao.
12: Would be ang itong tao, no.
10: Mm-hmm.
12: At para kung may mangyari man, for example, no, pumalpak sila, no, at sasabihin ng mga senator judges, we don't have the numbers kasi ngayon 13 pa lang sila, eh kailangan ng 16. No? If they don't have the numbers, eh syempre, no? Magrarally tayo ngayon sa EDSA, no? Fair yung ano. So syempre, no? Appeal to people pa rin ulit, no? So again, no? Titingnan natin yung strategy. Ang prosecution, more on the... Pulang ang defense po is more on the judicial, more on the legal technically.
10: Okay. Prof, nandiyan ba ba kayo? Naputol?
12: Yes po.
10: Okay.
12: Hello?
10: Yes po, Professor. So, sunod na tanong, Professor. Sabi niyo nga kanina, tatagal pa ito. Nga gano'ng katagal? Kasi ilang witness ba yun? Ilang witness yun? 90 ba yun? At isang witness lang every 1 week? Mga ilang araw? At kung tatagal ito masyado, how does it affect our, lalo na sa ekonomiya natin ngayon, Professor?
12: Yeah, of course, no, malaking epekto, lalo na yung trabaho ng Kongreso, di ba? Kasi doon na sila nakafocus ngayon sa impeachment. And of course, no, ito pa, pag-usapan pa natin ngayon yung pagdating ng October, yung budget natin for 2027, no? Iba, nagre-ready na nga yung ibang government agencies for the budget, no? So, and then, no, of course, no, yung mga ingay pa ito, yung political noise pa, no, na might be perceived as ano, political instability, no? Pag may political instability naman, of course, ang kasunod niyan, economic instability, syempre apektado 'yan.
10: Mm-hmm.
12: 'Di ba? So, instead na pag-usapan natin yung day-to-day na problema natin, ang pinag-usapan na lang natin yung politika, 'di ba? Itong impeachment. Aside from that, hindi pa natin pinag-usapan yung gastos diyan. Ang dinig natin 25 million
10: per day,
12: no? Ang gastos ng Senado, hindi pa kasama diyan yung gastos ng House of Representative.
10: Iba din yung gastos, iba din yung gastos nila.
12: Iba din yung gastos nila kasi alam ko marami din silang inahay. Meron pa silang PR team, may communication team, syempre, no, yung mga staff ng mga prosecution, etc. So, ang dami, hindi ba nga natin alam kung may bayad pa itong ano, no, kung pro bono ba talaga itong mga private prosecutors nila. So, yun, millions yung ginagastos natin per day, no? At kung i-multiply nga natin to sa 90 or 92, eh aabot ng billions. No, yung gastos natin. So, syempre, no, eh kung yung mga billions na yan, eh, like ngayon, no, nakakaranas tayo ng mga pag-ulan, ng mga pagbaha, di ba? Lindol, di ba? So, paano yung rehabilitation itong mga lugar na to? Di ba? Yung gagastosin natin sa impeachment, sana ginastos na lang natin sa rehabilitation para makabangon tayo muli. Di ba? So, yun, no, malaking epekto, no, especially sa atin.
10: Alright. Pero nga, sabi nga naman nila, na ang mga mahalagang bagay hindi lang puro pagkain, itong justicia at accountability ay mahalaga din naman, pero parang mas malaki ang damage kaysa benefits na makukuha natin dito, Professor.
12: Yeah, pero hindi din natin mabibilang yun, eh, no? We cannot put it in a simple cost-benefit analysis. For example, kasi kung sabihin natin na, ano, like, sasabihin nila na, kung talagang nag-knockout, kung talaga naman, sabi, we cannot judge for now, pero kung talagang nag-knockout at magiging presidente, so mas malaki yung mawawala sa atin. So may mga ganun na mga, mga impression, eh. So, yun na, kaya nga sabi nga natin na, sige, no, kailangan pagdaanan ito, pero yun na, hindi dapat lang dito lang tayo nakafocus, di ba? So paano din, so ibig sabihin, tapos na rin yung kaso ng mga ano, yung mga iba, di ba? Sa flat court. Eh masyado tayong na-focus sa akin, ha? Sabi ko na, well, hindi lang pera yung nawawala dito, no, pati yung attention, yung resources, yung focus natin, no, sa mga iba pang problema ng ating bansa, nawawala na, no, kasi masyado tayong naka-focus sa impeachment.
10: Alright, sige. So last na lang ito, Professor, ano, si lumabas ngayon sa pinalabas ng PSA na talagang bumaba itong labor force natin o employment. Sumagot na malang Malacañang, expected na daw nila. Ito ba ilalala pa, lalo na dito ngayon sa patuloy pa rin ang kaguluhan at saka itong mga pangyayari sa Pilipinas?
12: Yeah, no, ganun naman yung trend natin, no. So kung makita natin na walang movement yung ekonomiya, di ba? Kung apektado na talaga, no. Walang pumapasok na investors, walang investment, no. Nagsasara yung mga negosyo, no. And ngayon, lalo na gagraduate yung mga college students natin, maghahanap ng trabaho 'yan. So syempre apektado talaga 'yon, no. So makikita talaga natin yung epekto, no. And yun na nga, no, kahit yung productivity natin mababa, eh. Kasi ngayon, expected natin na GDP mababa, eh, kaysa sa target, eh.
10: Opo.
12: Diba? So, ang GDP kasi, yung productivity natin. So, anong ibig sabihin nun, no? So, mataas na yung ating inflation, mababa yung GDP, hindi talaga maganda yung ano, no, performance, yung economic performance natin.
10: Pero, ibinibida ng Malacañang itong mga foreign trips ng Pangulo, mayroon ba itong direct effect sa ating ekonomiya ngayon, Professor?
12: Yeah, yung pinagmamalaki kasi nila, pledges lang yun eh. Nagpe-pledge ng investment.
10: Oo, wala pa. Oo.
12: Oo, kaya nga, tanungan natin, di ba, yung mga ibang biyahe niya, natuloy ba yun? Yung biyahe na sa China, yung biyahe niya sa ibang lugar, natuloy ba yun? Mm-hmm. Kasi until and unless na talagang mag-invest itong mga nag-promise, hindi pa natin pwedeng bilangin. Ito binibilang na kasi nila eh, na, ito, marami ng mga pledges, oh, magbibigay na, oh, nasaan ngayon?
10: Wala pa naman.
12: Natuloy ba yun? Yes, no? So, yun, syempre, pag yun yung pagmamalaki nila, dahil sa wala naman sila ibang pagmamalaki, di ba? So, expected na natin yun, no? Pero yun na, no? Ang tanong natin, matutuloy kaya itong mga investments na to?
10: Okay. Maraming salamat, Prof. Ano? Sa panahon na marami pa sana akong tanong pero alam ko busy kayo. Okay na yon, no? Professor, maraming salamat po sa panahon na inilaan nyo dito sa atin sa XFM Tagum and mabuhay kayo. Good morning, sir, at magandang God bless po.
12: Okay, maraming salamat. God bless and stay safe po tayo.
10: Okay. Inyo na ka ato nabati mga igala, no? Si Professor Ramon Bilino. Ako lang gisumpay, no? Kini mga igala sa Beachman o sa kining atong kahimtang sa ekonomiya, no? So at least coming from a political expert and nagtanaw sa ekonomiya, Raimundo, o kinsa pa ding comment diri isa kini si Buds Badong Marcos ay asenso at kasaganahan. Ay!

0: 90 ka witness. Usa ka witness, tulo ka adlaw. Napay panahon na nga, duha na lang ka adlaw, may gala. Mahisgutan. So, karon sa pagkakaroon, ang iyang ratio is 1 week, 1 witness. No, usa ka semana, usa ka witness. Now, kung madayon na, usa ka semana, usa ka witness, 90 ka book witness, 90 ka semana.
1: Pinawa!
0: Ila may gala ang usa ka buwan? 4 ka semana. No? Pwede dugaya. Ila gasto may gala every day sa kuan impeachment 25 dili 1000 ha 25 million. Unya ang House of Representative karon, no? Nga wa naman po'y manood may gala kay sige na lang pong papreskon kay impeachment. Kunya nag-hire pa sila may galag mga kuan. Nag-hire pa sila og mga abogado, no? Okay na yung kabipisara kay iyaha man na, no? Ini mga higalang sa kuan, no? Ato sa prosecution. Syempre bayra na may galas gobyerno na. Bayra na sa kongreso mga igsoon. Diba na pro bono ng mga kuan diya, no? Kana mga sila kapunan pro bono rin na. Private counsel. Oh, a private attorney for the council, no? Under the ano, kini supervision may gala ni Luis Tro. Libre din na. Payad yan.
2: Bullseye.
0: Every day mga igala 25 million sa ato pa. Mga katropa, no? Na kung imo nang kwintahon sa isa ka semana mga igsoon 75 million. Hapit sa 100 mga igala, no? Kay tulo man kaadlaw ang hearing, tulo kaadlaw sa kasimana. Tulo ka kuan, no? Tulo ka adlaw sa usa kasimana, 25-25-75. Na, gihatag tong tag 1 million sa inyo, ha ba? Bisag iuna na lang mong mga supporter ni BBM. Nanay, 75 ka supporter ni BBM, may galang na milyonaryo, matagos ha. Bisag di na lang unahon ni mga DDS. Bisag kamulay unahon. Grabe na puwas gasto mga igala, no?
2: Bullseye!
0: So, i-explicar o sabi din mga igsoon, ngayon na ikatinga, gumikan kay, ha? Gumikan kay ang prosecution, ang ilang appeal lagi, tama nang giuna ko, no? Nga, ang ilang target mga igala kuhaon, isway nila ang public. Ang sunod lagi ani, survey, no? Ang sunod ani, survey. No, ilnya ang survey, ilan din ang dutan nga, o may epekto na ang, ano na kumbinsi na ang publiko kay ila man ipakita nga ni ubos ang kuan ni ubos ang rating sa vice presidente nga moingon kay karon unya di ubos ka tropang Arnel dili paubsan gyud na nila sa binagis unsa magkomisyon dia sa ilang survey, no? Pwede man sila magkomisyon og ilang survey dia 1200 1500 ka tawo tagaan lang nagtag sa kalibo may kada butubag na oy ha butubag na na. May mga nanag, oh, wala na may ganahing sara kay na bulgar na tanan. Hindi, dali raman na. Dali raman na, likayan lang nilang Mindanao. Likayan nilang Visayas, di sila mo atong Cebu. Kaya impas mo sila nito, makatunong sila may gala nito supporter. Oh. Kita, banay mo anak, may gala, yun sa napagkuha ng sampling anang mga sorbi. Wakman. So, mora na, pwede nga po mga gala ng duwa-duwaon. Unya ipakita lang sa inyo gawa na gidi ay no nabaylo na sila si BBM na nay positive si Sara nay na negative. O, pwede na. Pwede na buhato nila baga kay igsoonan. Just to show to the people nga maot si Sara Duterte, no? Ana na may galang ilang tumong.
2: Bullseye.
0: Ingon si Buds Badong may mga sakit daw sa pag-iisip ang mga kaanib ni Duterte. Mahilig gumawa ng istorya na mula sa kanilang sariling imahinasyon. Uy, delikado ning imong tirada, Bats Badong. Kani mo'y hardcore. Si, kuan si Ribukas, dili ni siya hardcore. No? Kini ni si Raimundo Ribukas, dili ni siya hardcore, mga igala loyalista. Kini si, kuan? No? Kini si Bats Badong. Mani, pinaka-bagtik ni. 18 Marines ko, no, diniliber ang malimalitang pera, ginawang kwento, at imahinasyon lamang ng mga plunderer. Kisay nag, unang-una sa tanan, Bats Badong, mungutana lang ko ni Mudo, no?

0: Kinsay nag-unag ingon nga na ay mali-malita nga kwarta gideliver. Kaalyado ni BBM o kaalyado Sara? Oh? Wala ni ko ang gidi ka ng very ano, very true. Oh, ingon siya, Inday, ibalik mo ang nilustay na 600 million na saan na? Oh, kuyawa ko. Kinsang Inday, ba? Inday Mari?
1: Ayaw!
0: Ha? CSM? Oh. Ibalik mo daw ang 600 million na nasaan na? Eh, yan po natong buhaton. Oy! Martin! Sandro! Oh, sino pa kayo mga santel mo kayo? Ibalik nyo rin ang nasamsam sa flood control. Oh. Yeah, tuwara daw kang Biskaya. Lolo.
1: Ayaw!
0: Mabuhay ang adik at magnanakaw na Marcos. Mabuhay. Tubag po si Ingeniero Corinti diri. O, naisuko si Badge Badong. Yan ni Badge, no? Bahala ka diha, no? Okay man ang imuha gyapon. Nabuhi ka diha. Very good. No? Pero, pumunta na lang ko, Badge ba? Ano bang? Si Kinsamay nagpasiugda anang pagbulgara ng malita, si Sara o si Saldico? Karon, si Saldico, no? Kakinsa man ang sakop si Saldico? Kamartin. Kinsa man as Martin, igagaw sa imong presidente. Adi naman na sila amigo ron. O malagi ko kadungog og iyang giaway. Santo pa di sila amigo, dahil saan sila kaaway, ana?
1: Ayaw!
0: Onsa sila? Magigagaw.
1: Pinawa! No,
0: ana? Nganong di man makasulti, panalitan, butang talang ha? Nganong di man lagi makasulti, mga igala sa BBM, o anything, kung tinuod mga igala nga si Marcos, ay si Romualdez, na mga igala yung binuhatang di maayo. Nganong di magyod kaya? Basin sa mga igala na hadlok, kay basin o di sa sila santuhon ni Romualdez mo yung sige. Mensyon ako, di ba? Damay-damay, taaning tanan. Ano ba, no? Kay, kana mo bilib, bupakpak yung mga tao, ano ba? Even siguro na yung mga DDS na minod, rin mo yung ngayon, kanabong. Kanabong. Oh. Pag madungog na nimo mga igala si BBM nga mutirada ba nga kini si Martin? Grabe gini nga tao ni. Martin Luther gini siya.
1: Wala man.
0: Di ba na ba kayo nadungog? Kanunay na lang nito. Kung sa ingon siya mong presidente, kasalanan ito ni Digong. Por Diyos, por santo.
1: Pinawa!
0: Presidente ka, 2022, 2025, diyan ay tabo. Nang hinambog ka, doon ay 5,500 ka mga flood control projects. Nga imong napahuman. During that time, kinsay imong, kinsay committee on appropriations chairman. Si, kinsa, Saldico. Oh. Kato mga niagi nga mga Committee on Appropriation, may gala ng mga congressman, niagi sila na nga chairmanship. Moingon yun sila, di yun pwede mga igala nga Committee on Appropriation ka, nga walay blessing mga igala sa taas. Nagyo blessing sa taas mga kaigsuon. No? 2022 to 2025, nahitabo mga igala. No? Nga nga nung ipasangil man yun dito sa... Wabal ko, wabanta mo ingon, may gala nga wala. May mga corruption sa una, PRRD, Nui Nui, o Gloria na, ah. Maybe not committed by them, but ilang mga alipuris, mga igala nga naman. Kadugay na ni corruption, mga igala, sa gobyerno. Pero kay bao ka, ang giila karon mga igala, ang karon mga igsoon ni administrasyon, nga maog yung pinakadako, nga kinawatay, nga nahitabo, may igala sa Pilipinas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Maog na, baga kay sunan. Ay, baga giila ta karon may igala sa Asia, ikaw pa? Kanya, you keep on comparing BBM sa iyang amahan nga. Sa iyang masundog man ni sa iyang amahan. Dili, di masundog. Basig ang iyang sundogo na ni mga igala, katurang Marcelo. Pero sa kabright, layo na kayo ni. Di, magali, kabalo halos mo ipasabot mga igala sa iyang tao.
3: I talk to my weirdy.
0: Katong amahan mo, istorya, mga igala, mga ingana, bari ay. Katong amahan mo, istorya, mga igala, maputol-putol, bari ay. Di man ganito mo gamit ang prompter? Di ba ganito mo gamit ka ng kwa? Di na basaho ng prompter ba? Mukaya ito mo deliver speech may galang away script. Pero kan eh?
3: I talk to my...
0: Pag wala script, talk to act. Di ganito masabtan. ang piding baka.
1: Ayya!
0: Saan ang tao na, oy? Tanaw ni mo ba ang iamagay ka lang statement pertin taas gumikan kay naglambod-lambod ra. Na pwede rin ipasabot may gala isa ra kabundakan, pwede rin ipasabot. E nga nini. Pero ayah kay talk to my
3: talk to my
0: ayaw mo kalimot ha? Kibasig masubraan mo pag tuo may gala basig kami madamay na sad mo tuo niya. Nga nindot ang ekonomiya na to karon. Pangutana mo sa mga ekonomista.
3: Oh.
0: Nag-interview ta mga igala political analyst. At the same time, mga igala, dunay alamag sa ekonomiya. Doon sa ingon karon mga igala ni Professor Ramon Bilino, ubos karon ang atong GDP. Ubos karon mga igala na itong gross domestic product. So ipasabot, ana, minus ang produksyon, mga igala sa Pilipino. Karon mga panahuna. Nga naman, asa na ito nakatutok? Politika!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Munang ayaw minin yung ingna nga, nagbalambuo ni Pilipinas panahon, BBM. Tan-anan yun yung kalambuan yun yung giingon. Oh. Imagination daw bagay gala sa mga DDS. Kamu kuno. No? Kamu kuno mga DDS. Imagination kuno ninyo. Nga, adunay blood control scandal. Imagination!

0: The following is paid program. XFM assumes no responsibility for its contact.
1: Good day, kanatong tanan. Ubo sa liderato ni Governor Rogelio Nilby Roque, uban ang aktibong suporta sa 28th Sangguniang Panlalawigan nga gipanguluhan ni Vice Governor Clive Quinio atong hisgutan ang mga programa, proyekto ug serbisyo nga padayon nga gipalihok sa atong lokal na pangagamhanan alang sa kaayuhan sa iyang katawhan. Karon nga episode, nakatuto kita sa usa ka opisina nga adunay dakong papel sa pag-atiman sa katawhan ilabi na sa mga nangainahanglan og tabang og proteksyon. Aron masabta nato gyon sa Provincial Government of Bukidnon sa pagpatuman ang 5-point agenda ni Governor Rogelio Nilby Roque, ilabi na sa iyang prioridad nga universal healthcare and better social services. Usa kini ka paningkamot nga walay biyaan, walay mahabilin ug walay kalintan sa paghatag og serbisyo. Ubani ko ninyo for today's episode, mas duol nga serbisyo, mas lig-on nga katilingban ang papel sa PSWDO sa Universal Healthcare and Better Social Services. Ako si Fradeline Raganda.
2: Ang PGO, Public Affairs, Information and Assistance Division, nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag og maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno og mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon.
3: KSP, nalihukan sa probinsya.
2: Ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, angayang buhaton o mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod o pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman o uban pang kalambuan o kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo o pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dilipa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo.
3: Kalihukan sa probinsya.
2: Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo o makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page o YouTube channel.
3: Kalihukan sa probinsya.
1: Aron nga mas mapalawman pa ang atong diskusyon, kauban nato karong buntaga ang head sa Provincial Social Welfare and Development Office. Maayong buntag and welcome to the show. Ladies and gentlemen, si Ms. Ellen Salumintaw. Ma'am Ellen, good morning.
4: Yes, maayong adlaw ka natin tanan.
1: Okay, ma'am, imo ang pagtimbaya sa ato ang mga listeners, sa ato ang radio partner radio stations. Prese ka both ni ma'am. Dungan ni silang ka-air and then live punta ka rin sa Facebook o sa ato ang YouTube channel.
4: So, sa kamaayong Bukidnon, maayong buntag ka natang tanan. No? So, mapasalamaton ang Social Welfare Office sa province nga kami karon ang itagagigayon nga may himong makapadayag po sa serbisyo sa PSWD.
1: Alright. So, Ma'am Ellen, nanata sa katunga sa tuig. Six months. So, nanata sa July. Kumusta ang dagan sa trabaho sa PSWD o nga naanata sa tunga-tunga sa tuig 2026?
4: Ang PSWDO manggol, permintig gudagang kao.
1: Mm.
4: So, makita ninyo ang atong main office sa Capitol, always gud ta puno, and the same sa atong tulo ka extension offices. So, pero despite anang tanan, malipayon gyapon mi nagserbisyo. Kuan lang yun, kanang a little bit hangap but fulfilling sa part sa mga PSWDO.
1: Okay, hangap. Kumusta ang inyuhang team? Ang imuhang manpower, Ma'am Ellen, okay lang ba? Makasugagod ba? Daghan ra ba kay kagidala nga mga balay? Daghan kay kagidala nga opisina? Nata extension offices. Kumusta ang manpower?
4: Ato manpower, mga staff na to, kaloy si Ginoo ka ng kabalo sila nga ikinahanglan gid lang serbisyo.
1: Okay.
4: So kanang mga leave dili sa takaron dito lang nato tibuon sa dinata magpinaspas ha. So mo na ako instruction especially sa mga social workers nga i-priority gid nato unsay angay kay sa tanan man gud nga mga ahensya nakasulod ni mga offices. So involved ni sa mga collaboration namo. So naa gid among presence. So i-plaster lang yun, delegation o prioritization sa mga empleyado.
1: By the way, Ma'am Ellen, sa imuhang opisina, nabagi hapon yung term nga multitasking?
4: Yes, permintig na siya as a social worker, multitasking yun among term. Oh. Na. So ako lang daan, natural naman ang part sa atong panarbaho nga. di lang kay nakas opisina, kanang pagpamirma weekend na o gabi. Ang trabaho nimo sa adlaw in 13 clients o mo field pa ka kung especially sa ako kaya ako gigadala sa centenarian pag hatod sa mga tigulang yun o other programs kanang advocacy. So kuan gid siya kanang tinud anay gid nga serbisyo o magitingon paspas gid kay di kinahanglan.
5: Naka-witness gid ko ana Ma'am Elena sa kaning centenarian program sa provincial government. Pinasikat man ni sa ordinansa nga gipatuman sa PSWDO. Si Ma'am Ellen ang nagtunol sa kwarta, siya ang nagpa-perma, siya ang nagpicture kay naman ang gihapon sila yung documentation pero naa gihapon si Paya side by side pero siya gyud nga pangunay sa field, wala siya kauban nga staff, siya lang nausa ang department head nato sa PSWDO. Alright, part sa pag-ila-ila Ma'am Ellen, atong kumustahon sugdan ni nato sa pag-ila-ila sa Provincial Social Welfare and Development Office. Ma'am, unsa bagayod ang mandato sa PSWDO, ang inyong vision, mission, and ang inyong goal?
4: Actually, ang vision na ito, parehas sa Cebu Province.
5: Okay.
4: Pero nakasahigid sa mission sa PSWDO, kay kinahanglan yun nga, being frontline, amo yun ang haom, kanin yung term nga haom, sakto, kanang kalidad, o kanadang itaw, paspas nga social services, nagikan yun sa opisina. So, mo yun ang mandato sa ato, no? Yeah, usbo na ako, dapat haom, kay dili man ta basta-basta muhatag serbisyo kun dili tukma sa ilang panginahanglan. Then idugang din nato nga kalidad gyud dapat, quality and maayo nga serbisyo ilang matagamtaman og ang pinakaimportante gyud sa tawo nga ni duol paspas kay tanang kinapanginahanglan nila urgent.
5: Dinalian
4: ang tanan. So duli, dapat aside ana atong art nga gina-follow kita gyud mismo by heart ato yung laruhon gyud nga nahatag gyud ato ang serbisyo kinahanglan kanang adlaw kanang orasa gyud.
5: Sa mga opisina sa provincial government of Bukidnon, dinhi sa provincial capital, ang kini ilang opisina, ang dili gyud ka hutdan og tao, everyday na agi ni tao galinya, kapangayo og tabang, kanang mag-assist mo sa kanang for protection sa ato ang mga kaigsuonan nga nanginahanglan. So, mao gyud na ang PSWDO. So, usa sa mga frontline offices nato ni sila sa provincial government of Bukidnon. And then, Ma'am Ellen, sa unsang pamaagi nga nakasuporta ang inyong mandato sa 5-point agenda ni Governor Rogelio Nilpiroque?
4: Guwapo sad kay nang kang gov kana universal healthcare and basic better services kung may tag better mas na appreciate po namo kana nga mandato ni gov kay the more namo na kuan niya dapat di lang kay serbisyo maayong serbisyo
5: maayong
4: serbisyo nga dali o paspas og duol sa mga tawo. So kana siya nga mandato ni gov mo na ang pagmugna sa atong mga extension offices ni governor's extension offices nga gi kami ang gaman ana nga sir kanang opisina na sa BPH nga Manolo, okay. BPH sa ani Maramag. And naada yon po diri sa Valencia City as one stop shop siya.
5: So every district na atay PGO PSWD extension office. So
4: ginganlan
5: na to karon ni Ma'am Ellen.
4: Mo na ginganlan na to siya o governor's extension office.
5: So tanan nga mga sa atong mga kaigsuonan no nga kanang gapangayo og tabang kay masabtan man gyud nato Ma'am Ellen no nga layo gyud ang uban sa ato ang mga district offices. Naa ba tay cellphone number nga pwede nilang matawagan, matextan if in case naa sila yung mga panginahanglanon emergency nga pwede nilang matawagan nga makatubag rapod kun unsay mga kinahanglanon nilang i-prepare especially sa mga documents.
4: Oo, kanang atong hotline naa na sa tanang extension. Kung asa sila duol kay gihapon nato per district man na ay district 1 na sa Manolo, district 2 kani atong main office, district 3 ang katong Maramag o district 4 nas Valencia. So natay every satellite natay hotline.
5: Okay.
4: And of course natay Facebook page and pwede po dayon sa ato gid mismo directly. And nasa tay coordination sa mga munisipyo.
5: Okay.
4: O nga, if ever na ay kinaginhanglan, ato din ihatag sa kuan sa ila.
5: Na-mention niyo ang Facebook, Ma'am Ellen. Ano sa inyong Facebook account?
4: PSWDO Bukidnon, Ma'am.
5: Okay. PSWDO Bukidnon, ang profile picture is inyong logo.
4: Yes.
5: Logo na siya ha. Ayaw mo ag-addo sa lain kay basin og daghan og accounts. Mauna siya ang legit nga Facebook account sa PSWD kanang ilahang logo. Alright, Ma'am. Ang unsa ka importante ang social welfare diha sa pagpalambo sa kalidad sa panginabuhi sa katawhan?
4: So kung mayantag ang role sa social welfare no pagpalambo, grabe gid kaayo ka kuan kay before ang tawo mo lambo manggod tubagon sa nimo ayang panginahanglan katong pinaka urgent. So usual sa among nakita didto ang tawo manggod nga naa pa sa kaliso di gid siya kapadayon sa iyang kalambuan. So tubagon mo na ang role gid sa PSWD as frontline, muna gid ni sa yung urgent need. Example, katong medical concern niya. So, simbakong na-appeal siya na sunugan, disaster nga concern. So, unahon na to na siya, Ma'am Fred. A resident tamo ato sa Kalambuan, empowering the communities and the families. Kay useless man nga, imong iuna ang kanang pagpalambo, pero wa pa na yung natubag ang pinaka-urgent nila nga panginahanglan. So, ingana ang role kay kami, manggod, a social worker, na part mo sa itong panarbaho no, nga, ma-interview good me. Kabahin na sa mong paglantaw rin. Dili pa pwede nga Camila ang gasolve silang problem. Of course, with the help sa itong mga clients.
5: Okay.
4: Muna nga, na-interview o ganang dito, tas counseling later on, and then, unsa dayon among sabutan, as unsaon na to, nga, in the way nga maka hinahinay po sila o human ang ilang pinaka-urgent nga need niya matabangan po sila sa another aspect sa ilang panginabuhian na po.
5: Okay. Oo. By the way, Ma'am Ellen, ang opisina sa PSWD, mag-open man yun ng alas 8. Kanya sa kung nakita sa inyong opisina, daghan dyan yan ang galing niya din ha. Naway cut-off time?
4: Dili gid ko gaalaw o cut-off.
5: Okay.
4: Pag naa sa ang kliyente na alas 5, maghangos, alas 5, jeez, padayon gid siya until mahuman. Mogid na an in fact ang atong balansya na may ang oras nila diha taman sa 6 or until wala na kliyente na serbisyuhan nato. Ligit ta ka practice to cut off, Ma'am Fred.
5: Okay.
4: Kay maulaw tas mga tao.
5: Daghan salamat ana Ma'am Ellen no kay dili lang gid siya basta nga serbisyo, mas maayo nga serbisyo sa PSWDO. And then Ma'am, daghan ang naghuna-huna nga ang PSWDO para lang siya sa mga ayuda o hinabang. Isip head sa mga opisina, unsay imong gustong mensahe, imong gustong ipasabot sa katawhan nga mas lapad pa niini ang inyong papel nga gikuptan para sa katawhan sa Bukidnon.
4: Okay, ang ilang maguna sabtan ng DSWD ang Social Welfare, PSWDO, hatag lang gid nato nagbugas no mga dilata, pero actually dili lang na siya portion lagi na siya sa atong ng frontline niya ginahatag. Okay. So kana siya nga nang mga assistance, medical man na or disaster related nga mga assistance, frontline na ako nang hinahanglan jud ka. But kanang social protection labi na gid sa atong mga vulnerable nga mga sectors. O nganla na to ang vulnerable atong mga kabatan-unan.
5: Okay.
4: So mao gid na atong gitan-aw nila nga sa dili pa sila maatong pawak sa mga dautan nga mga vices, natay protective nga mga or preventive measures. Muna ato mga advocacy nga na sa Provincial Child Protection Council. And of course, natay sa kababayenan.
5: Okay.
4: Naapot tayo, pinaka sa iyo, early childhood, kaya mga bata nga na sa atong daycare center or the child development centers karon under gapon na sa ato a social protection. Kaya kami man ana ang monitor sa mga centers na 1,354.
5: Wow.
4: O appeal po daan na atong senior citizen. Di man na mo hangtod maka-abot sa opisina ang mga senior, katigulang naman. So natay program for them, out of school youth. And ang PWD, Persons with Disability, na po tayo pinasahit nga program. Kanang sa ato, sa ilaga pangayo sa kanang assessment sa ilang panginahanglan ng mga assistive devices. Sa ato, iha po na siya.
5: Ato nang ihatag unya no ang detalye, mas detalye pa sa mga gipang mention ni Ma'am Ellen sa mga serbisyo nga gikan sa PSWD. Ato nang himay-himayon. And then Ma'am, para nga mas masabtan sa atong mga tigpaminaw ang organisasyon sa opisina sa PSWDO, pilagyud kabuok ang divisions sa PSWDO, unsa pod ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga tulubagon ani?
4: Thank you, Ma'am Fred. So, sa opisina sa PSWDO, Provincial Social Welfare Development Office, nata Emergency Assistance Division.
5: Okay.
4: Kanang Emergency Assistance Division, mo na ang nagtutok sa aid to individual and families in crisis situations. So, manang commonly known as AX.
5: Okay.
4: Muna ang mga medical assistance, mga burial assistance, death assistance. So, kanada yung isa, kanada under gyapon sa emergency ang disaster relief operation. So, kung may disaster, kita yung nag-response, kita ang led sa response when it comes to relief goods.
5: Okay.
4: Ato na. And, of course, part ana ang emergency shelter. Kung di ba kung na-disaster na yung mga balay ng apiktuhan o ana, masunog, matumbahan, or
5: maanod.
4: So, mo na ang ato. And second, ana ang Social Protection Division. Ang Social Protection Division, mo ni ang nagtanaw sa ato mga vulnerable sectors. So, mo itong sectors na ako na-mention earlier, gikan sa bata, ECCD program, matatawag.
5: Bata, matanong, tigulang.
4: O hangtod sa tigulang, sa PWD, sa former rebels. Mo na ang Social Protection. Protective siya nga kuan niya concerns and of course advocacy and empowerment sa ina
5: from womb to tomb
4: ingana gihapon ato
5: no
4: oh ingana asya ang social welfare daan ang ginanon, ana. In fact, lili na nataroon yung ana sa womb lang. Napag-ibinastos, ana nga term, pwede na ito ang ana.
5: Kay, basta kay tala
4: siya. Social services gani, mulang po yung government team. Inter ka ba? So, yung ana ang social welfare. Mm-hmm. And lastly, ang centers and institutions. So, siguro mabantayan ninyo nung ato na ang BCANA, LGU lang, local government units. But this time, appeal na ta sa na-center. Na-center, nga balay paglaom, that is, bahay pag-asa, ang term, ana niya sa nationwide. Balay paglaon mga ato, commonly known na ito balay. Muna nag-serve sa ato mga children in conflict with the law. Then, ka-second day na ito, kani atong balay takalinaw para sa former rebels.
5: Yes.
4: And soon, mga hopefully 2 years siguro, ma-operationalize din ato ang atong Women and Children Crisis Center.
5: Okay.
4: Muna ito, tulo na, no?
5: Tulo.
4: Okay, good.
5: Okay. So, daghan kayong salamat, Ma'am Ellen, no, sa pagpasabot niya ng inyuhang kada division sa PSWDO. Mm-hmm. So, din yun ato makita nga tinaw kaayo nga ang PSWDO. Dili lamang opisina sa paghatag og ayuda, kundi usa ka opisina na nagpalig-on sa dignidad, proteksyon, og kaayuhan sa katawhan sa Bukidnon. Now, let's talk about sa mga division sa PSWD. So, da na ito, Ma'am Ellen, sa inyuhang emergency division. Unsa ang nag-unang responsibilidad sa emergency division? Ug unsa pod si AX?
4: Yes, so emergency siya, no? So, managingon niya siya ang urgent program. Mm-hmm. Nga diligi siya pwede nga unya-unyaon kay emergency man. So, itong gimension ganina nga siya ang GAAX program.
5: Mm-hmm.
4: Ugang iya po ang disaster-related niya mga kuan. So, more on emergency gin siya. Mm-hmm. So, sa AAX program, mo niya itong aid to individual and families in crisis situation. Mao niya itong mga hospital bill. Mm-hmm. Nga aron ang mga pasyente makagawas. Kay mo niya ang pangandoy sa itong mga kaigsunan niya na-admit niya. Unta, di na mudaghan ng ilang mga adlaw pag-stay kung pwede na sila makauli na through sa assistance na to.
5: Okay.
4: And katuday yung atong sa disaster, kung nai na bahaan, automatic gid ta through the help sa atong PDRRMD kasi sila atong partner.
5: Mm-mm.
4: Pag naagi na i-report, automatic ta mangandam para anang nanatapod tay ready nga mga food packs para i-augment na to sa LGU.
5: Kaning sa food packs, Ma'am Ellen, kay bag-ulang man ta nakahatod og hinabang dito sa Jensan tungod sa linog, no? Katong 1.5 million pesos na cheque atong gihatod dito. So kung outside Bukidnon na, dili na ta pwede mag-deliver og goods?
4: Pwede gihapon, depende na sa advice ni Gov of course with the kuan sa sanggunian.
5: Sa po'y need dito sa...
4: Depende. Pero mostly sa atong mga kauban ng mga probinsya, mas mo preferred sila sa cash.
5: Okay.
4: Isod na magigayo ang pag-apod-apod sa mga food assistance. Mm-hmm. Nagkan ba yung
5: aplikado? I-distribute pa ni mo. So mas prefer ang cash or check.
4: Oo, sila na may mo plastar.
5: Mm-hmm. And then, okay. Kanipong sa AX, Ma'am Ellen, kay daghan gihapon hangtod karon ang kanabitang gusto ko mangayog tabang pero dili lang kay naarab ako na ako sa gobyerno. So maka-extend ba gihapon tagtabang ana?
4: Okay, since emergency man siya, katong mga atong mga empleyado or even katong medyo matawag tang arang-arang pero dili sila ingon nga exempted sila no, dili sila ma-appeal kay inclusive man ni kay nanginahanglan man ang tanan. Okay. So ato lang klaruhon no, nga kung naa ka sa kalisod or naa ka sa kahimtang nanginahanglan gyud ka financial assistance kay dako kay imong bill. So, dinini mo kaya sa imong binulan nga sweldo. Digid nimo makaya. So, pwede gid kay makapangayo using datong barangay in crisis situation lang.
5: Okay.
4: Dili na ka indigent. Kaya naman po kay kapasidad only lang naka sa crisis nga situation. Mm-hmm. So, muna ang imong certificate ana in crisis situation.
5: So, sa laktod nga pagka-istorya, Ma'am Ellen, bisan kinsa pwedeng mangayog tabang sa inyong opisina?
4: O, wala man tay gidilian as long as sakto yung papel. Okay. Niya, nakita po na to per assessment na mo mga social worker man. O ka nang atong na-assign din ha mga kauban sa PSWDO nga ikinahanglan gid niya di niya kaya ang iya

0: decision. So ato ning hisgutan, Ma'am Ellie, no? Daghan kay ni silag mga programa nga gihandle sa PSWDO gawas sa mga gapanghatag silag mga hinabang. Usa na ni ana ang kining sa solo parents, pareha na ako solo parent man ko. Unsa nga mga serbisyo ang inyong gaihatag sa solo parents, Ma'am?
1: Okay, ang solo parent manggod by virtue of tong local ordinance 2024, naghatag to siya o nag-encourage sa tibuok probinsya sa local government unit nga maghatag yun o subsidize sila ginagmay. Kung tanawang yun ang balaod nasyonal, nag-i-obligation sila nga 500 to 1,000. Depende na sa kapasidad sa local ha, government unit o sila po lang mag-determine o bila. Pero din sa province, initiative na to nga naatay 500 per quarter.
0: Okay.
1: Pero those indigent qualified indigent
0: solo parents. Diri na ang naay mga sala.
1: Oh, diha na.
0: Sala na ang mga solo parents.
1: So, kana siya, dili ang kanang importante lang yun, no? Kay, kung tagaan mag na to, ang tanan din ito kaya. Mm-hmm. Well, in fact, ang 10 million na to, start na last year, 2024, nag-start na ta. Kanang igo-igo, gitpun na siya, hangakon ta simba ko, daghay mga yana solo na. So, kanang 500, equivalent man na 2,000 annually. So, ginahatag na nato siya, later part, ito sa November, pareha ito mga kauban sa barangay subsidy dito sa mga honorario, hidungan na ito na.
0: Okay.
1: So, kung may yung tag-qualify, dapat ana siya, naagid tayo master list, gikan gid mismo sa local social welfare, ilagid ng pirma nga, kanisla ang qualified lang. Kaya nga naman, minimum earners or na nabilong sila sa poverty.
0: Okay.
1: O, kana siya, importante yun. And, sure lagi na to nga active siya nga solo parent ha, kay ang solo parent bagos annual na siya ga renew. Kunya ang iyang pag-member ana niya o ang iyang renewal naa sa local social welfare. So mao na ang isa na to ka requirement nga tinuod jud yang ID attached gid na nga renewed jud siya.
0: Daghan kay requirements lang kay natoy affidavit nga kinahanglan mo agi kag abogado sa barangay.
1: Kung magpakuan ka, magpa-apply, magpa-renew ka. Yes kay ang solo manggol, possible mapun nga dili siya kaminti solo lifetime. Makita din
0: siya. Nakakitang partner.
1: Yes. Nakita siya, maayo niya partner.
0: So, dili po din siya literal nga solo parent ka, nga mama o papa ka.
1: Yes,
0: na ako'y solo parent nga si Lola or si auntie or
1: siya
0: si uncle.
1: Siya nga binlan sa mga bata.
0: Oh, so, pwede na nimo ma-elaborate, ma'am?
1: Kana siya, mas maayo dito sa local social welfare. Yes, kana mga bata nga tuwa ang ginikanan sa gawas. Yes, ang malola ang ibinlan. OFW sila. Dayon kinsa pa may pwede katog yung giabandon na gyud na somebody taker sa ila, so amo determine ana dito gyud sa social welfare.
0: Okay.
1: Oh, medyo meticulous na siya kay naging add-on nga mga requirements.
0: Gusto na to tagaano credit no kay bag-o lang man siya nga balaod sa provincial government of Bukidnon. Kinsa gani ang author ani nga to ang solo parent, ma'am?
1: Si Honorable Beltran.
0: Ah, okay.
1: Sa panahon ni Attorney June Beltran, perting naghana niya mga balaod ordinance, local ordinance nga dirigid na hansak sa opisina sa social welfare.
0: Dugang trabaho sa social welfare.
1: Well, okay na po para dili ingon nga ayuda ra ta.
0: Active pa kayo no ang ato ang solo parents organization association ba naman Ellen kay regular ilang meeting and
1: quarterly.
0: And then naa din ha makita nako sa post sa mga solo parents si former board member ni Misho Beltran Jr.
1: And in fact, tungod ana, naninigawas ang swerte.
0: Oh, atong swerte party list.
1: Ang swerte party list. Ang isana niya, solo parent, yun ana.
0: Okay.
1: Ang kuan niya, concern niya nga, kuan. Anyway, tanan man niyang concern, but ang pinaka-main niya ang solo parent nga welfare.
0: Ang daghan pag kayag benefits ba ya ang kaning sa solo parents? Kung naalam mo'y katong card, gikan sa city or municipal social welfare, daghan kayo siyang benefit. Kaya parehas ako, solo parent man ko, naka-avail ko anang 7 days na
1: leave
0: no?
1: Good sa for you kay empleyado man. So, na kay extra ng additional.
0: Kay empleyado man ko, wala ko'y labot atong kada December nga.
1: Wala. Kay dako-dako man. So, dili man ka nabilong sa poor. So, minimum earn up on gina siya. Nabilong siya sa poverty threshold.
0: Pero naana ba to, Ma'am Ellen, ka ng murag discount sa gatas? Or
1: sa katulang na yung mga anak nga, I think 6 years below.
0: Ah, okay.
1: O naana siya ka ng category po kung ginsa rin maka-avail.
0: Para ganyan makabalo mo kung sa mga benefits sa solo parents, no, pwede mong magbisita sa ato ang provincial social welfare and then pangitaan lang ninyo si Ma'am Ellen or ang imong focal person.
1: Oh, Ma'am Fred, mayon na lang ko nga, kung more on benefits good sa, klabi na kay taga-local man sila, direct na lang mo sa inyong municipal o city social welfare kay mas masabda ninyo maayo kung unsay mga requirements.
0: All right.
1: Okay, kami diri ang mabot kagado sa amo.

0: ginagmay na lang katoy lang mga trainings nila, ingana, capacitation nila, empowerment, mga meetings nila. Pero ang paghasas ana kung sa pagi mga needs nila dito sa tong local. Mas mo yana, ma-advise siko nga dito.
1: Okay. So daghan salamat Ma'am Ellen so attention sa atong City and Municipal Social Welfare and Development Office. Gikan sa solo parent, nana po, direta sa isa ka grupo ang senior citizens.
0: Ang senior citizens, pet program ni Gov, ang centenarian, iya ginang palangga kayo.
1: So unsa pa datong mga interventions Ma'am nga ato ang gihatag sa ato ang mga senior citizens?
0: Kanang mga senior no mag-usahay maluit ta kay sa social pension man go DSWD na siya.
1: Oo, national.
0: So national na budget. So wala ta ka update ana ang mo provide. Kuan lang siya kay hopefully na alaman ta to universal nga para sa senior citizen. Pero gilantugian pa gid na o nga unta tanan na gid nga senior pero as of now gamay pa gid diri sa Bukit, province ang naka-avail ana katong tag 1,000 per month. Then quarterly release, DSWD ang naghatag. So kanada yung mga ginarians, nagya po na sa OSCA o sa National Senior Citizen Commission, NCSC.
1: Okay.
0: Sila ang commission ana. So diri sa province, nalang po tayo inisyatibo para sa mga senior citizen, no? 60 pataas nga. Ilang mga tambal, if ever na, so medyo natay ka na.
1: Ma-shoulder
0: nila. Pero once in a quarter lang po. So ato lang po nang ikwinta nga kung edad nila nga yana, amo paningkamutan nga, maabot untag 1 month ilang mahatag sa ilang maintenance or kana hopefully nga yana amo ma-provide 1 month or sahay man po, kanang pipindi kay ato ang punang itagaan nga, pinaka-maximum na to, 5,000 maya o 10,000 ras ang tambal. So, yung ana, kaya ito man pong i-budget at ang puan. So, muna, no, na sila ang kailang mga maintenance, pwede sila makapangayo. Bahala man na siya o kanang delivered to tanan poor ang nanginanglan diya usahay. Kay naman po yung mga naauntay kaya mga
1: na yung mga pero, anak ang professional
0: pero sila naman ang nag-super sila magalingon or wala din sila yung kapangayuan lain or naamagal na sila ginagmay nga SS pero or pension pero diligid enough sa ilang mga needs kabantay magigitay kung tambal na isbutan grabe magigit raigo so mauna nga mga pangayo gapon sila sa ato tambal and ang pinakagwapo gid sa ato nga gikuan karon kani mention naman ko lang ang social pension dito to sa DS ang katoday mga ginarian si Toto sa National Senior Citizen Commission dinita sa centenarian nga mas pinaka-unique diri sa province. Don't you know nga, 53 na nga tong centenarian.
1: Nga, nahatagan.
0: Kanang nag-edad o 100 pataas.
1: Gikan sa
0: 2024.
1: Okay.
0: Sa 2024. 53. Sa pag-start yun na ito, Ma'am Fred, 31 ang atong nakita nga nag 100, 200 plus ng edad. So, mo itong first awarding na ito.
1: 2024.
0: 50,000 ilang madawat niya. Pag ingon ni Gog nga, himuin ni siya og usba ang ordinance nga himo na nato kanatuig. So annually na karon gahatag ta as long as buhi sila.
1: So gikan sa 2024 Ma'am Ellen by round naman dayon no. Naka round 3 na ba ta?
0: Yes, kay round 3 naman taron.
1: So katong nawardan og 2024, nawardan sila 25, nawardan na po sa 26.
0: As long as buhi pa sila.
1: Ginawag yun na itay.
0: Mauna siya nga. Mauna itong ginakuyok. So far ha, ang ato mga living centenarian sa last 2024, niabot na tag 17. So imagine no, sa 31, nanatay na matay.
1: 17
0: pero
1: na lang
0: ang 17, nakahatag ta.
1: Munang nakaround.
0: Third round. Moment nga mo, birthday na po sila dugang. Another 50,000 karong tuiga. Round 4 na dahil. So round 4, next year.
1: And then, surprising lang yun kayo, no, kaya ang mga centenarians nga kaka-awardan nato sa ato ang kanang programa sa provincial government kay makadumdum yun sila, Ma'am Ellen, no, kung saan nila paggamit ilang parta. As in, katipig yun sila nga halos sa dili nila ihatag sa ilang anak.
0: Ang ato lang yung kalipayan dili sa bukid nun, kaya ang ato mga centenarian, the first ganito nga award, maayo pagid kay sila. Able pa sila, na bang, makadungog pa sila.
1: Straight pa kay Glawas.
0: May pa sila, makatindog pa.
1: Makalakaw-lakaw.
0: Makakita pa sila, may lang pananaw niya makapanambag pa sila sa ato kasi itong kanon kung kabantay ka Ma'am Fred mado ta dito nga happy ang ilang gani. Positive outlook ilang kinabuhi ba mura baga na malipayon yung klases mga tigulang kaya katong karundam ka itong 2024 nga ni sayo pa si tatay nga happy siya na hagba gani, pero nasalo na to ika third round na unta niya pero namatay siya bago lang pero
1: naka-third round.
0: Ko, wala siya kabo sa third round. Pero nakahatag tag-assistance. Unya, kanang ang iya gitong gihangyo gyud ang iya sapatos nga pangsayaw niya og rubber shoes mao jud iyang gisuot.
1: Ay mao.
0: So gituan gyud nako kay nalumduman gyud to na kong tigwanga nga
1: naging nagsayaw siya sa stage unya kanang rock and roll pa gyud gisayaw.
0: Gani ang
1: rush na out balance hapit siya matumba may gani kay nasalo.
0: Oh, nasalo na siya. So nalipay ra niya pa ng pamilya kay personal lang hatag dito sa pagkaon og ang bulak ni Gov og nahatag pa ta sa burial assistance niya. 10,000.
1: Okay. Oo. Ang pinaka-common yun nila nga sekreto nga pagkaon nila nung nga niabot yun sila na nga mga panuigo, nakaabot yun sila centenarian, 100 years old tataas is gulay,
0: lauoy,
1: isda, and then katong ilim nun.
0: Nayuban nga, tabako, gamay ng fighters, nanay, gasayo pa.
1: Tumilaw. Oh. Bibo ba yan? No?
0: Bibo ang mga kuha na to. Dayan. At least makita na to sa ilabang malipayon lagi dahil ang isa ka concept. Og simple lagi niya kinabuhi.
1: Yes.
0: Simple o malipayon. Nga na.
1: Kanang contento, ragyod ka sa imong kinabuhi. Nga dili ka magpaka-stress. Kung wala ka, okay, ragyod kay go on. Magpaka-buhi, ragyod ka sa matag-adlaw nga. Kung unsay maabot, maoragid siya.
0: Oh, 53 ka atong centenarian.
1: So take note ha, 53 ang living.
0: Ang atong na-providan.
1: Ang na-providan. Ang living, ana ma'am?
0: Nara na sa 30 plus na lang. Pero okay na gihapon. Kaya di magiging na ito.
1: Kaya sa 2024 na first batch is
0: 110
1: 31.
0: Ang pinaka-oldest.
1: Oh, 110 mo ito siya. 31 to sila tanan. Ang nabili na living is
0: 17.
1: Okay. So, sibog ta, Ma'am Ellen. Gikan sa solo parents, sa senior citizen. Din hinapunta sa inyuhang OSY o kining sa TIAP. Unsa pud ni siya, Ma'am?
0: Ang Pag-asa Youth Association of the Philippines, mo na ang original DSWD na siya nga program para ginaon ta sa out-of-school youth.
1: Okay.
0: Pero daghan lang gyapon mo intern na ito nga mga youth bitaw kaya ganahan sila sa Pag-asa Youth Association. So, empowering the youth with atong concept. So, mo na siya nga every time na meeting ang atong YDO, ang Youth Development Office nato, ato po na siyang i-collab.
1: Okay.
0: Kaya more on training, then preventive sa mga vices, dahil dapat po sila kanang skillful nga mga youth o active dyan sa community.
1: Okay.
0: So, ang asa gid nato, ana, ang profiling gid nato sa ato mga out-of-school. Gin-monitor nato ang mga out-of-school youth nga still, magpadayon gyapon sila or makaka-possible, maalis ba sila or makabalik sila o silang pag-eskwela.
1: Kana lang yun, no? Kung maka-enroll sila
0: ALS. Oo.
1: Kabisan gani sa ato ang PDRC bukid noon, bisan pag mga nakabilanggo na sila din ha, pero nagpadayon ang ilahang development, ilahang career growth, kaya nag-eskwela gihapon sila ALS sulod sa bilangguan. So,
0: yes.
1: Oro yun ang nakanindot kung makipartner lang yun tag-insaktong agency para matabangan ang katauhan.
0: Okay.
1: Alright, Ma'am Ellen, gikan din ha, no? Sibog ta din hita sa Kalipi Women. Unsa po niyo sa mga activities, ani, Ma'am?
0: Ang Kalipi Women program is more on, kung ano niya sila, same-same sa youth, empowering the women.
1: Ah.
0: Pero atong ipili ganyan, disadvantaged women. Katabi ito, dilit na dito siya kanang mga low earners.
1: Ah.
0: O wala yung mga income yun, nga mga babae, nga unta, through the skills and livelihood na ito nga gina-provide with the help sa atong mga partners sa naka-test daman ta, naka-avail po ta din sa pag-grow kung ilang sa ilang mga livelihood.
1: Mm-hmm.
0: So, partnership lang kita. Kaya sila aron nga itong tumunggod na nga, nga itong mga women, mahimos lang active din na sa ilang community and even sa ilang panimalay. Kaya usual mga ang victim of abuse yun, nag-start din na kung wala agad kay imo.
1: Di ka kabarog.
0: Di ka kabarog sa iyong galingon. Unya, normally, no, kan, dapat unta sa family manggod, both karong panahon na mag-income na mga babae o mga ang asawa uban na nana ni mga income ginagmay. So sa imong gud no kay mga babae ingnon man nga kanang unsay trabaho sa imong mama wala na ras balay pero ang balay is pinakakapoy nga trabaho nga walay kahumanan.
1: Balik-balik gid ang trabaho sa
0: so,
1: balay.
0: So gusto nato nga ato mga babae nga tagaan po nato sila kana bitang empowerment.
1: Mahimo silang productive.
0: Productive o kana bitang ma-feel nila nilang valued. Valued sila ba?
1: Sa kini sa Kalipi Women Mama po sila grupo.
0: Yes na ah. Tanang LGS na ito, halos naanat na.
1: Grupo for Livelihood.
0: Ang ato, yes. Kanang during sa forum nila, mag-display na sila sa ang mga lalayan ng livelihood.
1: Okay.
0: O isa po din ha, ang atong bahay ko, Bogi, pa-replicate na ito sa ato mga babae or Kalipi women. Para nga, yes, ato mga munisipyo, nagitay mga federation, nga naa sila gigunitan ng bahay ko program.
1: Ang products po sa Kalipi Women, Ma'am, asa po na pwede nilang ma-display?
0: Sa ila mismo, kaya naman sila yung mga ginagmay nga mga center.
1: Okay.
0: Oo. Tomorrow di ay ang Kalipi Women dito sa Pangantukan.
1: Okay.
0: Para nga, dito makita nila ang mga good practices po sa Pangantukan as to Kalipi Women. So, naa sila yung mga different mga livelihood. pwede food, pwede mm-hmm. padayan ka na handicraft,
1: okay.
0: or anything na makita nila. Pero gipadayan nyo na to sustain ang mga garden food always in the home, kato atong bahay kubo.
1: Backyard gardening.
0: O backyard gardening.
1: Kaya kung wala kayo maluto, mangutlo lang ka rin sa palibot.
0: Oh, yes. Then, at the same time, atong ginkari sila nga, mo income po sila.
1: Mm-hmm.
0: Napo tayo mga dressmaking for women na to. Okay.
1: Daghan-daghan, no?
0: Oo.
1: So, good thing kay na establish na siya, makatabang mm-hmm. sa itong mga kababayan niya. Dili po kaya sila mahimong prone kaning pagpangdagmal sa ilang partner o sa kinsa man, no, nga pwede sila mubarog sa ilang kaugalingong mga tiil. Mm-hmm. So, gikan na Ma'am Ellen sa IKLI program, no? Unsa po ang mga beneficiaryo ni ini o unsa yun ang kalabutan sa IKLI?
0: IKLI, mag-good kaya mo lang enhanced kuha na siya, no? Comprehensive Local Integration Program mm-hmm. for Former Rebels. So, money ang beautiful na to sa IKLI kay pipila ra man ka mga agencies pero mm-hmm. whole nation approach gyud siya dapat. So money siya nga the moment nga mo surrender ang isa ka
1: FR
0: gunitan amo gunitan na first na encounter nila ang Philippine Army man as the handling unit.
1: Oo.
0: Pag humana na ang gihop gyud sa handling unit nga ma-forward nila sa atong Balay Takalinaw nga managed by PSWDO kay dito gyud ang intensive dirad katong de-radicalization bitaw nga hopefully na mag-agi sila tong modules nga usbon ilang panglantaw, na mawala tong ilang naandan. Mm. Kaya naman ganda sila gitudlo po sa PICAS nga kanang kalibutan nila.
1: Manang nakapadalong sila dato.
0: O, na yung nagkulunapod sila na mura ba lugar nga atong usbon ng ilang panglantaw. O, reborn lugar sa ilang nga mausab ang ilang kwan sa gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Nga dili na sila mo sumpaki. So, mo na ang intensive de-radicalization. Sa intensive dirad na ang atong DLG, partner na atong Department of Interior Local Government Unit, ang ato po na kamuha karon nga nice kayo, Ma'am Fred, si Central Mindanao University.
1: Academ.
0: O, Academ. Mm-hmm. Kaya sila ang mag-handle sa behavioral,
1: okay.
0: psychosocial aspect, ideological.
1: Mm-hmm.
0: So, mo na nindot kay dugay na mga partnership since 2024.
1: Okay.
0: So, with Ma'am Mountain View College sa Espiritual. Pero si MVC, na siya module, but do is di man sila pero ang other pod nga mga atong religious kwan pwede sila makasulod sa center wala mi nagingon nya sila lang pero daghan kaayo nga sulod mga Baptist any religion pwede kaayo ang importante ila na nang choice atong former rebels asa gid sila basta importante na sila Ginoo atong gibalik sa ila and kato dayon kasi itong last nga partner of course the PNP and the Philippine Army sila atong partner sa PGB para pag-implement sa IKLI program.
1: So, dili lang po din sila basta-basta nga ipabalik sa ilang community. Kaya aside sa dirad, napod na ang
0: training.
1: Oh, skills training. Para sa reintegration.
0: Yes, reintegration and recovery nila. Mm-hmm. At itong pagbalik na sa community, dili bitaw sila nga nag-wonder sila, mag-unsa man may diring, mag-unsa man na ready.
1: Oh.
0: So, in fact, natin graduation karong July 15.
1: Mm-hmm.
0: So, before ang graduation, next week, mag-meeting namin sa mga LGUs o kapitan, informing them nga naanay mo uli sa ilang nga mga former rebels nga amo lang undergo na sa atong dirad para nga magtabangan nila pod pagplaster unsay angay pa nilang ma-counterpart para sa ilang reintegration, livelihood and so on. O sa province din nato aside sa DLG package na maganay DLG nga package no sa katong ilang 65,000 54
1: sa firearms.
0: Ang firearms separate gid siya.
1: Naging
0: immediate livelihood assistance nila og naapod tong immediate assistance.
1: Mm.
0: So kung regular lang ka nga member na kay 65, kung napagyo kay armas another na pud na siya. So diri sa province po natay 15,000 nga immediate
1: assistance
0: financial. So iagi na mo na siya interview profiling o ang ilang mungkahing proyekto kung unsa gid ilang gamitan sa 15,000. So kanan siya karon ganing kuan pizza G sa Hulyo na apod tay i-release 100 plus na sila ka mga bago karon tuiga. So imagine karon tuiga na natay mga surrendered nga mga 100 plus nga i-release na to ang ilang immediate assistance.
1: Kana sila mamula pa na sila nakadirad or i-process pa.
0: Wala pa. Ang nakadirad na to by batch siya kasi siya pwede crowded po ang atong Balay Takalinaw so 20 to 25 among kaya. Pero do kanang mga upper batch pero kanang mga tagaanan o provincial immediate nag-undergo na sa atong army na sila simple nga dirad or depende kung PNP ang sila ni surrender na na. Then sa ato po naagi na sila interview sa ato in a way po murag na po sila do may reflection siguro no kay nag-agi naman sila sa atong dirad, handling unit nag-agi po sila sa amo profiling po sila o mungkahing proyekto nakagi sila ng mga services mo na nga ang kanang 15,000 hopefully ang ilang immediate ang atong immediate sa province makatabang gid nila haom atong ilang giingon nga ilang gusto nga livelihood.
1: Naka fourth batch naman ta ma'am no sa
0: this is the fourth batch na karong graduate na to sa koan.
1: Sa first, second, third ma'am, kumusta ang monitoring sa whole of nation approach? Kinsa ang nakatoka sa monitoring sa katong mga nagbalik na sa communities?
0: Ang atong monitoring na sa province kami sa PSWDO, okay, plus in coordination yun sa atong municipal and city social welfare. Kay mo man na nga ma-inform ta daan nga natin

0: adtuan, willing gid sila with the help of CDLG nga mag create na ta niya committee kay usay man gud ang umbrella ra ila katong peace ba people or kanang local peace committee
1: peace and order.
0: So lahi ra gid ko naagi si palit nga exclusive for FRs ba tong i-clip na to nga for longsod na gyud.
1: Lain pang hisgutanan sa mga serbisyo sa PSWDO, dili lang mga programa ang ilang ginapadagan ani, dili lang ang pag-atubang sa mga kliyente sa matag adlaw Monday to Friday. Naapod ni sila yung mga giatiman nga mga balay. Sa ako pang giingon si Ma'am Ellen, nagtukod na ni siya og village sa PSWDO. Kay daghan kay ni siya giatiman nga balay sa probinsya sa Bukidnon. So paghisgot nato sa centers and institutions, Ma'am Ellen, unsa pud ni si Balay Paglaong?
0: Si Balay Paglaong mo niya ang bahay pag-asa, no, nga kabalo na magitan no, nga rampant na karon, no na kayo ang problem na to sa mga bata nga nakasala sa balaod.
1: So nanggawas ka sa balita?
0: Dahan kay balita. So mo niya ang Center for the Children in Conflict with the Law. So mo to sila nakasala sa edad nila nga 17 paubos. So ang bahay pag-asa gyud, ang iya na is kanang temporary shelter. Hinahinay sa makarecover or ma-rehabilitate atong term, pinaka-term ma-rehabilitate. Pero kana siya, ang maabot sa atong province, kato na siya na court order, gikan yun na nakasuhan sila ba? Pag-abot dito sa court, pag edad, pag makita nga edad is below 17 and below, ila din na ikuan sa court na to through court order niya, dito ibutang sa mga bahay pag-asa. So, kita ka rin, okay na ta sa mga judges, mga court
1: Naray,
0: nga.
1: Naka-in-house.
0: Nga, kita ang ginang ginabutangan. Doon naaman tayo, ang mandatory magod nga na ay bahay pag-asa is kanyang mga highly orbit.

0: Nang uban ana akong grand case to sa atong DOS
1: rehab.
0: Ang uban po dayo nabalik sa ilang pamilya or somebody nga deserve nga dito sila.
1: Okay.
0: Kay nagkuha na siya case study jud asa siya dapat iuli.
1: Si balay paglaom pilay capacity ma'am.

0: Kaira na to ang 30 maximum. Pero all boys lang siya.
1: All boys?
0: Yes. Kaya oh, dito pwede pagsagol.
1: Ah. So kung naay babae, asa ibutang?
0: Naalan na tayo ito, i-refer dito sa some regional office.
1: Ah,
0: so sila ang moplastar.
1: Ah, okay. So, kini no, naman tayo mga interventions, imuha na siyang na hisgutan mm-hmm. Mang Ellen. So sa 60 nga nag-agi na din ha sa ato ang balay paglaon, na ba kay ma-share nga success story sa ila ha?
0: Naagi nindot board ka, naagi tayo mga bata din ha, graduate of ALS.
1: Mm-hmm.
0: O, dinali, kuan gyud sila, din na-rehab po sila na hinay na naapo tayo bata nga nakauli na, libalik na eskwela.
1: So, na lang pinag-graduate diha?
0: Na, no?
1: Sa ang balay paglaon. Oh, nag-hold yun mo kuan din ha? Graduation.
0: Oh, amo po na silang ginaprogram. Kada bulan na tayo activity diha nga marag ito o getting kuan lang. Ganang party-party nila. So, all the more kung na yung graduate.
1: I-socialize sila.
0: Oh, yes. Ah, okay. Oo. Na po na yung family day diha.
1: Mm.
0: Nagi tayo time. Kada bulan, nagi activity diha nga. Special nga. Di lang dito nga. Patulang regular routine.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Balay paglaom direta sa Balay Takalinaw. Unsa po si Balay Takalinaw?
0: So ako gi-mention ganyan sa Balay Takalinaw mo ni ang house for former rebels.
1: Oh,
0: so,
1: sa former rebels.
0: Oh, then sila dito may stay sila mm-hmm. maximum unta na mo ato na 3 months pero mm-hmm. kita na mo nga gusto na sila muli. Especially katong Igor na dito nila nga magamit ilang life
2: kita sa sakit na mukha litra
0: ko kukaran
2: bagong produkto nga sikat sa aming lugar
0: mingi ang
2: sarili kay mauray kapitan
0: ng mga former rebels walang i-opted na mong karoon niya tumas lang pero intensive siya kato akong giingon niya 15 days nga gikan sa atong Mountain View o si CMU katong atong mga intensive dirad o gato da yung mga nada yung enrollment nila sa PhilHealth,
1: okay.
0: National ID, mm-hmm. tanan nga ilang gusto ma-avail nga mga program, gusto nila ma- organ sila dito.
1: Okay.
0: O dito na yung bahay mutang, then appeal na mga excursion niya.

0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian? Sa una o garon?
1: Ingon, ani na siya, Kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal! Oh!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubay na. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaliganan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong ka o mauna. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Sato ang Plus Gold user, atong paminawon.
3: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
4: Kung inong na ako, tulog kapan.
3: Kaya panakit man itong ako.
4: Juliet, oo, hindi ko ka. Ano mo nang edad na ako, kung ako nakabati ka. Minsan itong Plus Gold, di tagaan ko, tulog kapan. Panakit ka niya, marag nag-usos din sa akong tiis. Dire.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Zaton Plus
5: Herbal Oil. Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: mag-Zaton Plus
6: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Zaton Plus
6: Herbal Oil.
2: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
7: Lami nga kung upan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, doon nakuha na. Ayaw kay ba? Kaya na ganing buntag. Antong pagkabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ni sa doktor sa yes ko. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro, banana, mangkilam.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, kangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, oat soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsa na adik ko?
9: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Merienda time na!
11: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patat, bata ug lunga ug mga birthday cakes available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada. Dili sa paa. Exciting.

0: nakatrupa. Exciting!
1: Well, itong oras, mga higala, bisag pa po na ng utana doon na tayo. 21 minutos na nagalabay sa alas 10 sa buntag. Maayong buntag, Pilipinas, Mindanao. Welcome nga to ang Tulumanoon. Kung ako, ikaw.

0: ako'y gayeter o niya nagpakonsulta ko sa doktor, ginisitahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og gayeter. Tapo jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, ipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait o ladang ang lasa. Sa dihang natilawanan ako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Maunang, giawang na ko ang tanan na mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal patsut ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Lima ka tuig na gikan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala na bagyo ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe yun ay ka-epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, play ang ka-epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premio D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Hindi ko ganaan magsigil na nabilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naidal lang ang virus na. Kung ang tabigid ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premium D3 user, still good news.
1: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolis, 50 anyos. Sa ka-tricycle driver, kapoy kaayoy, danger dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Mamasay lang sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay, sukat na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. Bakrabin kung bati. Si Mrs. ayos buntan ako kay Mrs. Isa pa nga, kundisyon kaya kong lawas. Isang pag maabtan ko gabi nga, pamasahiro. Pag-uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Ang sapay lat ninyo bang turbo na mo para gahi irniba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di mo kulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapipili sa malapit na butika.
7: Mga katupa.

0: dong si anak si gorengan gua deh mana nasi
1: anak ay anak dia
0: anak sama obang ala ay pasensya na gid mo mga katropa ha kay na mga kakulian nga usahay di nato malikaya no kaya siyempre na may mga kanang mga nagkadaiyang mga channel no so mayong morning. Shout out sa talang mga solid katropa na to diyang alaminaw karon. Labi na gyud sa Kabisayan ug Mindanao. Kung asa mamong dapita karon, isa ra gyud mga kuha ninyo na nagingon sa inyo ang na nag-chat diri o nga pwede raman ang imong credit card ha, na imo. Ah, okay.
1: Aba. Mura gyud na sa plano.
0: Silinlin. Ah.
1: Samtang himay-himay pa ko diri na rin sa ko ang mga taring-taring istoryahe sa dia master.
0: Oo, so mga katropa, bisa ko mo nang utana no. Karong adlaw Birnes ron kani dayon migyong huibis tong gahapon no. So mag-uban-uban ta to alas 12 sa udto kay mangantala sad ta. Samtang usab rin yung gikaon yan ani udto no mo mentang may katulod pa ning uban no kanang naniud do no nga kita gatan out ta na boy uban nga dawid gyud mga kailasag nga kuan na oo kanang mamuraot ba kanang mo adto lang madalalaga kanang og kanang kutsara dawlims ba
1: abi ay ako na po koy kailana
0: ako kailana oy shout out ta diha na kung nagbina makakaron na koy kahoy lang sa diha
1: oy ayaw pod bago piyansa ba sa isugnon. Kaya nga, labi na, uga na kaayo maring, ha? Kanang wagi sukat ka, kuha na ng mga, kanang laging sa pulong pa, kanang pakigsumpay. Uy, mauga lagi ang kuha na rin. Ay,
0: nanay, mauga rin. Kung magpakaikahoy ka, dapat dili ka magpauga, dapat magbabasa ka.
1: Kanya ato, nakasuhay.
0: Eh, masugdol man ka.
1: Nakasuhay ko na maring, kanang ato ko sa kanang nangasal, mi ba? Nang ikasal man to, ako ang igagaw niya, kaya nagpakaikahoy rin ko nito maring, wako mukuha sa mga kuha na maring, wako magkatabang sa mga hugason. Susuy, hapit ko, gisugnod maring, uy.
0: Ay, lain.
1: Kaya naayaan ko, kanang biyante.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Ako kay, ako maring, sa pa maring, sa pa pagkaman maring.
1: Anya kay nitindog man ko nitindog ko maring. Sus maring kay alo na aksen na siya maring na sa tungod.
0: Marang siya der ticket.
1: Abi ingon kay ni pana si Bunny Tyler na malagi. Mata
0: maring nga kay kahoy kay ako maring nagpakuan ko nagpaka anay-anay ko maring. Dito ko si alam sa balay maring nagpanay-anay ko.
1: Anya unsay nahitabo.
0: Ay nasipyat ko pag ato na ko pag anay-anay maring ko dapday butakal dito. Habalan ko ni lakaw ko pero sa kitas kalubihan oy.
1: Asa po takal mare kay adto una ko.
2: Ayo ba.
0: Ala oy, grabe ka ayo sana all.
1: Kanang imong words bitaw mare nga kanang gihabalan ka sa butakal mare oy, makadumdum jud ko ana mare.
0: Ano man, ano na kay ngon man kana mare.
1: Akong lolo kanya adto si Lolo Abado dato man kanya adto naman na si Ranchuhan.
0: Mao ba?
1: Oo. Saka dito man ko sa dito ko saya mga kuano kanang kita mo ko kabadyo nga putik ti jan dito maring.
0: Si Jojo ang tagi ato.
1: Oo nya man talikod man ko maring kayo. Sawa pa ko mo sa kay maring kanang gatwa-twa sa ko maring ayo na ko ang rinda ba. Tingala ko maring mo di magi agi sa kung likod maring.
0: Mao ba?
1: So sa iya man sa kabayo maring.
0: Ang alo ang alo. Ang alo. Ay sana all.
1: Ay nako welcome ka mga horot mga igalas to ang panagoban diri sa XFM. Mabati ta karon diri sa tibok isla sa Mindanao.
0: Yes. O nga siyempre mabati ta diri sa mga Davao del Norte o nga Davao del Sur. O nga siyempre mabati sa diri sa mga XFM Jensan.
1: Ang sa XFM na Bukidnon.
0: O nga siyempre ma XFM pagadi Anna.
1: Ayaw anak ba?
0: Ay, shout out na sa itong amigo niya nga. Muna mo na itong bagong idol ron, si Stanley.
1: Kasi nga Stanley.
0: Si Stanley, sa pelido to?
1: Si Stanley Dueñas.
0: Si Stanley Dueñas.
1: Shout out na sa itong idol niya. O, shout out sila manager nga si SM Kenneth. Dapat na
0: si Dirit Lulet.
1: Si Kenneth. Si SM Kenneth Bustamante. Speaking of manager, good morning sab sa mga taga San Francisco, Agusan del Sur.
0: Si Ray. Si SM Ray. O si ito ang katropa din si Ray. Gisapot na saan ang mga posting.
1: Sapot yan mga kuhan, mga share thought.
0: Mga kuhan. kwan, yakso na ako kayong budo, ang juya. Ama?
1: Ang siyempre, mamati sa kama Maria Andrea sa Mati Sete.
0: Bye-bye! Si Pikong.
1: Ilalinlin sa Barangay Luban.
0: Si Kapitan Linlin.
1: Ang siyempre, mga maring, sa pangalan sa ito ang Tibok Pwersa, ako na si Maring Ina Erika Delicao, Padali Mestes, apan ni Makupiansa ang tungkol kayo mangunay o silingan.
0: Ama, o kaya siyempre, kama na ito ron, ang nasa tunga.
1: Si Bonnie Tyler?
0: Bonnie Tyler, all.
1: Si Anhing?
0: Anhing, Bonnie Tyler. Tingog na, tingog na. Aba.
1: Ay, kani, aba. Kani.
0: Gusto kini siyang camera.
1: Ah, yes. Kita na lang si Bonnie Tyler pag hindi.
0: Ah, kala, kala.
1: Uy, mara mo si... Katong nakanta sa katong That's What Friends
0: Are For. What's Our Friends Are For.
2: Dine, katong kwan, We Are The World.
1: We Are The World.
2: Apin ba siya ato?
1: Apin, kisa siya ato si?
2: Katong kwan, buta.
0: Si Stevie Wonder?
1: Aba,
0: so, yagit ko rin niya. Bey, mangan tata, bey. Bey, talk-talkin me. Asa mo itong microphone dire?
1: Asa ito yung mga gani?
0: Katong ang tagay ko diyan ka sumayaw-sumunod.
1: Sumayaw-sumunod, mga maring.
0: Sumayaw-sumunod, be, anak, be.
1: Apa, di pa mukhang taneng pinakangilingig diri sa may bangkal?
0: Aba, be.
1: Ito na ipahinang ko din kataha, mga maring, sa produktong igama sa Sisto Health.
2: Taga-bangkal, eh, maring.
1: Muna, tig, panakatong mga bagay ng mga health na nga dahil kalga ko press.
0: Oy, sa una, oy. Karong kayo ko naman, mga scrap.
1: Scrap?
2: Lumat na ni Maring.
1: Scrap na po.
0: Shake.
1: Aba. At hindi ka na ito, mga igala, sa Santon Vitamin C. Malakpak ka sabihin.
0: Yeah, okay. Asa naman ito? Ano yan ang pasiunang hug na, mga katropa? Alright.

0: na mo kanta lagi, dili kayo luya.
1: Ano man na kay intro pa man eh. Ano na ni maluya na sa nene ko man.
2: Mo gani na kaluya gid ni.
1: Pero naka-sunod vitamin C man ko.
0: Ah, so, sa
1: coffee. Ah, sige ko ngisi.
0: Ah, sige daw.

0: talk na. To my will be
1: itok-tok pa daw niya.
2: Itok-tok pa?
1: O, pa yung resulta mga maring. E naman itong oras, mga ikal, alas 10:47 na sa buntang. Hala live, takaroon sa Facebook page, XFM 107.1 Tagom. Pakicomment na sa inyo mga request, inyo mga greetings, inyo mga gusto batilaan. Kay mutila, gilmi ni mga oras sa mga higala. O, tiya Dariyan, sa imuha mga masulti karon.
2: Ako masulti, kini nag-umrasan?
3: Hadlok magkakaulan, magkakabalik tayo ilong.
2: Magkakabalik, magkakumental.
1: Sa mental?
2: Mental.
3: Sa Dabar, Iba lagi isulting asa.
2: Ano yung mental hospital?
3: Ah, okay.
1: Ay, naku. So, laing awit mga maring, atong ipakanta kan tiya Daria, kaya nag-request ba?
2: Ano sa mga request sa?
1: Tagay media o kuan, tagay media o ka ng... Masige ka tawa niya mo tiya Daria? Sige mo ang...
2: Naroon na niya.
1: Nagakay, giyaw mong sakit mo, kanta dyan ko unya ba? Ang kinakan ginako ni Gila sa mga laki sa Bisayan.
2: Ay, di ay.
1: Sige, ang sa'yo mong kanta, abag, i-search sa po niya, ang sa'yo ang kagtahon na rin. Sige, B, saktang i-search si mo, mo-search sab kong ako ang mga higala.
2: Yes.
1: Okay.
2: Samtang ka-search ta, si Master na bahala din na.
3: Be, alaga. Nag-PM ko din ha, Gabro Kiro Alas. Sa exclusive.
1: Mo-PM giday siya. Mo-PM giday ang...
3: Ana.
1: Sige daw, babe. Pakitaay dami din mga pasalida ni mo, babe. Ikaw mo kay pinakangilingig din sa bangkal.
3: Gusto mo makanta ko katong anak ko, anak.
1: Gusto mo na siya ka nang... Katong andana, andana. Habog ilang, andana, andana.
3: Ogma, sa Monday.
1: Sige.
3: Ako na kay Furfur.
1: Kisa may kakantaan yung Litter by the Roy Tab sa karaoke channel.
3: Eh, ikuha na lang siya dito. I-type na lang di ha. I-type na lang di ha. Gab.
2: Sa sinisoon, dagang na minino de esto, 21 million.
3: Aba, mababe.
1: Lawan, yun, dagang na tanaw di ay.
2: Lawan, mapuntaan eh.
1: So, asay pa yung ordin kataha mga marin?
3: This song is dedicated to myself and I hope I like it and most especially Table 69.
1: And also, this song is dedicated to you and also you. Both of you, paluyo.
3: Paluyo. Bilagay kayo paluyo. Okay. Karaoke ya to, ha? Ayaw tong na audio. Ha? Naa, uy. Masa dek ka?
1: Wala mo.
3: Be. Ato na ako, ano man ay ba sa live? Naman ay mga inani nga mga factor.
1: Sa mga taga Barangay Nueva Iloco, Mawab, hello, good morning. At ang imig karong Holyo 26.
3: Okay na. Sige. Bunal kay Nanganal!
2: Uy, si...
3: Okay na.
2: Si Roy man lagi na. Si Roy Tabasa.
3: Diba?
1: Ano pa nga sa nato, B?

0: niya ng letter B. Ay,
1: ah, pakita ko na kasi mong letter V.
0: Aba.
2: Dili pa na B.
1: Ano V?
2: V, yeah.
0: V, victory.
1: V as in Violet?
0: Yes, indeed.
1: Pinako ko kay V as in, V as in Vangkaw. Ngayon pa si Josephine Pera Vicente de la Rama nga, Anper, ma'am, kaayo mo, oy. Ang uban, kagtaho na ako, ang request did mala. Sige, ang sayang ma-request.
0: Sa may request si Bobby?
1: Sige, na, kung ano, be? Upaw man yung request.
0: Upaw? Magsorban.
2: Magpapay, siguratahin.
1: Okay.
2: Ocean deep pa
1: niya. Anyway, ang mga hawa niya, mga marin, kay mga nabuhin sa ta, balik niya, walang aning, painom-dom.

0: sa ko kani ha. Nga lang kung kang nangihiin mo manang isa-isa ng imuhang tiil diya.
1: Ngiingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alsyag bugat.

0: Dong, pipila inyong gasolina.
1: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na to!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayon? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa Sapat at Tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga ka.

0: Dep. Oh, Ocean Dep.
1: Shout out
0: Operator Ocean Dep.
1: From Korea. Oh, na si Sio Jen Uyanggoren. Uy, kalayo mo niya ito ang...
0: kalayo ba niyo ay?
1: Tigpananaw na ito, kaya taga Korea man.
0: Say Korea ng good morning.
1: Ah, ayo Sio.
0: Ano Sio?
1: Ya, kaya naman ka dali.
0: Ano dali?
1: Ayo lupa.
0: Oh, bala. Ako, hindi ko matagaliyo ako. Hindi ko makabawa sa mga kanta din ha. So, santa ang giukay pa mga maring ato ang kanta ng Ocean Def. Sakto ba din siya Tia Daria ng Ocean Def?
1: Ocean Def. Lam, siguro na kay-Def ang kayo.
0: Basi na, dahil siguro na yung mga kuwari, mga lapu-lapu.
1: Kaya mga kungtong.
0: Mama, diha siguro tama nag-aoy kay sa pantukan na mantay kuha.
1: Kaya yung mga giant squid.
0: Ito mga nagko kaya nga mga squid.
1: Ah, squid. Lahit man itong sa kanang pantukan, eh, lahit ang ilahang lato kay Brown.
0: Ah, mo ito yung kitaw kong lato-lato. So, ato Mike Yabe, ato ning... ay, pinungot, tanin sa ato ang...

0: Ay, na-burnout siya. Ah,
1: wala na chance ako, ha? Pasensya na kayo.
0: Yato rin yung katawan na bisag wala itso di ay.
1: Di ba so, po na wala po sa kanta?
0: Ay, aba.
1: Ay, kumala ka kaya atong technical ante, kaya na muram na bumbiro.
0: Gabi, muram sa
1: beefy. Pag-aso pa lang sunog na.
0: Muram sa beefy di ay.
1: Beefy.
0: Sige, sa ito, ipaabot na ito mga maring, ha? Kini na ito ang programa, mga higala, ipaluyohanin sa ito ang programa, ito ang produkto nga. Grabe, dito kayo mga maring, ang kining Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes, maring,
0: ito kayo mga yun. Balatian nga na alim sa maring mga bukol-bukol.
1: Mga mayuma.
0: Mayupa.
1: Goiter.
0: Goiter san. O kuman pa, mga mata sa mga balatian, kaya ma... tabangan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Palit na maring.
1: Yes, palit na mo. Ay, nanguglangan.
0: Hello?
1: Hello po.
0: So, natin kanta ni, ganda ni Richard. Richard Ferrari.

0: thank you kayo sa mga nag-request para sa mga taga Bukid doon. Gusto mo na katama na makakita kigan. Ala,
1: may kwan maring, may ang plaka na rin, nabuak, nagpilit, ang dagong.
0: Abin ako itso na to siya.
1: Nabalik-balik.
0: Oo, so, samtang mga maring atong oras, alas 11:07 naman dahil sa buntag. Kaya ito rin, di ba yung sakwa yung buntag di ay si Mama Bibing Mirafuentes.
1: Hello sa inyo nga di, Ate
0: sa Bibing. Sa mga taga-asin, ito yung lugar ni Ma'am Bibing.
1: Diya sa kuan Santa Monica, diya sa may Nuevo Ilocos.
0: Good morning, Ma'am. Akadong.
1: Hinawat mo nga puno na kayo tubig ang inyong puno. Yes. Inyong puno, mga ligo mi din na. Ay, yung mga
0: ligo. Uy, pa'ko pa na nagtiyapi atong itmigin sa daikang.
1: Talian
0: lang doon. Ay noon, mouse naman kayo niya. Karoon di ay Holyo 26 mga maring ha, adlaw nga Domingo, naa diha mga maring ang tibok persa sa XFM Tagom, labi pa ang atuang Yes to Health Clinic sa Tagom.
1: Yes.
0: Diha sa may barangay Nueva Ilocos Covered Court. Natalihay, kinigitawag o caravan, mga maring, ha? Doon na tayo mga orientation sa mga panglawas.
1: Yes. Ah.
0: Kasi man, magpuan ta rin to.
1: Pabotan yung Tres Marias din na, ha?
0: Magpasalita, siguro ta rin to, oy.
1: Siyempre, alam nga.
0: Lain pong gino.
1: Masahala yung mga nang luod na sila si mga
0: Lota, Sagit Estrada, pwede request sa lawaan by EGs. Alam, oy, katakas sa banan.
1: Masahala talaga, nang luod na sila.
0: Naamang man, naamang daw. I love you more na lang, salamat. Gikan kang Josephine Ferro, Vicente de la Rama. Sige.
1: Si Kuya J. Yama, saan siya? Ikatulong na dyan ako ni na-attempt ba?
0: Sige, Yabi, sa ingon niya.
1: Maring Daria, maring Erika, pwede request sa inyong do what you with if ever fall in love again.
0: Noted.
1: If I ever fall in love again.
0: Ang kwan di ay katunggang luod si Josephine. So, kaya ko, ama niya, kanta niya. Una sa niya ka, Josephine, I love you more daw.
1: Sige, I love you more.
0: Sige, I love you more.
1: Una ko na lang ito na, sige.
0: Basiga.
1: Eh, basing, malaba yan. Basing, mapuspusan tayo sa gawas ba rin.
0: Basing, kaoba rin sa, I love you, Hope. I love you.
1: More. Anak, ano?
0: Oo.
1: I love you.
0: Mga Suda.
1: I love you, Winston.
0: Pwede din na sa kusugun, day.
1: Pati
0: na, mga Williams, mga Suda, mga Green Hills.
1: Mga Beverly.
0: Oo, mga ingana ng mga kanta.
1: Mga kuansya, mga estate side. Maka na, iba ka naman eh.
0: Ikaw yung ni Suda. Ikaw yung ingon na, kata.
1: Ano, taga naman tali Suda na yun?
0: Go.
1: Request pa ka.
0: Request, noted.

0: pagka lang daw eh. Oh, sige, salamat kang request ni Ma'am Josephine.
1: Ay, Josephine, wala eh. Ngayon kayo mo ang kuhan, manglood pa dyan
0: ko. Katong laing kanta ganyan, kaya narabay ni, nana po yung nangawa dyan kang master, yung pa si, ano, Jampon nga, bayot daw nga upaw.
1: Ha, nana po na si Jampon?
2: Kisa si Jampon. Si John Jampon.
0: Laing kanta, katong, sa itong kanta natin, Daria ganina.
1: Ako na i-request na kaya mo, sige mangla.
0: Ako na kanta kanyang request niya.
1: Kasi kitaan eh.
0: Yung pa si Ismaila Sabiliana Asuncion nga, 90% ato mga voices daw.
2: 90%. So, napatay 10% nga dili mayo.
0: Ayan.
1: Yes, kana.
0: Ayan. This song is dedicated to you, and you.
1: kana. Sa nag-request ano ya?

0: Thank you.
1: Yes, daghang kayong salamat sa nag-request sa akin. Naman. Salamat kayo. Malipay lang mo gamay, gawa man tiwas na gamay lang. Gamay lang sa inyong kalipay.
2: Nagmayag gini ato adiri
1: ato. Okay, ato ang oras manggol kay kusugay mo daga.
3: Aba.
2: Napay sa kamas.
1: Mitingog na.
3: Ano ba si mami on? Ay, si mami.
2: Mami.
3: Asa ba naman? Hindi mo makita niya?
1: Asa ba na star di ay?
2: Ay, kanang star, kanang shine.
3: Shine, ah. Hindi mo makita niya di ay?
1: Lahit, manaman to channel ko eh.
2: Hindi mo ganang
1: signal. Nagsinsan, manggon niya.
3: Ah, ganun di makamunta natin sa to, ah. Ang
1: nakuha na
3: lang. Aba. Mami, pasinsan niyo kay mami. Lahit ang kita naman niya.
2: Oo, dito na siya sa ilan ni Ri.
3: Ilan Ri ni siya.
2: Para makarin niyo.
1: Ay, ayaw pa dungong-dungo. Para may wakabaywa.
3: Napakabayad lang.
2: Ayaw kasi sa kuya, G.E. Mas nga, gikatawaan ta niya dahil ba? Malag na siya kayo. Request na lang kung kantabi ka ng upaw ni... Upaw kasamot ni Sina by Max Orban. Nalagay kasi pagkuhan sa inyo mo.
3: Isa mo na si...
2: Si Dodge Jump po.
1: Sige, larga!
3: Sige,
2: upaw. Upaw by Max Orban, go!
1: Tantay di upaw.
3: Inyo dyan kong gikuhan ha. Inyo dyan kong giyagit-hagit ha.
1: Kaya si Jump po.
2: Gusto di ba na masuko ang mga waray? Nara ba na yung pinuti, permente?
1: Iyon, paw.
3: Iyon, asa man eh.
1: Iyon,
2: kana.
1: Ana.
3: Hello, check. Check.
2: Hello, oye. Grabe ang itse.
1: Tanawa, Jumpong. May check na Jumpong.
2: Para na kang koan, kang
1: Jumpong. Ayun, nasubol nila. Ganda na sana, ba't pinutol?
2: Aboy. Ginikanta ka kaya to sa turbo. Ayaw, hindi na nga imuha kasi daw. Kung ipaglilili mo, ay, nakaturbo na yung

0: Ano kayo sa kanta, Master Lord? Paingon man sa imuha.
1: Kadugayan, padong naman ni Nako, eh.
2: Ano pa si Ana Berhel, oh. Ganda ihon. Sa Montibo, na shoutout from Laak. Makalina ko yun.
0: Hello.
2: Mga idol.
0: Sige, sige, ipamalita na sa inyong barangay nga. Hindi na maminaw sa mua, na-tune
2: in. Sige, i-share na na imong live para makita na sa mga taga-Laak.
0: Ingon pa si Nancy Camille yung request ko ang pakantahon si Sir Tropang Bunga ba?
2: Kanin. O siya man ang request.
0: O siya nga request, Benotel, ginasal Gabri sa gawas.
2: Aay. Bang!
1: Asa man si Katropang Bubong.
2: Kanin, Bang. Dila na ko rin sila request.
0: O siya kanta, comment tayo be on sa inyong kanta di ha, Abi. O siya
2: may pakanta ni mo.
0: Sige daw, Abi.
2: Pakantahon. Ayaw to, kaya na-duty para ba ito gabi?
0: Ano ba si
2: Scott
0: G.R.?
2: Ranger ba ya to?
0: G.R. in Abiyugan nga, the voice of the Philippines is singer.
2: English di, ayaw may English siya, ha?
0: Ay, may English siya. Kato kayong istampar sa C.R. Mari, wala dyan ko sa buto, kay English man mari.
1: Ako, siya nagwala to, katong gagibotang nito nga, Juan.
2: Ana si Kuya, oh, solid gayo mo kanta si Master Bang, upaw dyan gayo.
0: Ipakapinan. Sige. Okay na on that to, napagay ko.
1: Emojo kong kikwan, ha? Emojo kong kikwan, ha?
0: Unsa daw ako gantang ang gusto ni
2: Palibubong.
0: Gusto madungog ni Nancy Camille.
2: Gusto ni mo, Nancy, nga katong hawak mo ang beat?
0: Kaya,
2: how can siya na mo kanta?
0: Hindi daw, pasod lang si Palibubong.
2: Ano rin, Palibubong?
1: Hawak ko ang beat, ako pala ang CEO.
2: Ay, lahat, si Lolo Amado minsan lagi.
1: Ay, si Lolo Amado pa lagi, ne?
0: Si daw ang daw, timga siya bunga.
1: Hoy, sino? Kaya, sa pala, mag-drama pa ta.
0: Si madama na,
2: Lolo, sige daw. Ayaw na lang, kaya mag-drama na mila.
1: Sige.
2: Wala pa rin ito kawa.
0: Naka nito.
1: Sa silip.
0: Sige. Mga maring, itong oras alas 11:20 na sa buntag.

Jesus mayong pamatasan. Ako katahuran kaninyong tulo mga maring. Manghinaot ko nga makaabot diya kaninyo. Ako sa lamang kaordinaryong tigpaminaw ng inyohang dramang naguluhang kung ako ikaw. Ako din si Mina. Nakuyo din eh sa may Mangkilam, Tagum City. Mga maring, usa ko kadalagang hitsuraan og na may duakat pirikab nga green ang color. Maring, kabalo mo sa tinuod lang, daghan yung nanguyab na ako kay guwapa ba ako? Puti, kunya, blandig buhok. Nag-eskwela ko diri sa kining eskwelahan dini sa Tagum City. Gani, nahuman ako, nangita akong trabaho, mga maring. Nakoy amiga nga si Wina. Gani si Wina, wag gini ako ang partner, permanente, mag-istorya mi. Kabalo gini siya kung saka, as i-update sa kong kinabuhi. Para masamtan gini niyo kung unsay yun, unod na akong suwat. Yun ani mga pangitabo.

0: ワンライバー、ナコイチイカニモ、ナコイクイントン。
1: あ、で、あ、だよ、いなったか。ちょっとなんかクイントン、あ、そんなにいかん
0: の。ワンバーかなんか、カブロカダイノ。
1: あ、そんなんだ。
0: Sukad lang ano, humagog si Kuya, balubya ka sa kung ano nga.
1: Okay, bakit ano makagraduate, di ba?
0: Oo, oh, sukad na pag-graduate na ito, no, kay, kung anday ba ka na, kaya bigil na nguyab na ako, dahil, eh,
1: oh,
0: sila si Don Jampong,
1: kapila sila Arnel,
0: Arnel
1: Bantilan, buwena
0: pa. Oo, kaya na, nanguyab na ako, pero wala ko rin pagsugot, eh, kay mga larit, kay mga dagway.
1: Ah, di ay? Ay, kagawa pa nila.
0: Natural.
1: Ibo na sayang ang imong beauty sila, ha?
0: Yes. Dahil ka lang, nagoy chika ni Bubo, na nagoy ng ligaw na ako.
1: Di ay ka, Day?
0: Nagoy ng ligaw na ako, uy.
1: Gwapo, Day.
0: Di ba kasi ingon ang gwapo, pero...
1: Kwartahan, Day.
0: Di ba siya nagkakwartahan, pero marag kwan na siya negosyante.
1: Ah, negosyante?
0: Oo, oh, negosyante siya.
1: So, kwartahan lang yapon ka naman siya.
0: Nasa gasoline station.
1: Ati, ay, unsa pa yung gasoline station?
0: Kato nga, kato putili-putilya ba?
1: Tagal-takal.
0: Tulong ko na yung branch ko dito sa may, dito sa La Pilipina, o dito sa may Asuncion, at dito sa Asuncion po.
1: Mga gasoline station na yun na,
0: oy! Oo, nagsyanti kayo siya.
1: Tagasa mo na, Day.
0: At, dali naman na sila nagpuyo sa akuan, Day, o, dyan sa Visayan Village, Day.
1: Visayan na yan, Day?
0: Oo.
1: Ayaw kay...
0: Silingan na na ni Darwin?
1: Ay, nakasas siya, Anna, Day.
0: Pero, Day, sutiyan ta ka, Day, no, kanang, kuspon kayo siya, bam. Lain siya, okay man siya, Day, pero... Hingon pa rin siya sa kuwa, Day, nga. Kuwan, Day, ka lang mamisita daw siya, Day, pero...
2: Easy, easy.
0: Amot lang, Day, uy, ka na nga...
1: Kapag malipay ka, Day, kabisitaan ko sa balay.
0: Di mo, Day, uy, kay... Di pa yung andam maguyab-uyab, no? Ay, pwede ko gumaguyab-uyab, pero... Di ko kanana ng mga...
1: Dapat malipay...
0: Di mo kunan ko siya type, Day?
1: Hati, ay?
0: Oo.
1: Pero dapat malipay ka, kanana kay... Nanay magbisita sa imo, ha? Nanay nang ulitaho sa imo, ha?
0: Ako day, uy, ako day, sultiyat ka sa inyo, day. Kwadugay ko, day, mga kanang, di kayo kahunat o mga inana, day. Kay, kanang, kwan ko kayo ko, day, uy, kanang...
1: So, di pa, kaganahan ka naman,
0: ha? Hili ba, jokay ko mga guwapo, no? Kanang mga matsumatsu.
1: Ang sabi na ko siya, kanang guwapo lang.
0: Kanang guwapo, guwapo ka, may pangit ako.
1: Dili kayo tantong pilihan, day.
0: Uy, natural, guwapa na kuta, day. Kabalubya ka.
1: Sa bagay, dapat ka kanang parihog yun ang laban.
0: Kita ka lang, ang mga driver pinikab yan, day. Magkakitas kung paare puti kayo, day. Mamakpak, ginandungan ang mga kanahanan, na.
1: Sinaw kayo, day, mina. Kayo, murang siya, fluorescent nga ka ng ban-out.
0: Uy, sure, day. Murang siya subok sa saging.
1: Ako ka lang, ikaduhang abre ni mo.
0: Yes, ana.
1: Puti, ana, day, uy.
0: Abis na, day, kayo, ingon pa ito siya, day, nga mukha na. Tanaw lang, ano, wala, kung subusugot pa na akong papa, day. Sige, day, ka lang.
1: Sige, day. Sige, day, ka.
0: Ato siya, kung paling ganyan, pati kong manok, day.
1: Sige, day, sige, day.
0: Gitili mo, babay. Mga maring! Nain ang guyab na ako. Si Rowell. Si Rowell, sa siya ka negosyante na siya tulog ka gasoline station, nga ka nang takatakal pa. Ang isa, dali sa Rasa Daghan, dali na sa Davao del Norte. Amin ako, tika-atik rito, yun niya nga, mukhang to siya sa balay, kaya may misita siya. Huwag ako dam, ha? Kapag kumana mo panihapon, namisita dyan ang kanahan o ginali mga panghitam.

0: Ayo.
1: Pan, naik tahu pa. Gunung di mana di Bogauson, tahu muka dari pekerja tay.
2: Pan, kasih kuat muka dari kuasa apa oi kay. Mau mana nak ujap nak aku, ma?
0: Ayo.
1: Aku dah berpoi mapasya buat.
2: Ikulip inal itu pa nga natulog na ko pa.
1: Abos, abos.
2: Silipa kami story dito pa.
1: Kuya Bria de.
0: Bikol.
1: Eh, kul-kul, sako kay di tako kay glase mo. Kasi ba yung pakaanin di mo? Ah, di ka mo tingaw?
0: Ako na si Kankol, ako si Ruel.
1: Pagaan po lang di mo dahan. Murang daw sama doon ako'y mahinom duman tao kasaligan.
0: Ako, naba si Wina dia, pwede mga magkapamisita niya?
1: Ikaw niya ako doon siya diri.
3: Ayaw ba?
0: But pasabot niya ni Mukul na siya diri.
1: Mubagoy saksyon ko. Mubagoy gikamonestas. Mga sugo.
0: Paita niya. Nagkabawal siya na siya diri, pwede siya magawas. Ah, sige lang tayo. Mubalik lang ko sa sunod adlaw.
1: Aw, sige. Why siya pa yan? Busa mo. So, wala ni gawas na ni si Ruel Gatong, di ba?
2: Di ba kung kumukuha na ito niya, teki? Kuhin mo ko ito siya, ganang. Dili lang ko siya type. Uy, kapalapit yung kasi kung mga type ng mga lalaki, tayo ka na, di ko ganang nag mga inaan nga. Marasok ka lang nga. Marasok papa, uy.
1: Gatong, di bang kagusto niya nga. Kung kahinom-dom palang kasya, buhi pang imong inahan nga si Patricia.
2: Ano na itay?
1: Mugya po na itabo ka ni Bo di siya gusto, pero niya po ito panahon niya. Nisalig siya siya kung diyo na hingigong ba. Kaywa pa na kung diyo na gimportin. Ha? Di yung taon mo siya gusto. Ah, ikaw na. Desisyoning mo kasing-kasing kay sayang si Ruel. Sakto ba yan po siyang barong?
2: Ako tay, kabalo ba yung kasa kuha tay nga? Dili na ko type ng mga inaanang mga lalaki tay. Yeah, isa pa, kanang, kung kanano ka nang matured pa sa kuha, uy, gusto na ko kanang prepariyara na ako tay. Ako tay, dahil yung nabog ko yung barukanan tay nga, dili yung kuha ng mga inaanang, sukat pa yun sa high school ko.
1: Wala, mayo po nang may edad kayo doon na naipangkwan sa kinabuhi.
2: Ay, kung ano niya tayo? Ay, hindi ko ano niya tayo? Bahala na.
1: Kaysa mo na mo, kini si Nod
2: Jampol. Biyakan ako na siya.
1: Ay, nasa? Ay, kaysa mo na mo, like kini si Kwan. Masa pa si Bata? Ay, ako na lang to si Ruel.

0: naramidangan si Storya kaya di nato ni makanta. Muto nga, napursigi na dito, maayo si Wiljo do pa ni panguyab na ako. Natangatangan ko niya, kaasa ko mato, mato ko sa palingki, mato ko sa kuan, tornuhan, mato ko sa tinan. Naasa permanente rin to. Kulitan ako niya, mamo to nga, inani mga pangitabo.
1: Sa chicks ako, dili mangyot yung taong kamao. Inig ato mangko.
2: Wina, meron man kang tabate man ako ng murlikahan mo, gwari mo.
0: Si Wina, Mina?
2: Mina gani Mina kay Wina mo gatong ganando mo sunang Wina bus.
0: Bus ah. Usa pa usa ni Rogel sa dibong problema na ko di ay.
2: Mo ko di kayan. Ako kabaw lang gas tinuod sakit ba sa pundugan ng wa ko sa ni mo nya di kayan ko ni mo. Nay ko mura man ko ni mo. Sala ba rin na magmahal ko ni mo.
0: Dili ba good Rogel? So ti ata ka prangkanta ka istorya ko di ako bilip ko ni mo kay pangka ka istorya pero prangkan pa ta ka. Dili ba ta ka type nga good nga pagkalalaki?
2: Kita pa rin mo nulti, eh.
0: Bitaw!
2: Mura baka kung sa kagwapa po.
0: Anak ka, maninood ka. Maninood ka. Pero sa tiyata ka, kaya ginagusto na ako. Pero ay, pamukos na diyo. Kahit gusto ko, hindi ka na kusugtun.
2: Kabaho ko ng mga laki na kagusto ni mo. Ang imulang pagkababae lang, giapas nila. Pero nung ka nga ako, Mina. Wina, Mina, magod. Mahal ta ka. Nung kabaho pa ka, doon ako gitagana nga tulog kakabaw, doon kabaho ka, o tulog kababaw, nga rin malay ko si ma.
0: Pero asultiyan ka sa sinuod, layo na kayo kasi kung kasing-kasing, di ka, ako yung standard nga pagkababae. Kaya ako asultiyan ka sa sinuod, Ruel, no?
2: Ni sa hindi ka.
0: Di ko alam at yung kaya, Ruel, ano?
2: Hindi pa ganyan, pwede nga. Tagaan ko ni mo bisag na may luwak lang, lawak sa imong kasing-kasing, ngayon nga, ako ni bahala, diyan ka na
0: abig ko. Amigo rin naman kung ikon sa imo ha. Amigo rin yun ta, pero amigo ka nga maging relasyon man ako.
2: Pero hindi ako. Kaya naman kagusto man ka ng, kaya si Kuano, kaya si Nods. Kaya naman kagusto man ka na nga.
0: Kasi John Jampong?
2: Atras mo kayo nagwala.
0: Kaya si John Jampong, sorti ata ka. Ako na lang guys, ako na lang itubay-tubayan kay libre. Ako na lang, libre na siya o ka ng maruya.
2: Win, timanik ni. Hantod sa nga dili pagkapakasalan. Dili ko mapulaan sa pagpanguyab na kanimo. Ug maabot raw niya ang panahon. Panahon sa manutya. Nga muluhod ka siya kung mapakaluway ka nga. Higog maako, Ruel. Ah!
3: Ayaw ka ba?
0: Hindi ko niya mapabukas, Ruel. Kaya ko nag-ibarugan nga dili niyo kumupatol sama ni mo. Hindi ko mapatol sama ni mo nga stress kay kagdagway. Bata pa kayo ka-stress sa kayo ka.
2: Ay, pagsuntik patapos. Ay, pangunahin ang panahon!
0: Dili! Kamalaw ka! Ako, Ruel. Dili ko mutuwaan ang dili lang pangunahin ang panahon kaya kung di ko, di nyo ka!
2: Mutalikod ko. Timan, ikin eh. Wala ko'y laing tumong niya kanimob ko niya. Mahalon ka sa isusama. How kasi ko kayo sabi? Ato na ko!
0: Ruel! Basta sabi kasi, halok! Ruel! Ruel!

0: Baik, nahlukan juga ni Rowel Dai.
1: Alah, mau berdai?
0: Nahlukan juga ni nyonya. Ih, paling bagus begini yang aku kali ngudah di nangkau dai. Oh, ini bingit kau saya type dai.
1: Nganong, ini mau mengganti yang saya pantau sendai.
0: Kebaluka dai.
1: Ani mau gunanya. Ini saya Rowel Dai.
0: Ani mau gunanya.
1: Ya, curahat pegamai dai.
0: Dai, sorti yang takah dai. Ini aku nak type si Rowel Dai. Oh,
1: kaya. Masa pati pergi perintah sana laki dai.
0: Ustama aku kena mengakuan dai. Oh,
1: macam ni muka gua pun Rowel. Sakto kayak baru. Na ay negosyo, na ay gasoline station.
0: May magpapareta ng DC tarong. Ako di magpapareta ng DC tarong.
1: Ano man, usap na
0: DC. Taka malabog, di kung kundi mo kayo. Ako mamili, medyo baruganan yun nga mga kung akong gusto, pag kinakong gusto.
1: Kasi sabi, imong gusto di ay, di ha, Mina, si Kuya John may imas?
0: Utrosad na, di ko pa ilan na mga tamahala na, may utros na
1: spikong. Ah, spikong, napa din spikong?
0: Spikong, nanguyab ka rin ako na si Pikong, no? Ngayon magaling ko nga, sos, ginuo ko, kung uyab na ako ni, magkaingon ko, sige, magkaingon ng mga tao na nga, hilig yung gayo ko bulldog.
1: Uy, pero ayun, anak si GR, kaya gusto ko pa na si GR.
0: Ha?
1: Si GR.
0: Ay, okay, labot, alam na, basta na yung, uy, kanang, gilukan, pisa ko ni, panday, royal day.
1: Lami ato, day, uy.
0: Saan na ko ni, day, uy, nga, sige, manok pa yung kunya, day.
1: Dapat, day, imo na nasugtod si royal day.
0: Ah, ano man, day.
1: Ituraan, na yung negosyo.
0: Kasi ituraan na, hindi pisa ko kapuhan na niya, layo, pisa sa mga type. Kanyan ko ng mga lalaki nga naka,
1: alam
0: mga hilig kong pink kong sanina.
1: Ano, pink?
0: Ah, ayaw na, oy, kanang kung pala ka, kanang kuhan, maanang, kanang kuhan, nabag, murag ginaan na, oh.
1: Ah, inaan na?
0: Uy, nang kanang kuhan ang parasana ni Tuti o mga baro.
1: Ay,
0: mga lingin, dito yan.
1: Mga chabihon.
0: Oo, ana, pero di po kuhan ang, gusto ko kanina yung mga tato. Kaya, hindi ko, nabay ko yung tatos pa ka ba yan?
1: Naglipo ko rin ba, dahil anong ana, anong gusto dahil?
0: Basta na, delay ko ganaan ng Ruel.
1: Si Ruel nga, 6 packs man to, kana, 1 pack na mo na.
0: Day, oy, basta day, oy, di ko kanang, hindi ko sa type day, lagi sa kong, kuhan, kanang, qualification.
1: So, di sa kapasar si Mohang Kuhan.
0: Day, oy.
1: Kaluoy ni Ruel, oy. Yan, kuha
0: pong tao. Naglibog ko, ali, day.
1: Ako po, day, naglibog ko ni Mohang Day, Mina. Naun sa kaya ng klase ng tao, yung ginapangita.
0: Dili, madyuk, magsigi mo si Kanto dito sa balay niya, yang, abot loro, naharoon sa balay, naharoon kong papa, nagsurensya sa kong tatay ro nito.
1: Di ay, kung kapalo ka lang dahil ka ng mga pilihan dahil, mahulog yung kakambotsuloy.
0: Ha?
1: Pilihan makain ka. O, siksi ka yung
0: nilakot. Ay, nanakal, mga pingkong sanin na, di ay, tara din, mulakaw na lang ko dahil, wamang ikatabang na ko dahil, ay.
1: Ay, dahil! Ay, maglungon mo ka dahil, dahil!

0: Y no por Natai.
1: Oye, ya. ¿O sea que es esto? Ay, si se pongo un caico para que tengo un dos ruedas.
0: ¿Qué por lo para Natai? Por mí era una cuna y me inlab que alguien que inlab yo caico tai. No sé, ¿y me puedo con la cara que me gustó en eco?
1: Ay, va que ya yo tenía con ganas que se me inaba. Ako pa lang yan ni akong anak kung ako lang gimamili, Ruel. Agbay na dyan kong misagot kay ganahal mo po ko sa imo kay gawas na doon na kay mga napundar niya. Sa tanaw na kunin mo ka ng mong itsura nga po po kay mong mga short. Kaya mo ragipit kayong mga itmigim. Pinanamag yung mga itsura sa mga laking mga seryoso. Mura basta lagi.
2: Tay! Tama to, ay. Oh. Ano naman ka, Dre Ruel? Naiwi to kabrisira.
0: Bintana.
2: Dere kos bintana agi. Naman lagi ka, Dre?
0: Mina.
1: Make sense ako kay it's your turn.
2: Ano sa ka, Dre?
0: Mina.
3: Saan ko ba pagpasabot eh, kanimo? Muluhod ko si Muto Bangal.
2: Dili lagi ko! Muluhod ko! Ay, Dre, ka po panuwa, pwede kasi kong bulabuna, ma.
3: Ayaw ko antusya, kung gugma, Mina. Mina, ayaw ko pantusya in down, oy. Mahal tang magtaong ka, day. O sabay na asuban nga wana ko.
0: Kaya akong punan.
2: Ruel. Disultihan ka na ka nga, dili na ko ganani mo. Dili na ko ganani mo, Ruel, kaya di takatay.
3: Sultiin kung sa hindi mo gusto
2: basta! Yung asubon
3: ako.
2: Basta! Dali na ko ma-explain. Dili kagaan sa kong dugahan. Kumbaga, kanang...
0: Bisang gamay.
2: Bisang gamay.
3: Bisang gamay kapag batiwa ka na ko.
2: Ano mas suko magkang dili ka subton?
0: Ano ko masuko?
2: Suko man matahan eh, di subto ni matahan eh. Pwede suka na eh, part.
0: Mina. Kung dili malang ko ni mo subton.
2: Suko man ay gani ay.
0: Kung di bang kunin mo sugton, timan eh kini.
2: Sa man?
0: Balik yung mga diugma.
2: Bawa sa ito.
0: Mina!
2: Bye!
0: Mina!
2: Wala ka ng problema lang ko karoon mga maring. Saan pa na palintuhan ng kulit pang kaayo niya? Di ba kayo, Jay? Di ba kayo siya masurrender rin ako? Dakan mo ito kayo mga babae na mamamantato na sila si Luta, na sila Luta, si Wilma. Kani sila si, kuwan na, dakan mo ning mga pwede niya pangwayapan. Anong sila si Daisy? O sinapag yun si Dilya. Usawa man ako, ning Dilya, magiging ko ganaan anin niya. Ano rin magiging siya sa kuwa? Tinunanay, magiging niya ang pagigugman rin ako o char-char lang? Basin mo ako ni siyang sugto na pasakitan na kuhan eh, kay Murtikasan, may kagdagwa ni Tohanan eh. May kay, tamagi kuno ko ninyo, may kay, kamo may nagbabutbuot, ano yung inyong tamagtambag sa radyo. Tamagi ko ninyo mga maring, may. Kung kung sa'yo kong buhaton. Di nila lang kuto. Inyong suwat magtatampo. Mina.

0: Alright, mga katropa, mga to ang suwatan po ni Mina, no? Nga naglibog yun siya karong panahon na sa iyahang gibati ni nga, unsa ba ni, iyahang gibati niya nga, kalagot ba ni, o kasamok, isamuka na siya sa mga laki nga si Ruel, no? Nga tinutan na yun nga nahigugma magkano niya.
1: Grabe
0: kayo mga maring, no? So, lahat mga inani nga mga factor maring, na kakatry na ba mong mga inani? O naka-experience ba mong mga kwan?
1: Ay, sumbrat pa. Ay, kita ba yung mga guwapa no? Nananaw, gibita sa mga laki. Kanaan ko kukurong kita sa mga laki. Kaya ako bita sa kanyad to, ah. Ay, ano, gibita mga laki. Uy, ako bita, ano, gibita mga laki.
0: So, si maring natin, sort yan na maring Daria. So,
2: kailangan lang siya nga makuhaan siya na. Kaya ang testingan ng tamahan na.
1: Ay, marag yan, sa mga kanantilawan, sa mga karuwa ko.
2: Yan, subton ba, para makabalo sa batasan.
1: Bitaw, pero listen pero, po kaayo, oy, nga kanang...
2: Listen po, ipugos o dili, gusto yun, oy.
1: Ako, nakantil kanya ito, nabagay ng muyab sa ko, engineer.
2: Kasi ako nang Ruel, naka-ginsan is yan.
1: Ah, si Ruel naman tayo, mangudto.
2: Ah, si Ruel. Ang taga Ruel, taga Bisayan.
1: Ah. Ah, si Ruel, Ruel Kabangon, mangudto.
0: Kabangon. Nag-comment ka ni Trio, nag-comment, basahan doon yung comment, ano nila ha?
1: Ano sa ingon?
0: Alaman siya nga, napailay sa diri ni ingon, suko, magkagdigasugtun, ta, ano, ni mo ana ba? Tapos ni ingon nga, ana po rin si, shout out ko diri sa Metoril, ano pa to si, sa to ni ingon ganina nga, kung para rin maglaban ang imong ulo, ako na lang kang kaning ilayo, ilayo man ni akong napindot eh, sa dabo man ni. Dara, oo. Dara siya, ayaw pa ko igugma, ayaw na lang pag igugma para wa kayo na naon, kalabad ba? Aba.
1: Buto may rin ako. Tumari ang sis da pen, para rin malaban.
0: Patuyang, patuyang sa imong gusto nga mali. Aba, asa may mali, ana, Wilma. Mayo ayaw pag ang asa may kanin si Wilma no apo ni siya ka nang nabog jiro ni nga pinagugutan ni si Wilma.
1: Meron na sa gusto ng mga ipaibot.
2: Sabi ni Wilma das dasen.
0: Si Wilma Joaquin dasen ay sa mato kadusina. So ay na mga maring no nay mangin ana nga mga factor gyud nga kanang siyempre pag wapa ka na may mga malalaki nga gusto gyud magpursige gyud ipakita nila ilang gibati para nimo.
1: Pero kanyadto kanang yana bitaw ay kanang kana si para Edgar ni mo kasi kana grabe susurod sa kwa kani adto di bentuk kana si iya nya sa diyang iya akong gi kwan ko maayo na na love ko marin we
0: kana so mas kwan ang matod pa no na sa mga pagtukay-tukay no ha, sa mga eksperto mas kuya na nang mas nindot na nang magkuan ka mga maring kanang ma-develop ka kaysa kanang labat per site.
1: Aha.
2: Oh, sa diferensya na maray.
0: Kay ang labat percent madugay ana kay murag mawala man na ang kwala na mawa urag mawala na ang spark sa kadugayan ninyo.
2: So tama tong ibuhat ni Ruel.
0: Sa kada lahi pud ang kwan daw ingon pa nila nga pag madugay na mo nga madugay na mo ang sige kita, sige uban. Ma-develop mas kuyo na ma-develop kay mas mulaon pa ang mas musamot ang imong gugma gyud nga garanti unay. Anak, maray mga istorya sa ko mga bubuit.
2: So, mao po natin load ka na well. So, hindi siya mo surrender hanto, di ba develop?
0: Marang anak yun siguro, no?
2: Hantod pa ni si Kuya, o anak sa ingon na rin siya intruso. Mapay subto niya, kaya naay gasolinahan.
0: O, kanapod, no?
1: Isa po na. Si DC, sana siya, Ituli.
0: Gituli.
1: Oo, Taro.
0: Gituli, Taro.
1: Para di ma?
0: Masuko.
1: Di ba uli?
0: Oo, ano?
1: Ayun, ma. Ay, masi DC nga, masi ma-develop na siya, ha?
0: Tama. Pito, kalang, sultihan na ka, nagkakong mga amiga, mga, ba, minyo na gani, no? Isa ka po lang, Ben, parang tag-EM, ano, eh.
1: Parang black time.
0: Parang nag-black time. So, kalang, inana, mga maring, kalang, kasi tawagan na, ang taan na kung saan ko mga amigo, mga amiga.
1: Expert na, mga expert.
0: Kung ano mga inana, nagminyo sila. So, ako, di ko ganan na akong bana. Di ko ganan na akong asawa. Ano ba?
2: So, nakuha na bahay.
0: O, sa una ba? Di ko ganan na akong. Pero kung ano sa'yo, pagkakuan, tukod sa ang babae na develop sa lalaki. Kaya lalaki, magpakita o ganang maayong gawi. Siyempre, nakasiro sila yung nindot kayo lang pa yung mag-uban sila. Ano ba?

0: ako, tama ka lang ba ni si Ruel ni kung ako, ako may nasa to bangal Ruel. Sa paong ko ni ba?
1: Ayaw, ayaw, ayaw.
0: Is yan, na.
2: Matamanaray ko din siya exist na pen. Para din din sa mga
0: kuhan. Ino ko din si Ruel. Ikaw, Ruel ba? Ito ka na pa si Will taping ni mo.
3: Si Will Wawakin, oh. Pamatod eh.
2: Di ako na sa'yo matambag, be. Ay, lagay mo ay.
0: Bebe, ikaw, be. Sa
2: ako sa posisyon ni kinini ang Ruel, kung di ibang ni si Mina, so sayang tatay na lang ka, oy.
0: Pero itong sinder kay si Mina man, si Mina man.
3: Pwede. Si Mina. Si Mina na eh.
0: Si Mina.
3: Si Mina, kay bakante man si Mina.
2: Ani na lang, ani na lang. Kanang Mina, kanang sugta na, oy, kay malangay ta.
0: Kana.
2: Sugta na kay makuan ta.
3: Wala to na tong ikadawang sulat. Kasi musulat pa na eh. Sa ikadawang sulat, uyab na sila.
2: So, muna ito yung final, kay marag mag-ipos naman ta.
0: Ipos naman ta. Sige, ako Mina, no? Ako ang final words ni mo. Follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
2: I follow them.
3: Kailan niya po nang iyaan sa kanunay panabagay na si Tia Daria.
0: Master Direct.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, sinatid po sa atin na Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday patuloy na humina sa silangan ng Itbayat, Batanes. Tropical wind signal number 2 nakataas pa rin sa tatlong lugar sa Luzon.
2: Sandigan Bayan, kinwestiyon ang pagbisita kay Senador Dante Marcoleta sa PNP General Hospital.
0: Sandigan Bayan, ibinasura din po ang motion ni Senator Jinggoy Estrada makadalo sa impeachment trial.
2: Status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa July 14, kinansela ng ICC Chamber.
0: Department of Foreign Affairs, mga katropa, giniit na nasa soberenya ng Pilipinas ang Batanes.
2: Sa balitang regional, ilang lugar sa Cebu nagsuspindi ng klase dahil sa ashfall mula sa bulkan Canlaon.
0: Balitang international, North Korea palalakasin pa ang nuclear force.
2: Sa balitang showbiz, wax figure ni Catherine Bernardo ipinakita na sa publiko.
0: At sa balitang sports, John Amores balik PBA sa Titan Ultra Giant Risers.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Biyernes at 10 sa buwan ng July 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan at napapanood din nyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Mga katropa, sa detalye muna, unahin natin sa panahon, patuloy po na humina ang Typhoon Inday habang kumikilos siya pahilagang kanluran sa Sea East ng Taiwan. Huling namataan ang sentro ng bagyo 570 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin nasa 140, pagbugso na 170 at kumikilos northwestward sa bilis po ng 20 kph. Nanatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. Silangang bahagi po ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Samantala, umiiral naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion po ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ipugao, kabilang ang Aguinaldo, Alfonso, Lista at sa Ilocos Norte. Ayon sa PAGASA, inasang lalabas ang Typhoon Inday sa Pilipinas bukas. Bukas po na umaga, pero mananatiling maulan pa rin pagsapit ng weekend dahil hahatake ng bagyo ang habagat, kaya tasahan na magiging maulan ang malaking bahagi ng Western Luzon at Visayas. Pinapayuhan po ng PAGASA mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto at patuloy na subaybayan pa rin ang mga susunod na weather bulletin. Samantala, sumikat pa rin ang araw kanina, 5:33 na umaga, at inasang lulubog bandang alas 6:30 ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Mahigit 680 na biyahero na stranded sa mga pantalan habang nananalasa ang bagyong Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: umabot na sa 681 pasero, truck drivers at cargo helpers ang stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa masamang panahon na dunot ng mag-inday. Ayon sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard o PCG nitong Biyernes ng umaga, Hulyo 10, sa datos ng PCG, apektado ang 57 pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Southern Visayas, Barb, Central Visayas, Western Visayas at Bicol Region. Kabilang din sa mga naapektuhan ang 206 rolling cargos, 12 sasakyang pandagat at 33 motor bangka na pasamantalang hindi makabiyahe. Samantala, 161 sasakyang pandagat at 138 motor bangka ang sumilong sa mga ligtas na lugar habang nanatili mapangarib ang kondisyon ng karagatang bulsod ng bagyo. Patuloy naman nagpapatupad ng may pitak pagbabantay ang koordinasyon ng Philippine Coast Guard sa mga apektadong pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at maiwasan ang anumang insidente sa gitna ng panlasa ng bagyong Inday. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Paul Saldar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, patuloy po mga katropa yung pamahagi ng relief goods, food packs at 5,000 pesos cash assistance sa mga pamilya na apektuhan ng pagbaha dyan sa Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, dulot pa rin ng bagyong Inday. Ayon sa lokal na pamahalaan, ligtas na pong nanunuluyan sa evacuation center yung mga apektadong pamilya kung saan naglagay din ang modular tent yung mga tolda para magkaroon po sila na mas maayos at public shelter. Pinaunahan ni Mayor Dato Umbra Bayam Dilanggalin ang distribution ng ayuda, katuwang po ang MDR-RMO, ganyan din ang provincial level, PNP at mga opisyal ng barangay. Agad ding kumilos ang LGU para tulungan yung mga residente mula sa apat na barangay na apektado ng pananalasa ng bagyo at baha.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sa kinwestiyon naman ng Sandigan Bayan ang pagpayag ng Philippine National Police General Hospital na mabisita sina Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla kay Senador Ronald Orodante Marculeta kahit naka-confine ito dahil sa mild pneumonia at dapat umanong naka-isolate. Ayon sa korte, nais nitong mabigyan linaw kung bakit pinayagan ang naturang mga pagbisita sa kabila ng kondisyon ng senador. Dahil dito makikipag-ugnayan ang Internal Medicine Department ng PNP Health Service General Hospital sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang limitahan ang mga bibisita sa senador. Samantala, batay sa assessment ni Police Lieutenant Colonel Benley Bayani, fit to travel at fit to appear na umano ang para harapin ang mga kaso sa Sandigan Bayan sa tulong ng antibiotic treatment. Gayunman, kailangan umano nitong magsuot ng face mask dahil sa pneumonia. Nananatili namang naka-confine si Marculeta sa PNP General Hospital at inirekomendang i-isolate hanggang matapos ang pag-inom ng mga gamot para hindi na rin makahawa sa iba. Sa ngayon, iniintay ang final na medical clearance para sa kanyang paglilipat sa New Quezon City Jail.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division. Mga katropa, ang hiling ni Senator Jinggo Estrada makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil umano sa kawalan ng sapat na batayan. Ayon sa korte, hindi maaaring gampanan ng isang opisyal po ng gobyerno ang kanyang tungkulin habang nasa preventive detention. Maliban kung siya ay makapagpiyansa o mapalaya po sa ilalim ng recognizance. Binigyan din ng Sandigan Bayan ang impeachment trial ay natakdang tumagal ng 92 trial days kaya't hindi maaaring ituring na pansamantalang leave ang paulit-ulit na pagdalo ni Estrada sa Senado. Dahil dito, nanatiling hindi makadadalo si Estrada sa impeachment proceedings habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang mga kaso na plunder at graft.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Samantala, mga katropa, umaasa ang Malacanang na mananatiling nakabatay sa ebidensya, due process at rule of law ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mandato ng Senado bilang impeachment court at patuloy na igagalang ang paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan. Sinabi rin ni Castro na inaasahan ng palasyo na susundin ang mga senador ang umiiral na batas at ibabatay ang kanilang magiging pasya sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Dagdag pa niya, tuloy lamang ang pagbibigay ng pahayag ng Malacanang kapag may mga isyong direktang may kinalaman sa Pangulo at kinakailangang linawin batay sa mga katotohanan.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinagtanggol naman mga katropa ni Senator Judge Padilla ang ganyan pong pagtatanong sa impeachment trial kaugnay dun sa original o raw copy ng video ni Vice President Sara Duterte na ginamit bilang ebidensya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang original na video ay dapat manggaling sa mismong Zoom recording, habang ang mga kopyang nakuha mula naman sa live stream o internet ay mituturing na duplicate at maaari umanong ma-edit o mabago. Iginit din ng senador na tungkulin ng mga investigador na hanapin ang original file dahil ito ang dapat maging pangunahing batayan sa isang investigasyon. Ang pahayag ni Padilla ay kasunod na mapuna sa kanyang pagtatanong kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong tungkol sa pinagmula ng video na iniharap nga sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nilinaw ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nitong Huwebes na hindi ang Kongreso ang pumili ng mga proyektong nagkakahalaga ng 153 billion pesos na pinondohan gamit ang sobrang budget ng PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC noong 2024. Ayon kay Leviste, ang Department of Public Works and Highways ang nagtakda at pumili ng mga proyektong popondohan at karamihan sa mga ito ay may mga nasa flood control project. Gayun pa ng kongresista, walang naging papel ang Kongreso sa pagpili ng mga partikular na proyekto. Anya, ang tanging inaprobahan ng Kongreso ay ang paggamit ng sobrang pondo habang ang pagpili ng mga proyekto ay nasa jurisdiksyon ng DPWH. Dagdag pa niya, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang maaaring magbigay linaw kung bakit inilaan ang sobrang pondo sa PhilHealth at PDIC sa mga flood control project, pati na rin kung paano napili ang mga proyekto at mga kontraktor na magsasagawa ng mga ito. Ang pahayag ni Leviste ay kasunod ng mga katanungan at batikos hinggil sa paggamit ng sobrang pondo ng PhilHealth at PDIC para pondohan ang mga infrastructure project ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Rizal Ontiveros kinwestiyon yung pay under protest sa mga kinukwestiyon bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
2: Kinwestiyon ni Senador Risa Ontiveros ang patakaran na kinakailangang magbayad muna ang mga consumer ng kanilang kinukwestiyong electric bill upang maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo habang iniimbestigahan ang kanilang reklamo. Ito ay matapos lumabas ang isang naiulat na insidente kung saan siningil ng mataas na konsumo ng kuryente ang isang pamilya kahit naka-off ang lahat ng circuit breakers ng kanilang bahay habang sila ay nasa bakasyon. Kalaunan ay kinilala ng Meralco na ang naturang billing ay bunga ng pagkakamali ng meter reader. Gayunman, ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, ang mga consumer na kumukwestiyon sa kanilang bill ay kinakailangan pa rin magbayad under protest at upang hindi maputulan ng kuryente habang dinidiriga kanilang reklamo. Dahil dito, nagpahayag ng pagkabahala si Ontiveros at sinabing bakit parang inuuna pa ang interes ng Meralco. Hindi naman umano siguro sila malulugi sa unpaid contested bills. Pero ang mga kababayan naman natin na hindi handa sa biglang lobo ng babayaran ay lalong mahihirap ang mag-budget. Ayon kay Ontiveros, dapat tiyakin ang mga kinaukulang ahensya na napoprotektahan ang kapakanan ng mga consumer, lalo na sa mga kasong may malinaw na pagkakamali sa meter reading at sa pagsingil ng electric bill. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. Kinansila ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang ikatlong status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sana sa July 14. Ayon sa ICC, na pagpasya nitong kansilahin matapos sabihin ng mga panig sa kaso na wala silang bagong usaping kailangan talakayin sa kasalukuyang yugto ng paglilitis. Itinakda naman ng korte ang susunod na status conference sa September 16 habang mananatiling sa November 30 naman ngayong taon, sisimula ng paglilitis ni Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Matatandang iniutos din ng ICC ang panibagong pagsusuri sa kalusugan ni Duterte upang matiyak kung siya ay fit to stand trial.
0: Mga katropa, iginit po ng Department of Foreign Affairs. Mapagdedebatehan ang soberenya ng Pilipinas sa Batanes. Kasunod ng pahayag ng ilang Chinese scholars na umano'y bahagi ito ng China sa pamamagitan po ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi papatulan ang Pilipinas sa mga pagtatangkang baguhin ang umiiral na katotohanan tungkol po sa teritoryo ng bansa. Binigyan din ng DFA na maging ang consular district ng Chinese Consulate General sa Luwag ay kinikilala ang Batanes bilang bahagi ng Pilipinas. Samantala, tinawag naman ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. na disinformation at joke narratives ang nasabing pahayag ng China.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling tiniyak na Estados Unidos ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa Pilipinas upang mapanatili ang seguridad sa karagatan ng South China Sea kasabay ng nalalapit na ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay U.S. Assistant Secretary of State Michael George Desember, nananatiling pinakamahalagang batayan ng arbitral ruling sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa South China Sea at sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Binigyan din ng mga eksperto at opisyal ng Pilipinas na ang naturang desisyon ay isang mahalagang tagumpay sa ilalim ng international law at patuloy na nagsisilbing gabay sa pagtatanggol ng pambansang interes ng bansa. Sa pagdiriwang ng Pilipinas sa July 12 sa ikasampung anibersaryo ng Arbitral Award sa temang A Decade Hence, The Enduring Promise of Peaceful Dispute Settlement.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa na inyong napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Tugiraw sa 95.7, XFM Calibo sa 96.5, at XFM Sambuanga sa 99.5.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu. May ilang lugar pala sa Cebu nagsuspindi po ng klase dahil pa rin sa ASPOL mula naman sa Bulkang Canlaon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Nagsuspindi ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Cebu ngayong Biyernes sa dahil sa epekto ng ashfall o pag-ulan ng abo mula sa pagputok ng Bulkan Canlaon noong Huwebes. Ayon sa Cebu Provincial Government, kasama sa mga nagpatupad ng class suspension ang Cebu City, kung saan suspindido ang klase mula nursery hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ang desisyon naman sa pagsuspindi ng klase sa kolehiyo ay ipinasa na sa mga administrator ng mga paaralan. Suspindido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga lugar na Danau City, Carcar City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Toledo City at sa mga bayan ng Consolacion, Compostela, Liloan, Argao, Dumanhog, Alugansan, Dalaget, Tuburan, Katmun, Bantayan at Balambana. Samantala sa Naga City, Talisay City, Cordova at Mindanilla, suspindido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan. Sa San Fernando at Santa Fe, sinuspindi naman ang klase hanggang sa susunod na abiso ng mga lokal na pamahalaan. Ito ay matapos ang pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island noong Huwebes na nagbuga ng abo na dinala ng malakas na hangin at patungo sa ilang bahagi ng Cebu. Dahil sa pagkalat ng ashfall, nagsagawa ng mahakbang ang ilang lokal na pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga residente habang patuloy na minomonitor ang kalidad ng hangin. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Titibong balita, mister sa Puerto Princesa, sinaksak ng 5 beses ng misis habang nag-iinom. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng 5 beses ng kanyang asawa sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan kagabi, July 9. Nag-iinuman na mag-asawa sa loob ng kanilang inuupahang boarding house dakong alas 10 ng gabi nang mauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap dahil umano sa problemang pinansyal. Nais daw kasing magpagamot ng babae dahil sa kanyang karamdaman at doon na sila nagtalo. Ayon kay Puro President Johnny Niliasca, 5 saksak ang kinamo ni Mister at ng kanyang kinausap si Mrs., hindi raw nito maipaliwanag kung bakit niya nagawang saksakin si Mister dahil naglalambingan pa silang mag-asawa noong una. Nakalabas pa ng kanilang bahay ang biktima bago siya muling inabutan at pinagsasaksak ng kanyang asawa sa bahagi ng braso, likod at tagiliran na isugod pa sa pagamutan ng biktima. Habang inaresto naman ng Romispondid Police ang suspect, na-recover din ang patalim na ginamit at planong sampahan ang kaso si Mrs. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Ito naman, katropa, mayroong senior citizen ang natutulog po sa balkonahe. Patay din to matapos barilin na hindi pa nakilalang suspect. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
6: Citizen matapos na baril ng hindi pa nakikilalang suspetsado sa City Lunoy, Barangay Gabunga, Pasig City. Kinilala ang biktima na si alias Jerry, 60 years old at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel German Magbanua III, ang hepe ng Pasig City Police Station, nakarinig ng putok ng baril ang pamangkin ng biktima kung kaya't agad itong bumangon at lumabas sa kanilang bahay. Laking gulat na lang nito nang makita ng may tama na ng balang kanyang tiyuhin. Sa balkonahe umano ng kanilang bahay, natutulog ang kanyang tiyo. Samantala, na-recover sa crime scene ang isang basyon ng 12-gauge shotgun na posibleng ginamit na armas ng suspect. Patuloy pang tinutukoy ang posibleng motibo sa krimen. Ganon rin ang paghahanap at pagtukoy sa suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
2: Board member sa Negros Occidental, person of interest matapos mamataan sa lugar ng illegal na online sabong. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolo.
7: Namataan sa lugar kung saan na-discovery ng mga pulis ang isang operasyon ng illegal online sabong sa IB Magalona, Negros Occidental, si 3rd District Board Member Andrew Montelibano noong nakaraang Hulyo 8. Ayon kay Police Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio, hindi inaresto ang sabing public official dahil wala ito sa warrant of arrest at nasa paligid lamang ng lugar. Iimbestigahan at formal na iimbitahan ng Negros Occidental Provincial Police Office si Montalibano para sa investigasyon at itinuturing na person of interest sa ngayon. Sinisiyasat din kung siya nga ba ang may-ari ng 5 hektaryang lupa na pinagtayuan ng isabong studio at manukan. Sa operasyon, na-recover ng mga otoridad ang 142 na buhay na manok, 106 na patay na manok, 156 na tarik, at iba't ibang sabong paraphernalia na pinaniniwalaang kagagamit lamang. Sa kasalukuyan, hindi pa matiyak ng pulis ang eksaktong halaga na pinaniniwalaang illegal na operasyon. Gayunman, naniniwala ang regional director na umaabot sa milyong piso ang kinikita ng isabong sa Negros. Tiniyak naman ang Negros Occidental Police Provincial Office na ipagpapatuloy nila ang mahigpit na pagpapatupad ng batas upang masugpo ang lahat ng uri ng kriminalidad sa lalawigan. Nadiskubre ang naniniwala ang illegal na online sabong na operasyon matapos ang isang joint manhunt operation ng iba't ibang law enforcement units upang isilbi ang warrant of arrest laban sa regional most wanted person na kinilalang si Ronel Garde na pinaghahanap kaugnay ng kasong murder, ngunit ito ay nakatakas. Itinanggi naman ng board member na may kinalaman siya sa illegal na operasyon at iginiit na nagtungo lamang siya sa lugar dahil bahagi ito ng kanyang ari-arian. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update. Balitang International.
0: Sa balita sa ibang dagat, hatid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Pwede niyo pong subukan to. Likas, subok at epektibo. Inianunsyo ng North Korea na lalo nilang palalakasin ang nuclear force nila sa kalidad at dami bilang bahagi daw po ng kanilang military modernization. Ayon sa state media na KCNA, napagkasundoan ito sa pulong ng Central Military Commission ng ruling party na pinuunahan ni Korean leader Kim Jong-un. Kabilang sa mga plano ang pagpapalawak ng nuclear capabilities, modernization ng mga military bases, at pagpapabilis ng konstruksyon ng mga modernong naval bases. Iginit ni Kim mga katropa na tanging isang malakas na hakbo ang mga pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng kanilang bansa sa gitna ng umiiral na tensyon sa South Korea at Estados Unidos.
1: SFM News Nationwide. Showbiz, showbiz news.
7: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C, kalusugan sa isang capsule. Inilabas na ang Madame Tussauds Hong Kong wax figure ni Catherine Bernardo sa isang mall sa Makati City kahapon. Marami ang humanga sa halos magkamukhang nilang cat twin habang magkasamang ipinakita ang actress at ng kanyang wax figure. Si Catherine ang ika-apat na Filipino personality na nabigyan ng wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong, kasunod ni na Pia Wurtzbaga, Manny Pacquiao at Ann Curtis. Ayon sa Madame Tussauds Hong Kong, isa itong pagkilala sa tagumpay ni Catherine at sa patuloy nitong pagdadala ng karangalan sa Pilipinas sa international stage. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila.
1: SFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang balitang sports naman, katropa, ay hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, protection sa buong katawan. Nagbabalik sa PBA si John Amores matapos pumirma sa Titan Ultra Giant Risers. Inaaraw bago po ang pagbukas ng PBA Season 50 Governor's Cup. Inianunsyo ng koponan ang pagkuha kay Amores at malugod itong tinanggap bilang bagong member ng kanilang roster. Matatandaan po ninyong lahat na suspindi ang professional license ni Amores matapos siyang masangkot sa isang shooting incident dyan sa Laguna noong 2024. Bago po ang ganyang pagbabalik, uli siyang naglaro para sa Northport Batang Pier at nanatiling indefinitely banned sa NCAA dahil sa punching incident naman noong 2022.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Today is Friday, July 10, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan din po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.

0: Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon.

0: Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sa sclerosis book adlaw nga tindog sa kakong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan jud na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jim, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw og tuon. Una, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Ako nga ta, usahin mo halap na. Ikuyawan ko, maong ako din yung gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka muna na kung inong mintayong sa day na sila medyo na kung pagpinaw sa ako.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule na dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant na makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa o beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin na ang mas kusog kini na suplemento aron malikayan ang pagpapalakit sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Pasig

0: Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo. Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supplement Plus Gold.

Good day, mga katropa. Welcome. Ano usapan niya ito programa The Secret of Health. Ya, kamusta ka mong tanan din, ha? Ano na sabang yung health consultant, si Jane Druda, inyong magkauban sa Gyapon, alang sa pagkatod ka niyong informasyon. Nining usa sa pinakaportante sa itong kinabuhi, maugay ng pagkamping sa itong panglawas. Busa nining atong programa sa Gyapon, atong hatagan pagtagad, kining mga butang din, adunay dakong ikatabang. Mahitungod kayo da sa pag-uswag sa itong may nga panglawas sa mga katropa. Welcome asa magkakaroon nga lugar. Tungod kaya live na usap kita mga katropa din sa Gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta po? Kamusta Tagumenyos? No? Nagtanaw ta sa panahon, no? Kaulanon o runsa ba? Pero nindot ka kumpara sa grabe kainit mga katropa, no? Tungod kay ang panahon na di kayo saktong adiin, grabe ka hagtik, no? Sa init, labi na mga pipila ka mga adlaw ang minglabay tungod kay grabe jud ang init, no? Unya ang problema pagkahapon mo ulan man. But anyway, no? Mga katropa, atong pasalamatan ang atong buhing Ginoo nining bagong adlaw. Nga din niyang gihatag nga ni kanato bisan pa man unsang panahon ang atong masudong. Atong pasalamatan ang buhing Ginoo tungod kay gihatagan sa Gyapon kita og blessing, no, sa adlaw, kinabuhi, hilabi na maing panglawan sa mga katropa. Bisan pa man ikaw adunay balatian, ha, ayaw kag-old town tungod kay kana nahitabo ba si DI, no, dunay gitawag na to purpose ang Ginoo niya na mga katropa. Ay lang kawalan sa paglaom tungod kay nining atong programa The Secret of Health, atong man ang ginatagan o pagtagad bisan pa man sa pinakasimple nga mga pamaagi, no, ato gayong ginahatagan o pagtagad mga katropa nga diin ato gayong matabangan na matuldukan na kinigayong ato nga mga balatian. Busa ubani ako mga katropa, hilabi na sa mga taga-Tagong, no, taga-Mako, taga-Mawap and taga Kapalong, asa pa ba taga Asunsyon, taga Mabini, no, asa mga nga lugar din is Davao de Oro, Davao del Norte, no, nga di na nagapaminaw karon sa atong programa. Welcome po mga katropa. Live usap kita karon, ha, sa 99.1 XFM Mati City. Kamusta po mga taga Mati, mga taga Davao Oriental, kamusta kamo din, ha? I hope and I pray nga din anak mong karon sa kayong sugapiskay sa panglawan sa mga katropa. And happy listening, especially sa atong mga avid listeners din, ha? Dagantag mga listeners usap din, ha, mga katropa. Gani, speaking of Mati City, no, next week na mga katropa, July 16, adlaw ka na nga Huwebes, sa maugayod ang ato ang ibalik na to ang ato ang schedule din, ha, at least once a month. Every third Thursday of the month, mga katropa, mao ka na nga ito ang magsilbing regular, no, nga schedule na din, ha, gayod sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch, mga katropa. No, diha ipahigayon, syempre, diha ta mag-duty mga katropa sa ato ang mismong clinic address sa A Square Building, ubo sa bagong building gayod ng Pag-ibig Fund. No, sa A Square Building, Barangay Central, mga katropa. Kita-kita ta next week, ha, July 16, tibok adlaw, diha kita mag-duty mga katropa. Aron gayod ihatag kaninyo kini ato ang libreng serbisyo, ilabi na ato ang libreng check-up consultation, libreng dietary guidelines, nutritional therapy, and of course juicing therapy mga katropa. We have also heart therapy, ha. Pwede nyo na ma-avail. Bisita, ha, o gantui lamang ang Yes to Health Clinic, hilabi na nining July 16, tungod kay personal ang inyong health consultant, si Jenny Druda, na makigahimamat gayod ang anha kaninyo mga katropa. Sa mga taga-Davao, live usap ang atong programa karon na pinagigid sa 89.1 XFM. Happy listening, ha, hilabi na sa mga taga-Turil na taga-Matina, no, at wagay yung mga avid listeners and avid client mismo ng Yes to Health Clinic mga katropa. Mga taga-Katalunan, dadaghan usap kita mga listeners, no, din, ha, mga katropa. Anton, alauna, medyo kita karon
sa mga nagapabinaw. Siyempre, banin na sa bako ninyo. Pinagis pagpadala sa inyong mga mensahe. You know, if you have a concern and a questions, welcome ka mo, mga katropa, mong padala sa inyong mga text sa messages. Pag ato ka ng basahon unya, human kayo sa atuang health information. Ang atuang text line number, 0909-1762844. Usbon ko, atuang text line number, 0909-1762844. Huwag atong ihatagan o pagtagad, ha? Ang inyong mga text and messages unya human sa atong health information. Happy viewing usab, ha? Sa mga nagatanaw sa atong Facebook Live. Tungod kaya live kita karon mga katropa, pinagi usab sa atong XFM Facebook page. Pwede usab ninyo na i-search, no? Sa XFM 107.1 Tagum. Muna ang atuang Facebook page mga katropa. And also our official Facebook page ng Yes to Health Davao Region. Pwede usab ninyo na i-search sa inyong Facebook apps mga katropa. Yes to Health Clinic Tagum and Yes to Health Wellness and Pharmacy. Mao ka na ang atuang

And then mga katropa, live usab kita karoon na sa ato aga yung mga katropa sa mga taga Bukidnon. Pinagi kid sa atong 101.7 sa FM Bukidnon. Happy listening ha sa mga taga Bukidnon, malay-balay. Sa pa ba Balinsya, no? Dagat na sa pitag mga listeners sa dinha mga katropa. And sa ito ang Facebook Live, pwede sa gamot din ha, mo comment ha if you have a concern. Labi na kung wala kang may pang-text. But if you are viewing our live, pwede ka mo comment din ha sa ito ang mismong comment section. Ato ka ng basahon or either adun na ka may gustong itimbaya. Welcome ka mo mga katropa. Oras na ito, alas 12:43 na atong programa The Secret of Health sa Gyapon. Hatod kini kaninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Og hilabi na ato gayong mga produkto nga din na padayon ang paghatod og kalipay tungod sa kayuhan nga nadawat sa atong mga kabayan mga katropa nga nisuway sa paggamit hilabi na sa ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule, Sanson Vitamin C and Premium D3 mga katropa. Kilibitong pag-atiman sa atong lawas. Mabihan ang gitawag na ito ni ato ang mga produkto nga food supplement. Anong adunay food? No? Tungod kay kini magsilbing pagkaon sa ato ang lawas. No? Kung misigot ang pagkaon, kinahanglan. Kinsa bagoy tao-taon nga diin na wa nang inhalan o pagkaon. Bisan unsaon pa man kapobre, bisan unsa status kinabuhi sa taon, naning huwa gitaw na nga makakaon adlaw-adlaw. Mo na kini ato mga produkto, gitawag na ito ni siya food supplement. Sama sa mga pagkaon na kini atong gikinahanglan adlaw-adlaw. Okay, tungod kay kini ato ang mga produkto, labi na sa Sanson Plus Gold, dako kayo nagkita ikatabang. Alang gayud sa pagkahimsog sa kinatibok ang kalihukan sa ato ang lawas. To function it properly, always pirmin na ito na ginapahinomdom sa ato agay yung mga katropa. Atong lawas, para gayud maglihok kini sa normal, no, sa himsog. Kini nang inahanglan og igong sustansya. Sama sa kinan, para kini magpadayon sa pagdagan, paglihok, kining mga masinarya, mga katropa, it requires a fuel. It needs a fuel. Sama sa itong lawas, nang inahanglan og pagkaon sustansya. So, monang atong padayunon sa paggamit kini ato ang mga produkto since 2011. Daghan gayud ang nalipay tungod kay kini subok na nga mutabang gayud sa atong lawas para gayud ang mahimong himsog, mahimong ligon, ilabi na gayud ang atuang immune system mga katropa. Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C Premium D3 available ka na sa tara butika nga duol sa inyuhang lugar and also available mismo sa atuang Yes to Health Clinic. Ilabi na kung gusto ka makatipid. Gusto ka makabarato mga katropa ang atong Yes to Health Clinic. Ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated anaagayod sa affordable price and a big discount. Hilabi na kung ikaw gayon usa ka senior citizen. And then syempre available usab diha mismo ang atuang mga libreng serbisyo. Kumato na lamang ka o mabil sa atong mga produkto, i-avail na usab ang atuang mga libreng serbisyo. Libreng check-up, libreng konsultasyon, gamit atong high-tech machine, and also your health consultant is a functional iridologist, no? Nga diin, through the iris of the eye, ato sa makita kinibitang mga genetic and present condition sa ato agayong panglawas mga katropa, especially your blood circulation. Maybe you have a scarring, venous congestion, no? Kana nga mga term, ginagamit na ito na siya sa naturopath practitioner. Nga din makita na siya sa mga iris signs, no? Aliwata na sayod, kinidiay nga mga signs anaaday kini sa ato ang lawas and mahimong hinungdan nga nung adun na kita yung mga balatian na karon. Hilabi na kung wa na ito hatagan o pagtagad sa labot nga adlaw, magsilbi kining balatian mga katropa. That is why, no, dako kay ikatabag kinibitang gitawag na ito a study of iridology. No, libre nyo lang ma-avail ha kung kamugay mo bisita sa Yes to Health Clinic mga katropa. Doon na kita yung tulog ka branches. No, dinigay sa Davao region mga katropa. Kung kamo mga taga Davao City, ang ato ang address, anaakitan sa Matina, Davao City, sa Cell Paul Building, door number 3.
At bang nasa Kawain Drive, Bantay Bata, GS Ahead Heights. No, nasa highway na mga katropa, tapat sa Tagom Cooperative. Mas atbang na sa gitawag na to Durian na World, mga katropa, ha? Abrido, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon, Domingo hangtod the Bernes. Mo ka na atong schedule. And then, din usab sa Tagum City, ang

Kondora mo mismo sa mga taga-Tagum, bisitahan ang Yes to Health Clinic para gadatong magdukanta ang hatagan o pagtagad ay inyuhang mga problema sa panglawas. And sa mga taga-Mati, no, of course, ang ato ang address nata sa A-Square Building, Barangay Central, ubos sa bagong building po ng Pag-ibig Fund. So, mao ka na ato mga clinic address and you can text ha, sa ato aga yung phone number. Labi na kung adun na kamo yung mga gusto mahibaluan, pwede ka mo mag-text or mag-call. O, alam po mong panawag ka daon kayo sa hinay, masahaag manawag mag-kadlawan. Kulbaan po ta kay kinibitang ato ang cellphone sa radio. Pero may gini naka-full ang volume. Okay, para paniguradog na yung matawag, ako d'yo matubag kay usahay, nara man ipirmis ako ang bag. Okay, dili man yung mga pirmi ginagunitan na itong phone, dili man ito ni personal phone. No? So ako ang gihimo, awa d'yo yung gifull ang volume. Problema kay usahay, kadawan pa doon na may manawag, ato ako at kuratan. Oy. Pati ang bata, kamatad, kasaban ni Mrs. No? So ang taon ay po magtawag kadlawan ha. So ato aga yung mga tawag nini, mga katropa nga din nagplano makontak sa itong phone number, especially sa itong radio number no, na 0909-176-2844. Anytime pwede mo makontak no, ilabi na kung doon na kamoy pangutana, Island Food o Kadlawon ha. So anyway mga katropa, padayon kita rin ang itong programa. Oras na ito, alas 12:50 na. Aga bago kita mo ato sa unahan, labi na sa ito aga yung health information ato sa paminawan. Maminaw kita karon o testimonya mga katropa. O sa kamanindot nga testimonya nga din. Makatag ka na itong inspirasyon. Ilabi na kung ikaw aduna gayoy, gitawag na ito ga problema sa panglawas. Ayaw kaluya tungod kay ang Yes to Health Clinic. Maghatag ka nimo o magatabang ka nimo nga diin ikaw gayod makaangkon o gitawag na ito ga kaayuhan. So ang imulabang himuon, paningkamuti, na sundi kinigiyong nga gitawag na itong mga modalities, salikayan ang mga bawal by God's grace and help, no, o kinigayong mga guidelines na ito, ikaw gayon makaangkunog kayo. At ito paminawan, usa ka testimonya o mga pipila ka mga pahinomdom, and then after that, ato kita sa ato agayong health information.

0: sa Phone Plus Gold user atong paminawon.
1: Dali na baso, kaga magsaysay. Complicated ko, aloy sa Diyos. Tulog-adlaw na ako naginom. Sa kundughan, magasakit. Katulog-adlaw, nabubukong ha. Lagpot ko mura, kumag ko nga. Atay nga dugo. Rag na ganaman ang kawala. Atong kasakit sa kundughan. Sa mga tao nga na yung mga balatiya nga nagpaminaw karoon. Nakaangay mang Diyod ko. Ang oras ko po nang nakaayos sa ako. Ha.
0: Sa Phone Plus Gold, adunay malungday leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sa Phone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Sa Phone Plus Gold.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. O ako nang giinom matagat yaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Pasigre.

0: Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.

nga katropa nini atong programa The Secret of Health. Oras na to alas 12:53 na. Aga kining orasa hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix ang pinagkalami og healthy nga kape nga diin imo karong matilawan na mga katropa pinagi sa Yes to Health Incorporated. Ha? Usa kini ka produkto sa Yes to Health mga katropa nga diin usa kini ka kape nga dako kay ikatabang mahitungod gayud sa atong panglawas labi na kung buot mo mahimong alerto aktibo tibok adlaw unsa man ang imuhang ginabuhat no adin mahimo gusto nimo nga mahimo kang alerto so way kini ato ang Santon Gold Cough Mix in a natural way nga din mahimo kang alerto og aktibo mao kini ang trabaho gayud sa ato ang Santon Gold Cough Mix sa mga katropa available ha nationwide yeah sa inyong mga suking butika o sa Yes to Health Clinic ang mga katropa. Happy viewing! Sir Raksoman de la Peña, ato aga yung avid viewers. Maayong panito katropa Doc CJ, always watching your program, The Secret of Health. Always praise the Lord, God for His wonderful. Ayan, at syempre, don't forget to take Yes to Health product. No? Giniyang ato ang nindot ni Sir Raksoma, no? Nagapahinom-dom sa matagusan. Always to take your Yes to Health product, mga katropa. Ha? And also, happy viewing and listening, Sir Randy Arachaga Santasas. No? Nagatanaw sab sa ato ang Facebook Live karon mga katropa. Parahin kita sa ato programa and sa mga gusto pa o gabuot, magpadala sila mga mensahe. Pwede po kamo muhabol mga katropa. Just text your messages at tuwaga yung text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. O katong hatagan o pagtagadunya gayon na no? Yung mga gipadalang pangutana human sa tuwang health information. At ang pag-aisigutan karon mga katropa, kini kayong usa sa simple no nga modalities nga pwede natong himuon din sa atong matag panimalay tungod kay aduna kini dakong ikatabang mahitungod gayud sa atoang panglawas. No, kining gitawag natog the importance no, or the health benefits of drinking warm water. Abot kung kini hatagan o pagtagad tungod kay gahapon no, we have a client no from if I'm not mistaken Mabini no saka lalaki nung adin niya ang problema kini iyahan chan usahay muhuot po daw yung dughan no gani iyahang blood pressure atong gi-check medyo taas yun or elevated yun siya mga katropa pero wala siya high blood no tungod kay labang po siya kaadto sa hospital kapacheck wag gani siya maintenance gininom pero iyahang gidong gibati ang iyahang dughan paghapdo sa iyahan chan. So sandali nga pagkastorya ato siyang gi-interview and then usa sa iyahang habits no and style no sa iyahang adlaw-adlaw nga panginabuhi mga katropa labi na kay init gid ang panahon pila ka mga adlaw ming labay so hilig gid ni siya mo inom og bugnaw nga tubig. Oh, kini bugnaw nga tubig ato siyang atong gisayasay kay sir nga din aduna ginid akong connection sa iyang gayong gibati karon especially kining discomfort kay iyang gibati sa iyang chan kung kusahay aduna pud siya bation sa iyang dughan. So, atong gisayasay unsay outcome unsay result ini gitawag natog cold the water. So aduna gid nay ihatag nga problema mga katropa. Although ang cold the water di maginato na siya himong i-generalize nga makadaot sa atuang lawas especially kung dili man jud nato pirmi ginahimo na. Pero in the long term or the long run especially kung mao gid ni ang imong lifestyle mao ni imong habits mga katropa aduna gid jud akong ikahatag usab nga problema sa atuang panglawas. No kay kini magong cold the water aduna siya aduna pang hitabo sa lawas nga diin gitawag kini og vasoconstriction. Pag misigot taga vasoconstriction kung kini nga bugnaw nga tubig maabot gani sa atong stomach sa atong chan kini mga dugol nga mga blood vessels mga dingding sa atong dugo mga katropa instantly no mahimugahi kini or mukipot kini mga katropa o kini gayod magresulta sa gitawag na to pag-agis dugo na diin na hinay na
or maglisod da ang pag-agis dugo, of course. Tungod kay diha man maagis sa ato ang blood vessels. So this, therefore, kini nga gitawag na ito ga cold water. Grabe maka pugong kini og makaluya gayod sa diha mismos pagdagan na sa ato ang dugo, mga katropa. That's why, no? So mga nagaino mo ga bugnaw tubig, ilabi na ga bugnaw jud kaayo. Ado na jud bation, no? Instantly, diha sa ilagay yung stomach area. Sa ilahang blood circulation, no, ilabi na kong naanay gitawag na itong kondisyon ng high blood or any cardiovascular problem. So, ato na gina sila'y bation ng mga pipila ng mga simptomas. Tungkol din yung gitawag gayon na ito ng mga vasoconstriction. Mahitabo din ha sa gitawag na itong cold water. And then, napagani, no, mga migraines, mga headaches, na possible, it is also the cause of gitawag na itong bugnaw nga tubig mga katropa, no? Kini bitaw madalian nga pag-ubos sa temperatura sa lawas, sinundan nga din ikaw ninom og tubig. Dinha sa imong brain area, makahatag pud na og signal sa imong nerve, no? Nga mag-resulta kini og brain freeze mga katropa, mo na usay nga kalit lang sakit akong ulo. base na mga katropa, kalit nimo pag-inom og mga bugnaw nga mga ilim noon. Digestion, of course, muli pinakahinungdan ning gito o resulta pagpalabi or pirmi na lang kasigig inom gayod og mga bugnaw. Okay, kini magud ang ato ang stomach, mas gusto magud na nila og mga warm, no, nga mga butang nga din ginasulod nato sa ato ang chan mga katropa. Problema lagi kung inom tag mga bugnaw, pagkaon bugnaw nga ilim noon. Kini grabe makapakyung makapakipot, no, makapagamay, no, sa ato agayong mga blood vessels sa mga katropa ug makapaluyas kalihukan sa ato agayong chan, no, og ang magresulta niini ang mga pagkaon maglisod na siyag tunaw, especially kung ang imong gipangkaon mga gitawag datog oily fatty foods, no, maglisod nag tunaw ang ato ang chan ni ana, and it will result a chronic bloating. Ala dok, pirmi lagi murag na hangin ang chan. Ano man ni dok, ala dok, ano murag bugat man ang kawang chan, ha? O ang uban, adunay gitawag na ito ga pain, especially din ha sa ilahang center of their abdomen. Bisaya, gitawag nagsurok-surok mga katropa, no? And kadugayan, possible, you will have a condition called constipation. Dili na regular, kining gitawag na ito ga pagpagawas o hugaw. One of the cause is kining gitawag na ito ga drinking cold water. So may mga katropa na ito nga din nagka-problema sa ilang mga tutunlan. Dok, sige, nagsakit ako ang tutunlan ba? O doon ako hugaw, mucus or plema nga din gusto ko ipagawas. Pero gahi man, dok. O usahay, ubuhon dyan ko, pero di man mo gawas. O usa sa gapagahi niya na mga katropa sumala sa pagdoon, kinigay yung mga bugnaw ng mga ilim nun. No? Okay na, magitay mga mucus good sa tuwang lawas, especially in our thyroid gland, usa sa nag-gunit, kinigitawag na ito ga mucus sa membrane. So, dagan gina, diha magpundok, kinigitawag na ito mga mucus, no? Mga plema sa lawas. Mugahi na, di na mapagawa sa lawas, sa diyang ato pong sigig sudlan ang lawas ug mga bugnaw. Maunay may tabo mga katropa, so you will have a throat issues. Kung sige pong kagitawag na itong inom o mga bugnaw, no? Blood pressure spikes. Kalitragsaka ang imuhang blood pressure. Bation siya mong kasing-kasing, maglisod o ginhawa. Possible, imuha po dang masinatian sa dihang adunan na kay gitawag na itong long term of drinking cold water mga katropa. Pero in a healthy individual, dili po nila ni dali-dali bation dayon. Maliban na lamang kung adunang gid sila yung mga underlying health condition sama sa hypertension or any cardiovascular disease, na? So, maunay mahimong resulta kung ikaw gayud hilig buinom og mga bugnaw nga ilim nun. Dagan pa, no? Pero kato, pipila lamang kato. O nga, no, ato atong gagian mga katropa tungod kay ang ato pagatunan karon kining gitawag na itong solusyon. Kung hilig ka buinom din na og mga bugnaw, ilabi na kung usaka, no, sa pareha sa ato ang pasyente gahapon na din hilig niya ni mo nang usapon sa contributing factor nganong aduna siya gibati karon sa iyang chan, sa iyang blood circulation, sa mismong iyang heart, no,
Kadi na naglisod or usahay hapuon, aduna gitsay batiyon nga din murag bugat o iyang kasing-kasing. So kini pag-inom mugbog na tungod kay usa sa iyang lifestyle mo nang atong hatagan og solusyon. No, ato siyang advice, instead of a cold water, pulihi kini og warm water. So atong susihon karon mga katropa, unsay ikatabang anining gitawag nato nga warm water? Unsay mahitabo sa lawas, sa diyan kita gayud mo inom og warm water mga katropa, og unsa usab ang tama nga oras? No, nga din kita gayud umiinom og warm water. So kini ato ang susihon ha. Kay katong pag-inom ubog no, halos ikadaot man to sa atuang lawas, edin hita sa mga solusyon. Unsay usab ikaayo nining gitawag natog init-init nga tubig. Dili pod kay hot halahi ang warm, lahi pod ang hot. Kaya uban na hot pod jud nga tubig, magkapasok-pasok pod ang dila. Dito na ta sa gitawag natog warm water mga katropahan. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, number one nga health benefits na ato makuha sa rin kita dahi mo inom og warm water, may boost a digestion. Kung ang bugnaw nga tubig, makapaluyas kalihukan sa ato ang digestive system, sa ato ang tiyan. Kinidiay ang warm water mga katropa, makapakusog, no? O, makapaboost di ay kini sa kalihukan na diha gayod sa ato ang tiyan na mga katropa. No? Samtang ang tubig nag-ato gayod sa ato ang tiyan, paingon sa atong mga intestines, sa ato ang mga tinai, no? Hangtod ang lawas, iyahang ipagawas ang hugaw na himong nindot kini nga kalihukan uban sa tabang sa ato gayong warm water mga katropa. No? Gani, ang warm water, giisip kini siya o taga-activate no sa ato gayong digestive system. Unsay trabaho sa ato ang digestive system or sistema sa atong pantunaw? Of course, mao kini ang usas pinakaimportante every time we eat. No, kung luya imo ang sistema sa pantunaw mo nang aduna kay indigestion, bloated, no or stomach discomfort, constipation, mao kini imo ang possible nga mga condition ng mga katropa. Aduna pagtuon nito 2016. Kini di ay nga warm water mga katropa, aduna siya'y favorable effects adina gayon sa ato ang intestinal movements and the gas expulsion. No? So, kumusgot tao ang intestinal movements, kini bitaw nga paglihok sa atong mga tinay. No? Di agikan sa ato ang baba, mamalig itawag na ito kinatibok ang digestive system from our mouth. No? Paingon sa ato ang large intestine na mga katropa. Ang pagkaon, ga-travel na siya no? Sa atuang baba, paingon sa esophagus, paingon sa stomach, into small intestine, hangtod sa large intestine. Kana nga kalihukan kinahanglan na smooth. But pasabot, nindot ang pagdagan, pag-travel sa hugaw, sa pagkaon, hangtod kini na himong hugaw. Pero kung gani, hilig ka og bugnaw nga mga ilim noon, kini gayod mahimong dugay, mahimong luya, no, ang pagdagan no, sa from food to waste product mga katropa. Instead, kining adlaw maabot or malabay na unta ning pagkaon na himong hugaw, natag pila ka adlaw mo na nahimong scenario sulod sa lawas mga katropa. But good news, tukod kay kini na warm water, dako kay ikatabang para gayod kini nga kalihukan sa ato ang digestive system, mahimo gayong balansi and healthy ang mga katropa. How about our nervous system? No, kini pong warm water mga katropa, no, dako kay nagikatabang mahitungod gayod sa ato ang nervous system, especially our mood and the brain function. Gani adunay pagtuon in 2019 na kini din pag-inom og init-init nga tubig mga katropa, makapa-improve sa ato agayong nervous system activity, no? And then dili lamang kana makapatabang usab kini nga diin na muubos, no, kining kondisyon nga gitawag gayud nato ga depression and anxiety. Of course, our nervous system, especially our brain, magiging ka-control sa ato ang mood, no? Kung sa imo ang pagbati kada adlaw, gusto ba nimo magmagulano or magmalipayon, himo ang healthy ang imuhang nervous system, the function of your brain, no, kay mo mini ang nag-manage nining ato ang mood every day
And ang pag-inom og warm water, dako kayo siya ikatabang para gayon sa totally function sa ato ang nervous system. In contrast with that, kung hilig po kag bugnaw, tanawa gani sa mga hilig minum og bugnaw, di ba, kayo sa putuna. No, initon kay nagulo sa mga tao nga din hilig mo inom bugnaw, tingala ka bugnaw man tay gininom pero nganong mas dali man mapikon, no? Sa puton man noon or moody mga katrop, especially sa ato mga kababayan nga hilig og cold food, cold drinks. Di ba kay pa change pabago-bago na ang ilang mga mood sa mga katropa. Tungod kay kini mismong warm water, doon na gid chayd akong benepisyo nga ikatabang para gid sa ato ang central and nervous system mga katropa. Pangtulo, may relieve nasal congestion. No, kining sigig bara tawon ang ilang ilong din ha. Bisag unsa nila gipag-inom, bisag unsa nila gipang-paslak sa ilang ilong. No, kining uban kining aduna sila simut-simuto, no. Makapaluag sa agyanan sa ilong mga katropa, mawala ang sipon. Halos isulod na lang taon sila bangag sa ilong. Ang Japon, mawala ang pagbara mga katropa. Okay, basig hilig po kami ng mga bugnaw, na? Okay, lagi ang bugnaw, makapagrabe, makapadaghan, makapagahay na siya sa mucus or plema. Diha gayon sa ato ang gitawag nga ilong. From our throat, diha palang gani, mugahi na, edi how much more diha mismo si gamay bangag sa ato ang ilong mga katropa. But good news, kining pag-inom og warm water, kining mga katropa makapahumok. Dinha gayon sa ato agayong mucus. And may relieve nasal congestion mga katropa. In 2008 study, a hot a drink, sama na lamang sa mga tsaa mga katropa, instantly, grabe siya makahatag og relief ha, sa mga runny nose, coughing, sore throat, and tiredness mga katropa. Grabe, no? Warm water, instantly, pwede di ay ma-relief. Kinigayang gitawag na ito pagkatul, pagsakit sa tunlan, no? Pagbara sa ilong, no? And then even a tiredness, kini pagkakapoy, of course, pag batiyon nga nito og kaluya kakapoy sa lawas, that is a sign nga imuha gayong nervous system totally, no? That controls every nerves in our body, ana sa dili maayo nga sitwasyon. Okay, di syempre ang warm water makapa-activate man siya sa atong nervous system, motabang man siya sa kinatibuk-ang kalihokan sa atong nervous system. That's why if you feel tired, try to drink a cup of warm water, diba kay? Makita nimo instantly ang relief ang mga katropa. Pang-upat, improve circulation. Of course, if cold water, adunay gitawag na ito vasoconstriction, but pasabot makapakipot, makapagamay sa ato agayong mga blood vessels. Oh, kini pong warm water, baliktad ang iyang trabaho, makapaluag. It will dilate or expand our blood circulation. So therefore, it improves the circulation ang pag-inom gayud og warm water. Dako kayo nagkikatabang, especially if you have hypertension, heart problem, even diabetes, ha? Tungod kay syempre, ya man nas agyanan sa dugo, kining pagdaghan o pagtaas sa level of sugar. So ang pag-inom og warm water, ha? Dako kayo nagkikatabang para gayud mahimong nindot ang ato ang sirkulasyon ng mga katropa. Every day, no? Kung sa man ang atong gipantrabaho, nanginahanglan mangin nga dapat always healthy. No? And always the balance, kining gitawag datog blood circulation ng mga katropa. Panglima, may help relieve constipation. A healthy digestion, of course, mahimo pod ng regular agibuhang bowel movement. No? Kung igo permi ang pag-inom og tubig, especially kung ang tubig, most of the water nga din imong ginainom is warm, no? Init-init, ay naku po, dako kayo nagikitabang, lipay kayo na ang imuhang digestive system, even your intestine, imong tinaay mga katropa, and as the result, syempre regular ang imuhang pagpagawas og hugaw. No? So malikayan, mapugnan kining kondisyon nga gitawag na itong constipation. Kung saan yung constipation, mauning irregular bowel movement dahil irregular nga pagpagawas o hugaw. Ang uban, maabtag duha kaadlaw. Ang uban, maabtag tulo kaadlaw bago mo pagawas o hugaw. Pero giisip ra nga normal, no? Tungod kay wala sayo nga kini constipation, gitawag gini siya a mother of all diseases. Inahan sa tanang balatian, wala sayo mga katropa ang halos tanang katawhan. Pero grabe kini og impact sa atwa gayong kinatibuk ang lawas. Pero di pa nato bati yon dayon. Pero kung dugay na gani ka nga din adunay constipation, di ba kay
tingala na lang ka halos sa tanan nga kalihukan sa imong labas maapektuhan. Na tungod kay atong intestine kung atong sisihon pagayo, grabe aduna na siya yung mga tiny capillaries. Na gagmay kay nga mga ugat nga din it is connected. Halos tanan gayud yung mga major organs sa atong lawas, to our kidneys, to our liver, to our heart, no? Doon na yung connection, ha? Diha sa mga gagmay ugat, paingon gayud sa atong intestine, no? Especially to our large intestine. That is why ang constipation, sumalapas sa pagtuon sa mga eksperto, gitawag kini siya og a mother of all diseases. Inahan sa tanang sakit ang mga katropa. Mao nang kinahanglan sa atuagan ng Yestro Health Clinic, pirmidyo na ito na gina-advise, detoxification and a cleansing program. No, tungod kay ang paghino sa lawas, usagid ni sa pinakasusi kung gusto ka makaangkon gayud o kaayuhan. No, sama na ng sakinan, kung gusto ka pirmi nindot ang pagdagan sa kinan, no, kondisyon pirmi ang pagdagan sa kinan, kung doon na rin kay budget, pirmi hindi mo na ipa-change oil, pirmi hindi mo na ipa-change tune up, pwede hindi mo na ipa-PMS, basta doon na rin kay igong budget, no, basta kay permigid na kondisyon ang dagan sa mga sakyanan, no? Kaya nindot man ang may hugaw, no? Diha gayod sa ilahang engine, mga katropa. Ano, usap ang sulod sa lawas sa tao, mga katropa. Kung gusto tap, nindot ang function, then kinahanglan permigayod hinlo. Not totally 100% hinlo, tungod kay magid na mahitabo. At least man lang, dili jud hugaw, grabe ka taas og toxins, waste products ang lawas, mga katropa, tungod kay mag-result kini og vasoconstriction sa atwa gayong blood circulation. Ang pag-inom og warm water, dako kay gikatabang para gayud mahiluan ang atong lawas, especially mapugngan og matuldukan kini gayong gitawag nato nga constipation. Pang-unom, may decrease stress levels. 2014 study, mga katropang gani, maidugtong usab nato ni sa atwa gayong gitawag nga nervous system. Ang pag-inom dag usa ka baso nga warm water at least every day or in the morning, mga katropa, dako kay nigtabang diay para makabati ka og gitawag nato calmness. Sa maning calmness, pagka kalmado. No, pag inom gani mo og warm water, especially right after you wake up in the morning, aduna kay pagbati kining gitawag nato calmness. Sa kana kapagtuon yan atong 2014 sa atwa gayong mga eksperto, mga katropa. No, so ang pag-inom og warm water, it helps and it improve your mood and relaxation levels, mga katropa. Last no, ikatabang gayo dining gitawag nato go warm water, warm water. Although daghan pa, pero ang last nga atong ihatag kaninyo, kining gitawag nato go body's detoxification systems. Muna nang giingon nato kanina, no? Connection sa gitawag gayod nato na constipation. Kining body's detoxification system, naglangkob kini sa atuang kidneys, no? Particularly sa atuang kidneys, sa atuang atay. Ang pag-inom og warm water, grabe kalipay sa atuang kidneys, mga katropa. Tungod kay ato ag kining matabangan para gayud matanggal ang mga waste product or materials diha sa dugo, mga katropa. No, kay kung ang bugnaw makapagahay siya sa mga hugaw, especially the fats, the oils, no, diha gayud sa atong dugo, yahang ipagahi. Kini po mga warm water, mga init-init nga tubig, iya po i-dissolve. No, but pasabot ihang bungkagon kato mga nanggahi ng mga fats, mga oils sa atuang lawas, mga katropa, mga toxins. So dako kag ikatabang may tungod gyud kalihukan sa atuang kidneys. Mao nang kuminom kag warm water, makaistorya pa gani ang imong kidneys, di ba kay magpasalamat yun na sa imo kay imo hatawon sa gitabangan. No, so usa sa dakong tabang about detoxification, kini gayong gitawag datog warm water, no? And gani, according to Arthritis Foundation, no, ang pag-inom usab og warm water, dako kay nagikitabang para gayud pirmi ma-lubricate kini ato ang mga joints. Para mis pirmi nindot ang paglihok sa atong mga gitawag natog mga joints, mga katropa, no? Ilabi na kung ato na kay gibati na din ha, nga gamay lakaw lang, magsakit na taong tuhod. No?
So why, you know, sanay ninyo kining gitawag gayud nato nga pag-inom og warm water. Unsa nga oras dapat ato ta sa gitawag natog perfect time to drink a warm water? Unsa man ang tama nga oras dok sa pag-inom og init-init nga tubig? Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, hilabi na kay usa ka doktor mga katropa si Doc Sarah Krieger, registered dietitian and nutritionist mga katropa. Ang pinaka perfect time to drink warm water, ingon pa sa ihang pagtuon, generally kinahanglan first thing in the morning upon waking. Abot pasabot di ay kining pagmata jud nato sa kabuntagon gikan ta natulog stack na sa gabihon pagkamata nga pagkamata ayaw sa pag-inom og unsa pa na imno nimo kita nga mga Pinoy mo inom kita ga tubig dayon no but instead a normal or a plain na water ang imong inumon a warm water init-init nga tubig. How about dok kung magdiritso na lang kog kape? Oh, healthy bitaw nga kape akong imnon na Santon Plus Coffee Mix man or Santon Gold Coffee Mix. Yes, mga katropa, tinuod healthy kini ato ang mga kape, labi na ato ang Santon Plus or Coffee Mix, no? But I highly advise mas maayo gihapon nga diin pagmata nga pagkamata nato sa buntag ato sa jug imnon kining plain warm water. No, kini sa jug pure, no? Ay sa nang nailasa. Tungod kay the whole night namang guta sa gitawag na tog a fasting state or fasting phase. No, syempre the whole night watay tulog ta ni ana. Ang ato ang chanway unod maliban na lang magrabi imong habhab stack na sa gabihon magbuntag na ginay unod ang imong chan. No? Pero kadalasan agita sa fasting state mga katropa, that's why pag matajud nato sa buntag it is not advisable na sudlan po dayon nato ang ato ang chan og dunay lasa. No, dunay lasa nga mga pagkaon or mga imlim noon. Mo na ang gina-advise ang pag-inom og warm water kinahanglan diha mismo sa pagmata nato sa kabuntagon. So wala lang no sa mga wapa nakatay gani, di ba kay observe rin ninyo. No, pagmata ninyo inom din mog warm water hilabi na sa mga luya ang lawas. No, murag no, grabe na siya makapa-activate sa electrolyte sa ato ang lawas. Di ba kay mahimo kang alerto the whole day usa na sa technique mga katropa ha. So inana warm water every morning dako ka nag-ikatabang especially sa atuwa gayon detoxification. No? Kabalo ba mo from 4 a.m. no to 8 a.m. mo na ang time sa kadalasan diha gid nga oras ta magpagawas og hugaw mo adto sa CR. No, tungod kay normally mo na ang gitawag nato ga panahon nga ang atong lawas mo pagawas jud na siyag hugaw. And good news tungod kay pagmata nimo sa buntag naay uban manggon maabtan na lang alas 9 alas 10 no or tibok adlaw mahuman na lang wa jud ka pagawas og hugaw tungod kay lagi basi grabe na kabarado ang ilang intestine ilang tinaing mga katropa and grabe na kaluya ang ilang digestive system. Ang pag-inom og warm water grabe siya makapa-activate no niini gayong kalihukan or normal movement sa elimination sa ato ang lawas mga katropa diha gayod nga oras alas 4 sa kadlawon hangtod alas 8 sa dihang kita gayod bumata pag muinom dayon og warm water habaw man ka matatag alas 6 inom dayon og warm water diba kay after muinom kag warm water 30 minutes to 1 hour ba adto jud ka ana og CR tungod kay gi-activate niya ang imuha gayong normal nga elimination sa imuha gayong lawas ang mga katropa. Eliminate toxins and waste mo na'y ginahimo mga katropa. So mo na'y pinakauna ha ang advice nga perfect time to drink warm water right after nga mumatakas kabuntagon. Ikaduha, before meals, bago ka mukaon. Bago ka mukaon, suwaye, inom ka og warm water. Hilabi nag nalapasan na ka og pagkaon, pila na ka oras, bawa nakas biyahe or nakagihimo nga importante kayo, nga kailangan nimong dalion nga mahuman, unya nalapas na ka sa oras, bago ka mukaon, suwaye pag-inom sa og warm water, at least half glass or one glass.
O grabe na siya makapa-activate, makaboost sa atuaga yung digestive system. O grabe po na siya maka-neutralize sa acid. Okay, inyuang ikumpara pag budiretso mo kaon, gikan mo sa gutom, gikan mo sa nalapasan, di ba kay matingalan mo halang ano, murag sakit man ako ang siyam. No, nakalitan gari nakalitan guru ni ay more na ato ang tubag no tungod kay lagi gutom kayo hab-hab dayon pero ang nahitabo sa imuhang chan indigestion labi na kay dali-dali pag-usap tungod kay gutom na nya unsa nang orasa so aduna indigestion nga nahitabo or and fermentation nga nahitabo diya sa lawas.

Take note, bago ka mo kaon, nilabindag nalapasan na ka. O bisan pag wa ka nalapasan, kung gusto ka nga din, pas-pas kaayo ang paglihok sa imong digestive system. So wayay, pag-inom sa og warm water bago ka mo kaon, mga katropa. Ikatulo, before sleep. Bago ka matulog, so wayay usab ang pag-inom og warm water. No, instead mo inom kag bugnaw din ha. Ilabindag igang-igang, ayaw pag-inom tawon og warm water bago ka matulog. Dako kayo nag-itabang, mga katropa, to improve sleep quality, no? Ilabi na kung gusto ka mahimong hapsay, mahimong nindot ang imong pagtulog, suway pag-inom og warm water before sleep, mga katropa. And of course, during the day, tibok adlaw, ayaw tawon kalimot sa pag-inom og warm water. Gani ang warm water, usa kini sa ato aga yung program. No, tungod kay aduna man tayo specific program for totally detoxification and cleansing. Ngayon ginahatod gayud sa ato ang Yes to Health Clinic. No, halimbawa sa mga tao nga din gusto gayud og total detoxification ba? Mura bag tawag dini sakinan nga din adto sa shop nga din gusto ko magpa PMSR, no? Or boss, gusto ko magpa tune up. Ang kundo na po yung mga tao, mga pasyente nga din nga mo ato sa clinic nga din gusto nila mag total detoxification. So kini ato ang ginahimo sa Yes to Health Clinic. We have 3 to 5 days total detoxification nga din wa sila kaunon kundi totally juice fasting lang. And syempre kauban din ha sa program kini gayong gitawag na to nga warm water during the day. Dako ka nang ikatabang to cleanse, no, to detox. And after cleansing, after the program, diba, kabang bation sa lawas, Dok, grabe kagaan akong paminaw. Dok, sa una, minum ko bisag tubig lang, murag barado ako ang tutunan, murag dai magbara, maglisod og abot ang tubig sa chan. No? Biha lang sa tutunan, murag magbara. That is a sign of congested digestive system, mga katropa. No, and syempre ang pagkahugaw usab sa blood circulation, mga senyalis ka na, especially sa atuang atay. Pero after cleansing, di ba, kay ma-feel niyo mo, pag muinom dag tubig, grabe na kahamloy. Pag inom tubig, murag-wa daw niya na-feel nga ang tubig, naabot na dahil sa iyan chan. Mga na kadalasan nga mga testimonya after gayon, ma-cleanse sa atuang gayong program, nga din ginahatod gayon sa Yes to Health Clinic. No? So anyway, mo ka na ang atuang health information. A cup or a glass of warm water, dako kay kahimuan, mahitungod gayon sa pagkahimsog sa atuang panglawas. Silabi na, kung ang init-init nga tubig, mga katropang nga imong ininom or giinom, minugna ka na sa atuang gayong Santon Gold Herbal Tea, ay di ba kay mahimong nindot kaayo kini og mahimo gayog ikaw nga healthy, mga katropa. No, instead nga diin, hilabi na kung natayog ka sa atuang Santon Gold Herbal Tea, suway kini during the day, suway kini atuang Santon Gold Herbal Tea. But the first thing in the morning, I suggest plain and the pure warm water. And then pag maabot ang pipilag ka oras, nga din na gusto ka mo inom og init-init nga tubig, edi suway kini atuang Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Dagan salamat, no, sa mga niuban. Ilabi na sa mga katropa nato nga din initanaw sa ato ang live oras nato alaon na 27 na, mga katropa. And bago ta magtapos ato sang hatagan o pagtagad, no, kinigay nagpadala sa iyahang mensahe from 272, a good PM doc. Mag-ask lang unta ko para sa akong lula na amanggod siya high blood, doc, o napod sa heart na siya daghan ginainom maintenance. So mag-ask lang unta ko unsa may ask niya niya. So, but anyway, no, ang iyahang concern, siguro naputulan ni iyahang text, but iyahang concern ang iyahang taong lula, adin adunay high blood na po'y problema sa heart. Unya na na mga maintenance nga gipang inom. Magini, no, mag-uban gini ang duha. If you have high blood, which is blood circulation the problem, musugot kag sa dili, maapektuhan jud na ang imuhang kasing-kasing kadugayan. And sadly, no, tungod kay tawon, makahappy pod kay concern siya sa iyahang lula. No, sa imuhang lula nga din adunay high blood, adunay heart problem na may maintenance, ipadayon ron ng maintenance, no, tungod kay i-advise man as doktor, pwede ra nimo dumagan ang maintenance sa imuhang lula, ha, sa atoang texter. Pwede nimo painumon og Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, ang Santon Plus Gold aduna na siya vasodilated nga chemicals gikan sa allicin
And then apo na siya ay santhon, no? Nga din dako kag ikatabang para gayud sa atong blood circulation, especially cleansing properties from spirulina and balungay. Dako kay nagikatabang, no, sa mga kondisyon nga din nagitawag nato ga blood circulation na problem. Tungod kay kining high blood, heart problem, big factor nga din kinahanglan mahimong healthy ang blood circulation. Sa ato plus cold, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, dako ka nagikatabang sa imo hagayong lola. Iduwa grana, no, sa iyahang maintenance, and have a juicing therapy. Unsa man ning juicing therapy? Ang imuhang lola, mag-juice ka og 1 pipino, 1 sayote, and 2 pieces of celery or kinchay. Imuhan ang i-blend, no, sir or ma'am. No, kung doon na mo i-blender din ha, 1 pipino, panitan, hugasan, i-blend, and then isunod ang sayote. Isunod po ang 2 pieces of celery, mauna'y combination, ang green na juices, ang tawag na to, ana. Hugaon sa tela ang pure nga juice, ipainom sa imuhang lola. At least 1 glasses a day. Pagpili ra mo unsay mas pabor, alas 9 ba or alas 9 sa buntag or alas 3 ba sa hapon, basta sa isa kadlaw makainom ang imuhang lula. Good for 15 days. Kauban ang Santon Plus Gold, di ba kay dako kay nag-alibyo og improvement. Mahitungod gayon sa iyahang kondisyon, ha? Juicing therapy, that is the best. And warm water, of course, no? Warm water every morning. Pag mata sa imuhang lula ay sa pahim na kape, painuman dayon og warm water pagmata sa buntag. And then pag dunay adlaw inay mong lula, magbulad siya sa init for 20 minutes. Sa may mga high blood, may mga problema sa kasing-kasing, ang sidlak sa adlaw libre ka na og aduna kinay dako kay ikatabang mahitungod gayon sa ato ang sirkulasyon sa dugo. Pabuladay mo ang nanay, imong lula, no? 20 minutes a day. No? 10 minutes atubangan, 10 minutes ang likod, unya maglingkod ra siya. Now, relax ang lawas, ayaw palakaw-lakawa, ha? So, mo ka na, himuan na, and then, you observe na for 15 days. And then, after 15 days, pwede mo ato clinic, or before 15 days, ato ang clinic, uban na imong lula, tungod kay aduna usab kita specific combination of herbal medicine. Especially, gusto usab na ito ma-check, no, si nanay, kung sa gyo'y mga hinungdan, ganong aduna siya balatian. Wa naman tayong igong oras, mga katropa. Dagan, salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga nagtanaw sa atong Facebook Live. Wa naman tayong igong oras, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, kinigayod ang inyong health consultant, si CJ Nedruda. Kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom, ampingi ang imong lawas, o ang imong lawas, mag-aamping ang kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.

0: 9:34. That was the time check. Time check is brought to you by Windsor Coloron 2026. X-rated na mga katropa. Maying hapon sa itong mga listeners nga nagwat sa itong X-rated drama. Dili lang diri sa Visayas. Labi na sa nakilang-laing dapit sa Mindanao, Davao. Sa Tagum, ano na po tayo itong paminawan ka hindi hama. Ako sa Santa Cruz. Naapok ka rin tayo madunggan ta sa may Davao de Oro. Nga mga bahay sa Davao de Oro. Maabot itong pagsibya din ha. Shout out to XFM Davao. And of course, shout out to Solid X, Solid FM. And of course, shout out to XFM Tago. May pagpaminaw. Diba? Kumusta na? I don't know kung anong weather right now. Hindi ako lumabas eh. Oo, masyado akong nagkulong. Masyado akong nagkulong. Eh, hindi ko alam kung ano na ba. Kami pa ba o may iba na? Anak kong gusto. Anang wala ko'y naibalaan. Anak kong gusto ka nang wala ko'y idea. Kung okay pa ba mi o dili na. Char lang eh. Para bang? Okay, hello, shout out. Oh, wait lang ha. Ako lang basahan. Kadali lang. Ang luod na dito sila sa kuha. Hello, may pagpaminaw. Harry Pitugo official. Oh, karat, lagi kay mo diri sa pahaklapo-lapo DJ. Basta di lang akong tingog. Oh, ambot siguro kay di maigo ang signal. Lapo-lapo mo. Oh, anagin na. Lapo-lapo ka banda. Ano na yung mga lugar nga diligid nindot ang igo sa itong transmitter. Kaya pa sige doon ay natabunan ba mo din ha? Sabay na. Ay, yeah, I'm sure kung anino itong tingog nga malabayan nila itong programa, kaning buhol. Kaya wa may naka, sa transmitter, wa may nakababag. Ay, diba? Ano naman siya? Rinakot ko nga, munindot yun yung amuang tingog din na, no? Kagi na ba ko din na, nga nag-survey ko kauban ng amuang kaubanan dari sa estasyon. Nindot na kami yung tipa. Pinakuwi, maminaw na mo din, ha? O na-confirm na ko nga, doon na mo din, naminaw. Pakita na kung nawag kaya ningo nga, doon nga nung daw akong, ako adong live kay pimira daw itong kilid. O sige, nara o. Nara. Anak! Sunglass nyo, nag-sunglass si DJ Arts. Sunglass na kayo, ano siya itulog? Hindi ka pong matang. So, anak lang sa ano. Artista, artista lang sa ako. Gwapa na ba? Ayan, di ako nag-iatubang kaya ron, dili mo mag-uol. Maging ano, anong ngayon, napirmi akong camera. Di, karo no, ana. Okay na? Hey, hello sa inyo, may pagpaminaw. Salamat, DJ Leonard. Oh, si Leonard, wala naman iundang nagpaminaw si Leonard. Okay. Si lang, DJ, wala lagi on air. Ari sa lapo-lapo na on air. Ilang grumo abdan din, ha? Pag muda ko na yung suporta nga mo makuha din, ha? Mas daga pag yung listener na to, paningkamutan na itong maka-expand. Baka naman na. Salamat eh ha, sa pagpangita po sa amo ang programa sa inyong mga radyo. At kung di mo yung madunggan pinagi sa radyo, halaan mo diri sa live, makita naman ko sa kung kalami o na adri o. Ayan ang pangutan ng ano naman yung nag-antipara-antipara, basta. Shout out sa ako sa mga bana nga wala diha ilang asawa. Kalas kaayo og shampoo town. Alam ko na kuno nga kalas mo lotion. Tubig ko nga lotion ang gamit tapos use oil. Ituhan og bulan. Shampoo di ay. Ah, masumot mo gud ang shampoo. Ay sa kadiya Christian na mo diya kagawad ha. May hapon Charlie. From Bukidnon. Randy Santisa sa may pagpaminaw. DJ Leonard on the mix. Dili day on the, in the mix day ni DIDJ. Mayang hapon Crush Rain at Chinita. Pa-shoutout ni Ma'am Charlene at Ate Emily Flores. At na lang, especially ni mo Crush. Salamat. Sherwin Bacalso. Ano siya? Chinita, paano ayaw na siya? Ayaw na po, basag di siya. Ipugos mo na ito at yung kaugalingan sa mga tao dili na gusto na. Ato na lang na silang itugyan. Sherwin Bacalso, lami na mo ambak bitaw. Kung mo ambak ka, balipayon sila niya, ikaw alkansi. O, oh, diba? Ang kinabuhi, mo ka rin ang nailaing-laing adlaw, Sherwin, kay tungod laing-laing sugilanon, laing-laing hangit, laing-laing tao. Niagisan ko, anak Sherwin. Nagilisan ko. Di lang isa, lima. Pero wa ko nangingon nga muambak ko. Kaya ano man, napapang ko'y ginawang kinabuhi. Adunay paglao. Ana ra na siya. Muganing namugna ang buntag. Kaya aron aduna tay laing adlaw nga mo balik. Una kumuingon ka muambak ka, ayaw. Masisira ang buhay mo. Sabot ka, Sherwin? Repasa na ka tayo pagsaad ang idol. Saan yung titulo? Upat na yung mata. O, ayaw pagsaad. O, saan yung kakuan? O, saan yung katawag? Ani, o, sa Kabisra. Hello, DJ. You're so hot. Oh, ba? Shout out and watching, listening from RE Glass, Kalubian, Leyte. Exciting! Hello po sa inyo. Exciting dia sa Leyte. Maupay na hapon. Maupay na kulok. Tama ba ko? Sabihin na. Ngayon nga po yung DJ, pa-shout out ko sa akong kauban dili sa RCA na si Ado og Angelo gikan kay John Kian Alolor. Hi DJ, pa-shout out from Mawav Davao de Oro gikan kay Poy sa Lima. Di ko sure kung tama ni, basta gibaliktad na sa niyang pangalan. Alam ba ni, mga sakit ninyo ngayon yung mga pangalan sa Facebook, pambaliktaron. So, tagpagbasa din sa on-air. Pasige lang. Palangga man ta mo. Uyun, uyun na lang kita mo ay. Asa, mutambag ko ron crush ha. Pero di ta kasugtan mutambag bahin sa prostate. Kay imuingon ra ka nga balag, dili magkuan. Sumusugot ato nga tambag kay. Dili pwede ta na magkasakit in town, Leonard. Uy. Tagbo mo ganing ampo ning uban diri nga. Sama ni atong pulos atong pagampo, Leonard, kung imo rang pasagdan sila mapros. Tagbo mo ngita pa ning kamot nga mahimsog. Sige, mangita ingon sa uban nga. Amping, prevention is better than cure. Tawag niya po ang migo eh. Ayaw ka matambag ha? Ayaw! Rabuyag. Kasi kung kita ka, pataka ka ka, ana. Tagbo ta din pang remind niya, ikaw lingo ragang okay ra. Kapoy kay Kalinard. Babaan ta anis to mga tigpaminaw. Sige ta pang pangwan din nga healthy, ano, healthy is ano, health is wealth. Prevention is better than cure. Mo ingon ra kag okay. Makasala ta sa Ginoo. Klaro ni na. Bakul baan sa kunimo. Kira na Leonard, katawa ano kong Leonard. Katawa ra sa comment section. Ana sa kapin DJ, great akong wife DJ. JJ Labad-Labad from Toledo City. Namina mi sa radyo. Kumusta ato ang signal diya sa Toledo? Kusog ra? Namay ningong ang lapu-lapu di daw ta kay madungog. Hanap-hanap daw ta. Basig liso-liso. Alala niyang kung ay, ang tina. And I really love to see you tonight. Ah, okay. It's England done. Feeling na ko. Tama ba ko? Ano ito? Ano mo niyang gabi? Usi talo niyo mo na ako, lamo? Ano ito na? Ano mo itong ganahan mo gabi ira kitaon? Nga pwede, available man kung hapon, mauman na magkog on air. O abi pa lang, musta, lamok? Nga gabi ira mo gawas? Diliin tao kung musup-sup o dugo, oy. Musup-sup o dugo. Lagi na si Doc Gigi, basta maabot siya na makakatuntag mga dilima o ba? Ang dang tao, eh. Ay, ako. Primitivo Aguilar Oliverio. Shout out dire sa Bacayan Villa, Avilla de Mercedes nila Esmer Driver. Ayan, diya sa may Bacayan. May pagpamina niya sa Bacayan. Grabe pangaringin ako. Primitivo Oliare. Primitivo Aguilar Oliverio. Ayan! Ang pangalan sa kuan. Pangalan siya sa kanang hasindero. Na nag-iya og dakong kuan. Dakong yuta. Ayan. Maayang hapon, DJ. Regards daw ni Motiboy DJ. Guapa daw ka, ayaw ka. Lamion pag yun. Ay, na lang siya nga. Salamat, T-Boy. Ay, na si T-Boy nga. Kung gilamian siya na ako sa live, mas lami ko sa personal. Ay, na siya ka. Pero una ang tanay. Ako sa tagaan og oras og panahon ang atong pipila ka mga pahinungdom. Ayaw! Kung diin ay niya taod-taod ato nang madungga na nga to ang X-rated drama.
1: Ayaw!
0: Tapos ganyan yung mga radyo niya taod-taod ha. Ato nang kwen. Oh, sige. Ato pa ko sinang mga radyo kayo pagbalik na ko taod-taod. X-rated drama na ta. Okay, ayaw kalimot. Kusgi po yun. Ayan, na last na lang dyan. Alright, okay. 1:46 in the afternoon, katropa. Ay, listen radyo, ha? Kaya mabalik na taon-taon sa itong X-rated drama.
2: Mga katropa, exciting!
3: Ako si Don sa Kamaestra, kataon-sir ko. Na-business ko ang siya'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan, hindi na musakit ang akong koto-koto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM, hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta ka pinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Wala na ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangatana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.

0: For men.
1: Ako si Maricon, tulog ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas ni may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng miipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka. Ayumi, huwag nibalik ang among regular na labing natin. Turbo lang, ang exciting.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Septum Plus Herbal Soap.
4: Yung iskilona, senyero citizen, burn skin ko, forearms, hindi ma kuha. Try Septum Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
3: Septum Plus Herbal Soap.
5: Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis.
3: Septum Plus Herbal Soap.
6: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:50 in the afternoon. Ang oras, hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa, I have my coffee here also. Tungod kay, mas importante ang adunay kape nga, yung mga inun sa matagigayon nga ikaw murang galuyan na. But it's not all coffee nga makahatag og kaligon sa paglawas o kahimsog o maayong benepisyo tungod kay ang Santone Plus Coffee Mix. Pwedeng adunay malunggay, adunay mangustin, og soya powder. Sama sa itong kape. But pasabot ani, daghang benepisyo nga makuha ka tropa mo nang if you're looking for the right coffee with the right benefits, choose Santone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide at sa itong physical store nga nadiri ubo sa itong istasyon, ang Z Plaza building open from Monday to Friday, closed during Saturday, will be back open on Sunday. Before ko makalimot din, no? Ako rin ingon sa nga, nagkapahigayin po din sila free consultation and general check-up. So from 9 to 5, nasa rin kapahigayin nga check-up, kauban si Doc Bernie. So kung ganahan mo, pero mas nindot gadil, dapat ganahan, dapat yun mapacheck mo. Kaya araw may bawaan ninyo kung sa may kinahanglan sa inyong mga panglawas. O kinahanglan ba niyo ginani, inana? Kinahanglan ba mas malingunan pag yun? Kinahanglan ba yun? Adunay buhaton nga mas importante. Kaya prevention is better than cure ka, tropa. Ayaw liho, kung liha pa nagsakit na ka, kaya dinikalo ka na. Alright, Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya niya mong bakit? Ano kung lato sa ano?
2: Sayawi ko. Samta mo bu ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait kina baha?
1: Maore ang mabutul sa imong kinatawo. Oh. Nga sobra ka dukero. Putlon ko ni anumat sa buhay ang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Pasig ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag
3: pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ.

araw, kaninyong tanan. Sa masuking tigpaminawan ni ining programang X-Rated. Di na lang kita palami, ani. Hadlo ka na'y naasad. Kini nga itong usuwat nampo. Kabahin kini sa usa ka istorya. Sa usa ka babae nga taga Toledo City. Nga itong tagaan, ugi ngayon. Nga i-share ang iyang sugilanon. Ato siyang itago sa pangalang Dina.

Dina. 30 años. Mini. Ay, ang problema may tungod. Tungod sa mga pasangil sa iyong mga silingan. Matod nila. Matod nila. Ungo si Dina. Ang pangutana. Tinuod ba ka nga ungo ka, Dina? Hindi na ito masayran sa iyong suwat sukilanon. Nga itong gihataga kinabuhi.

0: Ida. Oh! Dusa ka man din na gabi ing dako. Nagsigay pa man kag panudlay diha.
1: Ha? Huh? Ano man dayo gabi eh?
0: Ay! Wala ka naibaw nga. Di may damahayo.
1: Ay, totoo magkana dro eh. Wala na sa bagong panahon ron. Kalimot anong good ko? Nga, may katulog. Maayo na ako ko. Mga isunisuglay na nang ako akong buhok.
0: Alimot an man dahi ka nga. Ganun di mo naputla na yung buhok. Wala, yung buhok ay lapas ako na sa imo ang sampo na yung buhok.
1: Ay, Andro. Ay, yun di hilabdi akong buhok ha. Bahala na. Di yun nila ako paputlan. Bahala nagmasangko ni si Yuta. Deigyod nila ko paputlan.
0: Na. Sige na. Katulog na. Nauna pa naman sa kwarto, ha?
1: Ah, masunod ako.
2: Sigayon ka ni Pati.
1: Bahala ko, ay. Deigyod nyo nila ko paputlan ng akong buhok, no? Ay. Yan na, oh. Baba man. Huwag doon ay natanaw na ako. Si Mila man to? O dali kayong nakapasalipod silang haligi silang bahay? Pausam to siya? Ganina raka doon siya nagtanaw na ko?

0: unsa? Namatay ang baboy nila ni Nang Lagring?
1: Oo, namatay. O, magkapalimbawat pag isa balibo. Kaya ano, nahabo ang tinai sa baboy.
0: Unsa? Hey, Drew, ikaw ba binuang ka diha?
1: Ay, oo, lagi wala, lagi ko na binuang. O, gituhuan sa kadaghanan nga, gibalbal ko na ang baboy.

0: Buot na yun.
1: Dina!
0: Eh, kakatulis kong lawas.
1: Oh, iyan naman ikan sa balkon niya eh. Sabi mo lang kung asa ka. Kamata, malang kong awa ka sa kutupan.
0: Ay, dahalig buot kayo eh. Kakatulis kong lawas.
1: Ay, mao di ay nga nag-alindas sa ikaw. Luhag kay ka sa imuang gilingkuran dinis balkon.
0: Masunod na lagi ko ni Mom Andro. Pahangin lang sa ko din eh.
1: Alas. Sige.
0: Ay, katatulbits ko lawas eh. Ay, nga lumang yun ni Uy. Si Mila? Talilisap sindit ako. Nakaapat ko na nga mong mata nga. Nagtanaw siya na kutin niya sa balkonahe. Saan ba'y silingan na? Kapila naman ko makabantay nga. Urang magsigi o paniin. Pwede akong tago, urang ba'kong makitaan? Tawas siya mo ni siya.

kaki ko makamata si Andro. Buat mo ko sa balkon. Pahagap

Nahalin sa damgo eh. Gituo ko. O, naglisod ko nung kaginawa. Ay, hangtod karon, nagangos pagyod gihapon ko. Sana parang urasa. Uy, halos lusin naman dahil sa itong gabi eh. Baguhan lang dahil ko nakatagpilo. Kay natuho ko, alas 11 naman ito pasado. Ay, kalain sa kong damgo eh. Si Mila? Nagdali-dali og suot sa ila. Pagkakita niya na ako, nagsama ito ba yan, ha? Puro manog nakakita og

0: ayaw tandad ang imong silinga.
1: Ma.
0: Oh, tingalig na suya lang na nimo.
1: Ambot ba, Mawi? Basta kilahi yun yung tinagdan ako.
2: Wa mo mag-away na imong silingan?
1: Wa man sad pa.
2: Basig doon lang yung siguro hinungtan yun nung naingon siya ana nimo.

0: Madali ko lakaw. Kay hapit taro ba mong itnit na? Nagkabihi ang yung kuda. Ang ako mga hinayahay dito. Oh. Uy! Si Mila! Siya kinakong ikasugat! Saan mo to si Mila? Mida ganun palayo nga nakakitaan ako. Naunsa to siya? Naglibugid ko. Sige, pakita siya mong silingan, DJ. Tungod kay. Nga nung mahadlok siya din hinako. Nga mo na pa magmakakita o ungo nga maglikay na ako. O kung magsugat ang among mga mata, muling iudayon siya. O hangtod o sa kaadlaw ni Ana. Maokini ang nahitapo. Nangamatay ang tulo ka manok ni Darwin?
1: Oo. Huwag nahabo ang tinae. Huwag! Kakabitang di kulis-kulis ang kalawasan.
0: Unsa?
1: Maulagi na. Nya, naagiungo ni atong dapit. Tungay mangtas.
0: Naunsa man taon mo, Drew, eh. Pataka na lang yung magbukaanin niyong maba. Way ungo, oy, way mangtas.
1: Way ungo, way mangtas. Be, unya, kanang hitabo nga pagkamatay sa mga hayop. Unsa man na?
0: Basig ihas lang nga gutom nga mananap nga gikan sa bukid. Ug nasaag dinis patak. Ug mga unog ginhawaan sa mananap.

0: apa mau kau ini mau ha? Dalek. Adon tiga sini.
1: Aku anak kau.
0: Mila.
2: Dalek Mila. Mana kata satu? Dalek.
0: Tidak usah mentu sila. Bahadlok man ako, agi nga manangkog ungo ni Mila. Hain man to suglay nga nahukin ni si boss, uy. Kalit-ngit ra pa. Ako kaboton. Narodi ay...
1: Ungo! Ang ungo ay nagtawag! Ungo!
0: Uy! Tihan na, Mila. Wala ba yung gib ko may hilagot ni mo?
1: Kay nga, no? Kinsa babayhan na mahadlog maputla nugbok, ha? O niya, mag-gib, no? Magsigi og sudlay bisag tungang gabi, eh, ha? O niya, mag-giyod? Kinsa may tarong nga amo nang makitaan sa akong bana nga sa tungang gabi, eh? Magsigi standby dyan sa inyong balkonahe. Naihiga yun nga mahigwaos ka. Murag uhaw kayang imong tutunlan. O niya basad no? Kinsa may tarong nga tao nga mangas ka sa sin sa tungang gabi eh. O kinsa'y tarong nga tao nga magtuad-tuad ha? O niya makahimo rin gilana no? Ang ungo!
0: Unsa? Tuyin na gini maayo, Andro. Kauho lang yun na si Mila sa akong pagkataw? Di pa nabayag-bag yun niya nga ungo ko, no ko?
3: Ay, bayani mo. Ay, ano ito ba, Yigod?
0: Dili. Patag mo yun na akong babayhana na. Nagpataka na lang yun na siya gawin si Maba. Ikihan ako siya!

to, DJ? Naalaan ko nga ungo. Naalang ganit tagi pang buhat, ungo dayon. Bitaw, DJ, mo niya akong dokong problema. Nakakita kong away tungod sa among silingan. Nga gipasangin lan ko nga ungo. Nga ang tanan, yang gipamasangil nako, mga sulagma lang. Parehas anang gili ko magpapatulugbok. Katong nangaskas ko kay gikuha nako ang sticker sa SIM. Katong gikabot nako ang sudlay nga nahog. Giingnan ko nga ungo nga nagtuwad. Nakoy amiga mo tuwad pero di to ungo. Ay, shout out ni Moreniel. Damay. Bitaw DJ, nahog yun nga. Siya yung nagsugod sa chismis nga ungo ko sa among lugar. O ni mga pangutana, ang sabay angin na akong buhato na ani niya, oy. Di naman mapunggan niyang ba-ba. Ako siyang ikiha DJ, mukha na akong plano. Pero unsa may ikiha na ako niya. Taganday. O, ano yan ang pagdaod sa imuhang kuan? Imuhang, credibility. Basta na nasa balaw. Ito na istorya nun niya, tada. Kaya na pag uwaw naman siya dinhi na ako. Gusto na ako makabayad siya na akong da. Dako din he. Tungkol siya ginapabuhat niya pagpaka-uwaw. Di na guro may mag-abot ani o di na guro may mag-ayo ang among kabubuton ani tungkol kay naglagot naman siya pong kuniya. Tao DJ oy. Kaunguon ko sa kalagot. Ay! Makaingon sab ka og. Kikiton ko na lang niya mong silingan. Bitaw tambagi in taon ko ninyo, pausay angay na kong buhaton. Ako si Dina. Dina. Di na ungo, ha? Dini na lang ko to, mga akong sulat sa Gilano, DJ. At ang nabayan ako ang inyong mga advice, ha? Patugtuga na yung huwag matakot. O huwag kang matakot, DJ, sa eraser heads. Di na eraser heads doon na yung murag huwag kang matakot. Di man na eraser heads. Orange and lemon today. Basta mo na to, no? Basta bahala ko. Basta mo na i-title. Maminaw ra ko, DJ. Paabot ra ko sa inyong mga tambag.

0: Ana. Ay, ay, ano kanta? Kasi sila pa naman siya. Okay, sige, rin na lang. Kung gusto ba na ito, basta niya mabash ng gitaan. Anyway, ano na tayo color sa Pika's linya? Ito pangutan on. Kung unsa magi purpose o nga nananawang siya. Hello, may hapon.
1: Hi, this is Rina.
0: Ayan, ito na.
1: Superstar.
0: Ayan. Anong masasabi mo sa ating Amega nga nagka-problema nga gipasangin lang nga ungo siya? Ito na kayo siya. Ula, sige siya reklamo nga giinitan. Sila ko ka na si panit, muna yung ungo. Ano sa mga si Camila? Masige sa kagpangamang. Kapuya ko din.
1: Pag-ila sa ungo, no? Kawatan na mata ang ungo.
0: Pag-ila sa
1: tanaw niya mo, pero kung imo na tanaw, muli niyo na.
0: Wala. Muna. Sumoto siya, kaya sige muli niyo man.
1: Pag tanaw na ni mo nga, kanang dilipas niya, kanang magkawatan ng mata. Tanawa nga, kanang inigtutok ni mo, di ba? Di na mo harap.
0: Sige, unsa may rangutan na siya ba? Unsa di buhato niya? Yan ang lokasuhan.
1: Ako na dyan niya, papaputulog buhok. Unya, kanang, tayo, pagsuot na, kanang ginagawa sa iksi ka, tala iksi niya umo.
0: Betang.
1: Kanang kasagaran mong kaawag mo sa salida, kasagaran sa mga umo, kaso buhok. Ya, magsayal niya, at pilik ka balong manudlay. Kanang siguro si Mila, murag maunay umo, kaya nga nang masigil man po sila, pamantay ni mo. Kasi ipong buhaton, hindi ka gabi. Alin mo, utang kaso buboy, ako ganit. Nagpaboy ka at magalit ko ron.
0: Ano mo yan?
1: Ganaan lang ko. Alin mo, utang kapoy, sablay baga, makubo.
0: Ito summer, manggood food. Nya ka tong part niya ka nang kagigidaot naman yung pagkatao ka nang chismis ba so
1: na iki ha
0: kana iki ha
1: na ba si bidin ka ay
0: nya kay guan pagyud lantaran pagyud nga ginakuan siya ginas ginasingit-singit nga oo siya di ba
1: mo gani makabayad na dan niya tri pagpakawaw man na
0: mo na ay nako mo na
1: ako ba na iya ko na ay
0: ato na atong tabang ang kiha oy kumao man galing
1: ay
0: mo na today paminaw dia dina ha paminaw ni kuan o
1: paputol na imong buhok
0: di sa kay gangan sige kag reklamo ikon sige sa reklamo
1: imong buhok ay mahal kay nang buhok ro ibalik ya
0: ay mahal din na di ay
1: oh himo man na nilang way paliton man sa mga bayo.
0: Sige, sige, sige, sige, sige. Kana, ganahan ko, ay na. Ako sa naibaligya ako, kaya ka ba? Ay, nakakita ka sa ako sa live ka ng Miss M? Wala kita, no?
1: Wala pa ko ni-follow ni mo kay...
0: Ayos sa...
1: Kung inimay na nasulod rin na...
0: Ayoko i-follow, tanawa lang ang live sa XFM.
1: Oh, okay.
0: Kani akong book, mabaligya, okay, ni?
1: Okay, naman yung book, di man taas, di ko book.
0: Oo, mabaligya ba ni? Kay murag ng warata ko, bungin nagnanginalan ko, kwarta ba?
1: Alanganin pa, uy.
0: Ano'y pakula pa? Sige, patubo.
1: Ayun, makpakuhay kay Emian, mong kaana.
0: Ah, sige, di na lang. Sabi na kung makakwarta na ako.
1: Ayun.
0: Okay, thank you, kaayo. Miss M. Ayan. Ay, na
1: ako na iglit.
0: Ah, sige, go.
1: Iglit na ako nga, pe-birthday akong yan, nga si Tia Gloria Yassi, na nag-birthday rin matlawa.
0: Mo na happy birthday sa imong iyaan. Ayan. Yes.
1: Salamat kay may napo ni Doc Daisy.
0: Ayan, thank you Miss M, katrapo mo.
1: Exciting.
2: Exciting.
0: Sabi sa si Miss M ganay mga kugihan gid nga mo tambag nato diri on air. Salamat kay Miss M. Busy ba na si Miss M sa iyang negosyo? Pero mo higayon gid na siya gyud. Muhigayon gid na siya sa pagpaningkamot nga mahimamata. DJ nangutana daw si Tiboy katong bayot daw nga iyang gipatuwad ungo ba daw to? Ba-bao. Ikaw may nagpatuwad, dili ikaw, dili ito ungo kay ikaw may nagpatuwag. Tuwa eh, sabay. Kapuyan ni mo eh. Hello po! Magandang chinita!
3: Bang hapon?
0: Uy, murag bag-uni nga. Murag bag-ung balik ni.
2: Bonito mo sa'yo, Pepe. Kanya lang kumuntag ko balik. Gikan ko Manila.
0: Gani? Ako sa kong Manila na? Atin ka kwan, impeachment trial?
3: Ay!
0: O ka basta rin yahe. Baka... Baka ano, alam mo, galing ang Luzon eh. Baka biglang nagbago ka, tsaka nagsasalita ka na ng Tagalog.
2: Ano?
0: Ay. Ano na pa naman kung mag-Tagalog, kinugay na ko, waka-strike Tagalog. Malang di ay, oy.
2: Ano ba ito?
0: Bisi ko nyo, taga-ang chance ay ipakita sa basa hindi mabalhin kong Manila.
3: Ay!
2: Kanano, ano, mabalhin kang Manila. Mag-opportunity na nang mo mag-Tagalogi ka.
0: Gawin. Anyways. Nga, usa may machika ni mo ani ato ang letter sender nga si Dina nga naalaan manig-umo ato kumari. Pwede ba daw niya kasuhan?
2: Pwede kayo. Kung hindi na mag-itambag MSM, palabuan ko pa na.
0: O ka na. Pabilibay din ha. Kisi.
2: Palabuan pero maaaraw din ka pa ng tamoy.
0: Sige daw. Ano pa minadya? Dina. Liso ang radyo ka ng mawang dibong signal. Sige, go.
2: Sige, mula doon din ako. Nanginaw ka man din pero nangyapon din mo diyan.
0: Kana.
2: Pahita niyo mo, no? Nandaan mo ni ka mo sa kaubo.
0: Isuda po dano.
2: Kano.
0: Isuda, maalaag umo.
3: Ay!
2: Mama, Adina, usa rin yung solusyon naman ka na. Ay, kaso na. Kaya pagpakauha mo na yung nanggihin mo. Kaya kung ka na lang mga ebidensya ngayon gayon nun na may ihihin mo niyang kapasihan, hindi ba na ba o? Kasi pa, why umo hindi pa yun ang kaso sa korte? Na inaran na lang ko pa doon naman ko sa kong katibuan nun, pero why? Yung tao nga nanunggan ako, kakiriklamo, tungod, sayang, pasako.
0: Oh, diba o? Buhat pa sa buhat!
2: Ano?
0: Dili na kung sala ang pagkaungo, dili ka ilong kriminal.
3: Ayan!
2: Ano yan? Para yun nga makasana na, para nga kalma na siya o mag-ilom na siya. Muhata ang gusto naman buhatan. Sa legal lang ako sito. Ay, ligaso na. Para na ang kuha na, para maputulan ang iyang kuha niya.
0: Ayan.
2: Huwag na ibo eh, o. Lagi tinuod na umo, eh ha, niya tapos. Dito yun na pagkuhan, niya ikaw ang manatnakan.
0: Oo, pagkasiha ba?
2: Ikagawa po na kung tambak ni mo, Os ba nang imuhang ba? Os ba na imang image sa iyo pagtigi o ganang gawa sa tungang gabi eh? Eh, usasab na sa kwan niya kadudahan ka. Na dinagyod nga ay kagbuhok.
0: Correct! Ako ani, ako kay taas magkuugbuhok. Medyo taas ko buhok. Tapos...
2: Ani, mas taas mo dito ngayon kayo. Ako na itong tamad ng iyan?
0: Oo.
2: Sakin ko pato sa lubot o lampas pas lubot?
0: Apin ako, maapil ako sa mga listahan sa mga ungo.
2: Ah, dili pa.
0: Kita mo rin
2: ako. Listahan sa mga diwata lang.
0: Ay, nabitaw. Same.
2: Mula, na buhata ang gusto nung buhata para mahunong na ng isyo na nag-control
0: naman. Para mahuma na ka, anak.
2: Para mahuma na ka, anak. Kung sabi niyo po kung malamigit, yung ko kaya DJ Rina. Kumusta naman tayo ang tanala kung mga ka-tropa niya ang hinipaginaw ka ron?
0: Bitaw.
2: Sabi na lang sa katumbag ulang kong alito nga si Baymok, anong di naman kamutubag sa kong tawag, Bay, naunsa naman ka.
0: No.
2: Wala namang nag-naunsa.
0: Bitaw. Isa pa sa Baymok?
3: Ay!
0: Inoon.
2: Dito, sa mga ka-tropa nga naminaw, nabinigil sa itong mga naka-dunog na o nakailanan ako sa kanginaw.
0: Ayan.
2: Kasi luwal lang dito ninyo nga huwag ko manangilin nyo. Kaya biglaan dito nga akong paglakaw ng Diyos Manila.
0: O kasama itong kuhan, nanawag nga, nagpaila nga imong kuhan. Kisa ito?
2: Clark.
0: Si?
2: Clark.
0: Clark?
2: Si Clark ba? Ako manood.
0: Ah, okay. Kayo. Asa naman to siya, oy?
2: Okay na. May ulit. Ito sa panay ni Mama. Kaya ako naman to siya ipabantay sa panay. Alright.
0: Patay may mo.
2: Ano? Di ko na ako gidili na nag-aarapan pag walang gidili na ako ang akong sin. Kaya buwag na manood. Eh para... Ma-intentin po ni Clark
0: po. Alright, betosan. Anyway, thank you kaayo, katropang James, and welcome back!
2: Salamat po naman sa pagkakan doon natin.
0: Salamat.
2: Mga nasa sigo kayo panahon nga mag-quiz ko niyo mo, no? Siguro ka lang hindi naman
0: siya. Morag, oo, ala nga. Eh, sige, pamananawag, ha? Tagayo sa manin mong nga, bibasi din ma-insert na ako. Ingna lang ko, unsa man.
2: Na may request na huwag kang matakot?
0: Huwag kang, oh, kayo, atong letter sender nag-request ato.
2: Oo, nag-request ko. Ang ako mong request, takot ako.
0: Takot ako?
2: Sa barangay din yan.
0: Takot ako? Takot ako? Takot ako? Wala man.
2: Pugat-pugat?
0: Undaw. Ayon! Ayan, sige. Samtang wala pa na nawag. Ato sa i-play ni Katropang James ang imong song request nga Okat Okat by Parokya ni Edgar. Katropang James! Katropa mo!
2: It's so
3: exciting!

0: Super exciting!
1: Pusaka Lau, niatu si Kapten Ludi sa Manila. Awan, sabag tabog niya sa karsada. Naling siya sa jeep. Ang nabali ang yang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
0: Exciting!
3: Sister Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
7: Hi, mao ni laay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
6: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Wa pa kaya akong buhok.
7: Lagi, aman ra ko sa ibog ani. Wa pa kaayo ka sa imong buhok.
6: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog da sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Mo ba? Pwede na dai ko magpaayo sa buhok na barato ra?
6: Yes, girl, oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, ma-satisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank?
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, perme?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
13: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, pagi kayo uyab! Oh! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
15: Wow!
1: Napagi kayo uyab! Listen po, nagmamayot ko! Ayos, suman mo niya! Masuman mo niya! 150 lang o init pa! Ipahit na kayo, suman o! Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o! Oh. 150 lang, 150!
0: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
16: XFM.

0: Encik.
1: Ah, macam mana kapitan?
0: Eh, tagok-tagok ke. Na ibu hang teacher ning absen perbakah.
1: Ah, kapitan, tagok pun aku ginan ni absen ko.
0: Oh, kengan naman.
1: Alangan, aku man inan matay na ka.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal

0: ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Magbibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nakita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
2: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
3: Hala, happy taong Jude. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsa na adikto?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
5: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apa, sa dihang, sugan naminaw ko, XFM, sa aon man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pete? Hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.
8: Oras, alas 3 sa hapon. Oras, getod gininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
9: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
2: Ba't naman?
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalangkoy!
2: Diabetes! Exciting!
3: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
5: Ang buto rin mo, gahit kagyog o. Pero sige, nan bitaw na ato kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, abot o rin imo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka good. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee ha.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako ug hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha ug hapdos pagyod, dagan akong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan lang pamapit sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makapatunog ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung pagminaw. Niya mo ragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dahil kang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like you, basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Tong, nagpila inyong gasolina?
17: Uy, tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Aw, oh, diharas kilikilid, kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o daghang salamat.
3: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarid yung ka, bisawa kay sulod-sulod.

0: Siya buka ng bata, aoy. Kakugun pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Kakugun pa ka, ayaw ko. Ikaw na sa gudya.
0: Siya buka ni nanapun ni bata ng samukan ba? Oy, otsa man. Samukan ni mo dong, oy.
2: Namo, otsan.
0: Sus, asin na pod. Oh, na. Ngano man?
2: Kami po. Naa. Exciting.
3: XFM.
4: XFM.
5: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene, Ochia, 55. Santander, Cebu. Lasiyok akong bumuntiging lasiyok. Nandiyo akong babungog. Kapag kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Mati akong dinintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayo kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
6: Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Maminaw ka sa XFM.
8: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: what you do.
1: Kuan Kapitan,
2: usah maning F si mong kain, ha?

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, okay, tumanggod, sir. Hindi, doon ako binulang niya. Dugo, dugo na ko, nabalata ko, sir. Kay Batil, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong personal, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, doon ay alibiyo akong pamati. Doon niya, normal akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon kung parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kini ra mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikali ko. Okay na rin ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabong-gabo na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kibintay. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pag-gabong-gabo, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungkol sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko gana.

0: ana magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-premium dietary gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Palit sa mga butika.
3: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Seven Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Seven Plus Herbal Soap. Gamit na. Seven Plus Herbal Soap.
8: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
9: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
10: Produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich, MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
11: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay. Panamay, resibo ko tiho ram ni slas to. Exciting?
14: Exciting!
15: XFM.
1: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
2: Oh! Unya garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayon!
3: Exciting!
4: XFM.
0: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bugundo kabuhong marag na kogoko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, wala, nilainay na siya, magkanehenay siya, nagkawala hato, nawala na yun. Mga ganit yung nakadidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sarag ko kumutisimu ninyo, alanga, nindot yun.
5: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Ako kadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ang
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyud ka. Duna kini glata.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglabahing taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.
2: Exciting.
3: XFM. Southbound Lost Gold User. Atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, kapag-pag malabalay na ako'y ibato nga pagpanakit sa akong pangkobo o blood man ko sa halpagod na pabato ko grupong liko. Ito nga, nakadungog ko na radyo na ng pagkakbo na batumakitaan na akong lula. Ito ni palit ko akong gitisingan, akong

0: nonton tempat gol Basir Taruhan aku bahan yang terbaru aku doang di jenapan layau nonton plus gol Yusuf patak-patak melau belau gitu.
1: Zanton Plus Gold, patak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maldar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Jeremy Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dari na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Dili na akong gareklamo sa masa kahalap, sa pananaw, yung pagpabilin nga mamaskog o malinaw ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karon mas mapanatag o mas sinaw ang akong pananaw sa kadaan na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo.
9: Turbo.
8: Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
12: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Borokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
13: Say Yes to Health, Mapalitsa, Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Kabanglasan and El Salvador.
14: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Oy par, pakuratira ko rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to? Sayang saat? Hoy, wagyo'y natuman!

0: kay kalahian sa una o garon.
1: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: Oh! O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
7: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingin la.
6: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker na si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmgid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kick-it ako ten.
12: Dili na lagi.
11: Kahit man na nausap ang imo huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Usa man gi?
11: Nagoy turbo dietary supplement for me.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
3: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
4: Hala, happy ka akong duty. Pero ang sound man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay na-addict ko.
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuod? Wala yun?
5: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
6: Ang virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga wasura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Hukni ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay... Nagsige na kag sop-sop og chupon?
9: Exciting!
7: XFM.
10: XFM. XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Sa manang imong pangutan na?
2: Unsay Spanish!
1: Sa unsa man?
2: Kanang the boy is running!
1: Kaysa yun rana?
2: Si Katabe!
1: Akuan! El Niño Misotoy!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya pirmi mabilar kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong balaka ko kay bastion og mabuta na hinuon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako ang kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, arang malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit ako mga joints. Dali ka sa pagpalimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3, nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog. Jubay kayo na sir, tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa DNMS?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sigayon ako na, Miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clapumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa nyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Stong, tagpilay niyong gasolina?
17: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina. Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili nako pakyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Sunog, ipalayo sa mga bata ang posturo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Kadali lang, par! Imo din pakuratan ng imong asawa nga bayot ka!

0: Sampai jumpa. Exciting.
1: Lekap, naik manok. Sulu jakusina.
2: Oh, alak bugawa.
1: So. Di man mudagan kap.
2: Adlo ka. Unsa man kamubugaw mura man kagbayot.
1: Unsa man oy. Halanok. May aswang nok.
0: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Ako si Jubilin, ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, girisitahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ibang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung kabibig ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektad ng yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko din.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di dyan dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa yung ninyo, bag turbo na mo para gahi pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
11: Ahay, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
10: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
11: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
10: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
10: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
16: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
17: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa o mubiya sa inyong panimalay. Dikay ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Hoy, Madli, kalang uban niya. Gamay lang gani kayong away. Nagbulang dayon. Excited?

0: credit to the owner of the song.
1: Shaman urak.
2: Labing kay kay Lula ba?
3: Ah.
2: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
3: Oh.
1: Ayo siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na. Basin urig masuko kong mangutan ako.
2: Ngi, exciting?

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
4: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: XFM.
2: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
6: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

ning nagkahinapos na panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagbanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagpalig ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo naging una, gawas kung ang tao pagkatao pag-usap, dili gayod siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpanganiya kaniya na wala man niya tuuli, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindungi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa dumong o tuyo na kami makaalaga diha kaninyo, gibug na kining tulmanon ang Dino. Sa pagkakulungan ang mga tag na kanisulat sa Biblia, o ang nakong pagpangandam o pagpipurma sa kaugaling ang Dino. Sa pagkakulungan ang Dino na muhatag o pasinaan, muhatag o katimawan, mudanag sa imong dalan, o mugiya ka nimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dino sa pagkakulungan. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Thank you. Thank you.

0: Thank you. Wow. Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael Bolton.

Thank you. Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.